0: nangyari doon sa school na to, nakita na mayroong konting kahinaan yung fencing nung school. So kaya agarang nag-utos po ang ating kalihim, sa utos din ng ating presidente na siguraduhin maayos po yung mag-fencing at saka yung security perimeters ng ating mga school.
1: Sabi niyo po, nakita dun sa Tacloban mismo na mahina yung seguridad doon sa eskwelahan. Sa ngayon po ba, sa kasalukuyang DepEd protocol sa mga public schools natin, may minimum requirement po ba kung ilan po dapat halimbawa ang security guard or kung ilan ang entry or exit points po natin sa mga eskwelahan? At nire-require din po ba ang inspeksyon ng mga bag ng mga bata bago pumasok sa school?
0: Sa nilabas namin na policy, yung ensuring safe and motivating school environment, nakalagay po doon na kailangan meron ng random na bag inspection at inauthorize na rin yung ating mga school leaders na pwedeng mag-procure ng metal detectors or body scanners kung kakayanin ng kanilang mga kasalukuyang pondo. At ang kailangan po, well-fenced po yung school para hindi po makakatawid sa backdoor yung ating mga ganun, yung nangyari doon sa Tacloban na imbis na dumaan sa front gate at tumawid doon sa perimeter fence na mababa. Kaya nga po iyon ang instruction ni Secretary na ayusin at pataasin at lagyan ng security details yung fencing. So, mayroon na pong protocols. Pero, alam mo, BJ, na ang schools natin, iba-iba yung number of enrollment. No? Medyo challenging talaga.
1: Yes po.
0: Halimbawa, may schools tayo na ang enrollment more than 10,000. So, kailangan po pag-aralan po talaga kung paano natin i-implement. Kasi, of course, yung pagitan ng mga oras ng mga subjects ng bata bago pumasok ay maliit lang po. Kaya kailangan pag-aralan ng maigi paano i-implement ang maayos yung security protocol sa school.
1: Oo, sabi nyo nga po, meron na talagang existing policy. ASIC, ito po yung DepEd Order number 006. Yan po ba yung sinasabi nyo? Guidelines for ensuring a safe and motivating learning environment. Ito po ba yon? Under dito, yung supposed...
0: Tama po
1: yan. Opo. Ano po exactly ang meron dito sa direktibang ito na magsisiguro ng safety po ng ating mga estudyante?
0: Well, una, itong SMLE na to, ini-issue ito dahil yung trigger nito is nangyari doon sa Santa Rosa noon. Last year yata yun na nagkaroon din ng similar incident, pero hindi ganito kagrabe nung nangyari sa Tacloban. So, unang-una, parang ini-issue lang natin na tama yung pag-i-implement ang mga existing policies natin like yung child protection policy at yung ating anti-bullying act. At saka yung, of course, yung ating iba pang policy on school safety. At dito rin, inilatag na rin ano yung minimum standard sa pag-i-ensure na magiging safe yung school sa pagpasok at paglabas ng mga estudyante. So, of course, nakitaan natin na hindi siya perfect, but ang DepEd po, because sa nangyari dito sa Tacloban, ay sisilipin ulit yung mga pulisya natin at paano ito may implement. At nakita namin, ay dadagdag po namin, DJ, na nag-issue rin po tayo ng policy or yung policy din yung kaagapay. Ito po yung DepEd order na inisyo natin noong February. Ang kaagapay is a mechanism on engaging the parents in educating their students in every school. So, binigyan po ng specific role dito yung parents at ini-encourage natin na huwag niyo namang pupunta lang kayo kapag kukuha ng grades. No? Yung iba pa, kasi di ba sa atin, pag bigayan ng mga report cards, magpapatawag ng PTA meeting, na-observe po namin ngayon, parang hindi na pupunta yung mga parents, mga kung sino-sino na lang ang pinapapunta at kinukuha lang yung grades. Pero ang purpose po nun para i-feedback ng advisor sa mga parents, ano yung kalagayan, status ng kanilang mga anak doon sa school. So, kaya po, gusto naming ibalik yung active participation ng parents dito sa schooling ng mga bata.
1: Okay. Sabi nyo nga po, meron ng DepEd order last year in relation doon sa nangyaring insidente sa Laguna. Ngayon, may bago po kayong order na ilalabas bukas. Kasama sa utos, re-reviewin po yung exit, entry points ng school, magdadagdag ng additional guards kung kinakailangan, magkakabit ng CCTV sa mga eskwelahan, metal detectors and all that. May pondo po ba tayo para dito?
0: Well, mayroon pong existing fund ang school at authorized naman sila na nagastusan yung priority ng school. Dahil ito po ay, ang tawag dito is school operations fund. Nakabase po ito sa isang formula. Of course, dahil may uptick po tayo sa need for security enhancement sa school, I'm sure po mangangailangan po ng additional funds ang DepEd. At hinahanapan po namin yan ngayon. Kung hindi sasapat yung mga regular fund ng DepEd, hinahanapan po ngayon ng DepEd na ng augmentation fund ang mga school para lang makapag improve ng kanilang security arrangement doon sa school.
2: At dito po, malaking tulong yung LGU, ASEC, no? Kasi pag sinabi natin pangangailangan sa pera na naman, na kayo po taon-taon nagsusumiteho ng inyong budget sa Kongreso at pag nataon nababawasan pa kayo, definitely ang lagi ninyong katwiran dyan, kawalan ng pondo. So yung mga LGUs, lalo na po sa yung mga LGUs na sinasabi na mayayaman.
0: Tama po. Tama po yan, Manong Ted. Kahapon po, nung meeting with the Secretary, nandun po si Mayor Alfred Romualdez ng Tacloban. At sinabi niya nga na ano na gagamitin yung pondo ng LGU para ma-increase yung security personnel at ano pang pangangailangan ng school, at least sa Tacloban, mayroong commitment po yung ano LGU. I'm sure naman lahat ng LGU dahil dito sa Metro Manila, Manong Ted, halos sa mayayaman na LGU natin dito, pinupondohan po talaga even yung mga classrooms natin. Pinupondohan. So malaking tulong po yung Special Education Fund. I think isa ito sa pinaka low-lying source of funds po ng mga schools natin.
2: Oh, sana nga po, no? Although ito nga po ay sa ngayon, alam po namin na ito'y urgent matter concerning hindi lang ng DepEd, so multi ano ho ito department, no, na dapat nga magpulong-pulong. Ganun bang atake ngayon dito ng Secretary Angara para po lahat na DSWD rin po, malaking bagay nga concerning din dito po sa Juvenile Justice Welfare Act.
0: Multi-sectoral po talaga kasi kahapon nga kahapon nga Manong Ted, nandun yung DSWD, saka yung DOH sa pulong. At nagpapasalamat kami sa DSWD kasi parang sasagutin na lahat ng ano ng mga hospital bills ng mga kabataan. Pero on top of this, yun nga, moving forward, medyo long term yung approach. Ano talaga yung dapat gawin ng DepEd para lang hindi na maulit ang mga ganito mangyari. At nandito nga po, nakaagapan yung PNP, DSWD, LGU at iba pang mga sektor ng ating pamahalaan.
2: Sige po, bago ho itong aming ilang pangkatanungan, anong reaksyon ninyo? May panibago pong saksakan na nangyari doon naman sa Negros. Ito ho, nakaabot na po ba sa inyo? Itong nangyari po dito sa isang sa San Carlos City, dito po sa paaralan na sakop po ng San Carlos City sa Negros, itong Julio Ledesma National High School.
0: Opo, nabalitaan na po namin yan at kumukuha na po kami ng detalye sa aming mga DepEd officials po doon sa division office.
2: Sige po, so baka ho wala pa kayong detalye ngayon. Doon po sa nangyari sa Cavite, ano na po ang sitwasyon ng yung nasa ICU na nasaksak po nitong isang grade 12 pupil. I'm sorry, grade 8 pupil.
0: Grade 8.
2: Yes, sir. Opo. Oo.
0: Manong, yung huling usapan natin dito is may isa pang nasa ICU. Wala na po sa ICU yung bata. At out of 7 po na na-hospitalized, dalawa na lang po ang nasa hospital ngayon. At inaasahan natin na yung isa malalabas na. Medyo kailangan pa talaga manatili sa hospital yung dating nasa ICU, pero nasa private room na po yung bata.
2: Naka-survive na po siya, out of danger na yung bata.
0: Opo, out of danger na po siya, out of danger.
2: Oh, ano po ang motive nitong grade 8 pupil na babae?
0: Well, hindi pa po namin nakakausap yung bata mismo at hindi pa rin nakakausap yung magulang. Ang base lang po ito sa sharing ng principal na parang may history siya na yun nga sinasaktan niya yung sarili niya at parang mayroon ding konting pagkukulang yung magulang ng atensyon. So parang ano lang, naghahanap lang ng atensyon yung bata at siyempre hindi na po yan normal sa bata. So balik po natin siya sa kalinga ng magulang.
2: Ilan taon po itong bata dito na nanaksak?
0: Nasa 14 yata yun, Manong Ted, yung
2: 14 years old. Opo. So under the law, siya talagang exempt from any criminal liability. Pero nga po, subject to intervention, no? Yan po ang...
0: Pero po, oo, tama po yan, Manong Ted.
2: Sige. So, sir, napag-usapan na ho ba ninyo? Dito pong itong nangyaring mass shooting na ito sa Tacloban, kung panahon na para magkaroon po ng lockdown drill na ginagawa po sa Estados Unidos, meron na ho bang ganong kaisipan ng DepEd ngayon sa panahon na mangyari yan sa isang paaralan, bagamat ayaw natin mangyari, ano ang dapat na gawin ng mga estudyante at mga guro?
0: Pinag-iisipan na po natin, Manong Ted, na magkaroon ng active shooting protocol. Ito po ay alam ko sa US merong ganito. So, napag-usapan na namin yan kahapon kung paano natin magagawa rin ito sa ating mga paaralan na mga protocols. And yung nangyari po sa ano sa Tacloban, nag-lockdown po talaga yung school nang dumating yung ano, no, habang tumatawag sila sa PNP, nagtara po ng ano, ng pintuan po, ng gate po talaga yung school hanggang sa dumating yung PNP natin. Pero gusto nating i-formalize yung protocol, Manong Ted, para applicable ito sa lahat ng schools natin sa buong Pilipinas.
2: Opo, kasi kung meron nga tayong drill para po sa lindol, sa gantong pagkakataon, ano ba ang dapat na unang gagawin ng mga estudyante? Kasi nakita ho natin yung video nung namatay na bata na siya lang naglakas ng loob, di ba, na nagsarado ng pintuan. Sa mga panahong ganon, ano ba dapat ang kilos ng mga bata? Although naunawaan natin, kapag pinag-usapan to, baka may takot na kaagad yung mga bata, di ba? So how do you manage that? No? Yung pagbibigay sa kanila ng informasyon, yung exercises, hindi ba? Para ho tumanim sa kanilang isipan na pag ito ang nangyari o kaya may masakit man pong, kumbaga, at mahirap ipaliwanag, pero yung nga, kung napapanahon na ba na masama na ito sa mga drills ng mga bata?
0: Naniniwala pa kami dyan, Manong Ted, na by incident po, kailangan pong may sariling protocol. Hindi, kasi ngayon, parang earthquake drill lang po tayo, mayroon, pero with this happening in our schools, baka po tama po kayo sa inyong question na magkaroon na rin ng kanyang iba't ibang protocols, depende po sa insidente na nangyayari sa school.
2: Mm-hmm. And then, sa ganung pagkakataon po, you need an expert, no? Para po doon sa psych ng mga bata na hindi naman magbigay po ng maaga pa lang na trauma na yung bata doon pa lang sa ganung uri po ng mga pagsisenaryo.
0: Nausap ni Sek ang mga estudyante kahapon, parang ang initial na ano nila, parang ayon muna nilang bumalik sa school eh. So isa rin ito sa binibigyan ng pansin ng DepEd na ano yung mga nakaabang na modality para sa mga ganito na nagpapagaling muna at ayaw mo nang bumalik school.
2: Okay, sige po. So kami makikibalita po sa inyo, ha, dito po sa mga nangyayari ngayon at ang ginagawa po ng kagawaran to address this problem and to be able to handle it properly. At yun nga po, no, maiwasan na po ang ganito pong mga pangyayari. Salamat po, ASEC.
0: Maraming salamat, Manong Ted and DJ Chester.
2: Thank you. Si ASEC Roger Masapol ng DepEd. Sandali lang po, we will take a short break. Ito na ho, pag-usapan natin tong isyong ito, ha. Kaya nga po, kaninang umaga pa lamang, binanggit na po natin na we appeal for the discernment nito pong ating mga kagalang-galang na mga opisyal ng bayan, mga mambabatas, sa kanila pong mga agad-agad na mga reaksyon at ipinapanukala sa gitna po ng malagim na pamamaril na nangyari sa Tacloban City.
3: True FM. Everyday panalo sa Cebuana Luel Year. Araw-araw, goods ka!
4: Alamin ang sikreto ng mga asensado sa Money Masters tuwing Sabado, alas 3:30 ng hapon.
5: Wanted sa radyo, kasama si Idol Raffy Tulfo, alas 2 ng hapon.
6: Visayas hanggang Mindanao.
7: Posible daw nga mapormang bagyo ang low pressure area nga nagdala og mga ulan sa ubang bahin sa nasod.
8: Balitang dako ang hatid namin sa inyo.
7: Ug diara, maka-proud.
8: Balitang Bisaya para sa mga Bisaya.
9: One Balita by Kasama si Chiki Vergel tuwing Sabado sa 1PH.

0: sa isetan.
1: It's a midweek special with Ted Filon and DJ Chacha. Dito lang yan sa True FM. True FM.
2: It is now 8:21. Thank you, 8:21 in the morning. Naghanda ho kami dito ng ano ho, no, ng pag-aanalisa dito po ngayon sa mga ipinapanukala agad-agad, etc. At kung ano-ano ho ang mga kaisipan na atin po napapakinggan, and especially po na nanggagaling ito sa atin pong mga kagalang-galang na mga policy makers. Pero bago po yan, meron po lamang tayong uunahin po na isang importante pampanayam in the light nga po nito mga pangyayaring ito, kung saan po sinasabi na ang isa sa mga influensya para po doon sa nagiging ugali o nagiging kaisipan ng mga kabataan ay ang social media. Before that, mga kapatid, eto ho muna ha, sa lahat po ng ating mga kababayan sa abroad, yung pong nandidiyan sa iba't ibang panig po ng mundo at naghahanap buhay para sa kanilang mga anak na nag-aaral, sa lahat po ng mga naghihirap ng mga OFWs o mga Pinoy na meron pong adikain sa ibang mga bansa, ang aming katanungan po sa inyo, kaliwat kanan ho ba? Kung kayo po'y magpadala sa Pilipinas at may bayad ba yung kada remit? Aba kung ganun, eto, mag-BDO pay na po tayo. Isang remit lang sa BDO Kabayan Savings mo, libre na po lahat ng mga susunod na send money transactions sa kahit na anong BDO account. Pwede rin pong gamitin yung BDO pay to pay bills sa Pilipinas kahit nasaan ka pa. Basta lamang may laman ang Kabayan Savings mo, libre na po yan. Kaya download na ng BDO Pay app now na. At kung wala ka pang BDO Kabayan Savings, visit any BDO branch to open. Ating inuulit lagi ha, importante po magbukas muna ng BDO Kabayan Savings and mag-download ng BDO Pay app. Pag nangyari yon, basta lamang may laman ang iyong BDO Kabayan Savings, lahat ng send money transactions, lahat ng pagbabayad ng bill, sa lahat po ng mga pagpapadala po ninyo ng transfer, digital transfer po sa pamamagitan po ng BDO Kabayan Savings sa aliman pong BDO account, wala nang bayad. O diba? Very practical, very wise, and very alagang kabayan. At ang BDO is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas at ang mga deposito po ay insured by PDIC up to 1 million pesos per depositor. It's now 8:23. Hatid natin yan ng Boss Mastery Coffee. Boss Mastery Coffee, thank you very much ha. Ay, salamat na marami. Ang ganda ng ating Wednesday morning dahil nga pong ating kape ay Boss Mastery Coffee. Boss Mastery Coffee. Kapeng mangosteen sa sarap. Ito ay merong mangosteen na may xanthone. Yan po yung lumulutang-lutang sa ating kape. Ang sarap, di ba? Boss Mastery Coffee, kapeng mangosteen sa sarap. Available yan sa Mercury Drug, Watson, 7-Eleven, Salsa Drug at mga piling supermarkets nationwide. Thank you very much. Boss Mastery Coffee, kape, mangosteen, sarap. Thank you, Boss Mastery Coffee. Ready na ba ang ating kakausapin? Kasi po meron ngayong panukalang batas. Ano po? At ang naturang panukalang batas ngayon ay nakapending na in Congress. Marami ito ha. May iba't ibang mga edad. Ito hong isang panukala. Ang bansag nga po dito ng may panukalang nito ay an act prohibiting children 14 years of age and below from accessing or using social media platforms and providing regulations for age verification, safety ho, etc., etc. Ngayon po sa ibang mga bansa, girl, meron nang mga binabanggit po ng mga social media ban. Ang UK, nag-announce na po na ang kanila pong mga 16 years old under, oo, ay meron na po daw simula ng ban starting ng spring of 2027. Ito hong kanila pong sinasabing ban ay sa mga applications gaya po na Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook, and X. Sa Australia, mga kapatid, meron na po itong sinasabi din ano, na Online Safety Amendment Bill. Ito po isang landmark legislation. Mandatory po ito, minimum age of 16 for accounts on restricted social media platforms. Sa Indonesia po, meron na din silang batas ngayon para po sa mga individual 16 age 16 and below para po sa pag-create naman po ng mga accounts at pagtunghay din po sa mga platform na Instagram, TikTok, Facebook, and YouTube. Sa Austria, meron na din po ngayon para ho sa age of 14 below. So if ito ho ngayon ang sinasabi na nagiging kilos ng iba't ibang mga bansa kasi nga po sa sinasabing masamang epekto ng social media sa kaisipan po at pag-uugali ng kabataan ngayon. Mismo ang DICT, ang kanila pong secretary, nagpanukala na rin tungkol po dito. Bagamat sabi niya, ito po ay manggagaling sa Kongreso. Tsa!
0: Kasama po natin ang DICT spokesperson, si Attorney Leonido Body Pulido III. Magandang umaga po.
3: Magandang umaga po, ma'am, sir. Magandang umaga po sa inyo lahat.
0: Magandang umaga din po. Sir, dito muna tayo. Sa ngayon po kasi banned na, no, yung Gore Box. Ito yung game na sinasabi na iniuugnay dito po sa isa sa mga suspect dito sa Tacloban na school shooting. Para lang po mas maintindihan muna ng mga magulang at ng mga nakikinig po sa atin, ano po muna ba itong Gore Box na ito na binana ng CICC?
3: Apo, yung Gore Box po, it's what we call a sandbox game. Alam niyo po, if you for people who play computer games or digital games growing up, ang sandbox po, it's very different from the games that we grew up with. Karamihan po ng games na nilalaro po natin, we have what's called a narrative-driven content or a linear movement. Pag nilalaro mo po yung game, may sinusundan po kayong kwento or objective. Ang sandbox games po kasi, it allows children or users of that app to be able to do whatever they want. No? Kaya po siya sandbox kasi parang ikaw po yung nagko-control ng narrative. Pwede mong gawin kahit anong gusto mong gawin, essentially, given the constraints of the digital environment. So, ang problema po sa Gorebox as compared to Roblox, yung Roblox po kasi, when there are depictions of, say, removing a character from the game, medyo normal po yung pagkaka-depict. Yung Gorebox po kasi, it was really designed to have some violent depictions. So medyo graphic po yung violence and depictions ng Gorebox.
0: Mas violente kumpara sa Roblox. Though, sir, yung Roblox din po kasi, di ba may mga barilan din po doon sa games na yon?
3: Meron po. And that's the reason why the DICT, through Secretary Henry Aguda, made an effort po na pinapunta po natin sila dito, kinausap po natin, where we demanded that they put in community standards, improve their community standards, so that yung mga bata po na gumagamit nun, hindi po nila ma-access yung certain features po na ganun.
0: Oo, Yusek, sa ibang mga bansa po kasi, may mga studies na hindi lang nagiging violente daw yung mga bata that are into this kind of games. May mga sinasabi, may radicalization din daw po na mga nangyayari and other stuff. Dito po ba sa Pilipinas, may mga studies na po ba tayo na ginawa kung gaano katindi yung epekto nitong mga ganitong klaseng games sa mental health at pag-iisip po ng ating mga kabataan?
3: I'm unaware of a current study being done by our agency, but I do know that there are universities that have ongoing studies on this or have actually published studies on this.
0: Mm-hmm.
3: And of course, our partners and other agencies. And the findings are similar to what we see available online and from other universities and other agencies abroad. There are effects po talaga, there are deleterious effects. Even with our own personal experience, we can see naman po, nakikita po natin, na it influences the behavior of children.
0: Okay.
3: Children are very impressionable. And our fear nga po of these platforms is not only the app itself, yung hindi lang po yung direct impact dun sa development, sa psychological, personality development na isang bata. Ang isa pong threat rin po kasi sa mga sandbox games na ito at mga ibang apps po na ito is the way that when kasi po yung sandbox games, you can do it on your own. Mag-isa ka na naglalaro. At the same time, meron po kasi yung features where you are able to interact with other users.
0: Oo, may chat.
3: And yun po yung nakakatakot. Yes, ma'am. Kasi po, being children, kapag meron po sila nakipagkilala sa kanila sa mga environment po na yan, hindi na po natin alam kung ano po yung impluensya na igagawa sa mga kabataan.
0: Oo.
3: Through the platform.
0: Yusek, hindi ba parang masyado na tayong late kung dito sa Pilipinas hindi pa tayo gumagawa ng sarili nating studies on our children kung gano'ng kalaki at katindi ang epekto po ng social media or these games sa kanila pong kaisipan? Bakit wala pa po yun?
3: Kasi po, well, to be fair, Wala po kasi tayong, and that's the reason we're pushing for better laws or amendments to existing laws to improve our mandate, to expand yung mga definitions of what constitutes criminal misconduct. But yes, I think we need to do further studies po. But of course, I cannot speak for the other agencies. I'm unaware of our agency doing a study or being provided the funds for such a study. But I do know that there are other agencies that are conducting similar studies.
0: Oh, kung okay lang din po matanong, Yusek, kanino po dapat na ahensya po yun, yung ganong klase ng study, yung paggawa ng ganon sa pag-assess sa ating mga kabataan kung gaano kalaki yung social media impact sa kanila pong kaisipan?
3: Well, the DICT could be given that those resources to do those study. CICC, the DOST, the DepDev, several agencies could be, of course, the Department of Education could also be an agency that can be provided with such resources, ma'am.
0: Oh, yun po, at least para lang po din mas malinaw, ano? Pero Sec, hanggang saan po ba ang kayang gawin din ng DICT sa mga social media platforms natin? Kung sa ibang mga bansa may mga nakafile ng bill, dito rin naman po meron na sa atin, pinag-uusapan na yan ngayon. Kayo po, habang wala pang bill, hanggang saan lang po kayo?
3: So ma'am, tama po kayo. Besides supporting the passage of certain bills to amend yung tinatawag po natin anti-online sexual abuse or exploitation of children and other measures, other legislative measures, besides advocating and lobbying for the passage of those bills, kami po, meron po tayong preemptive efforts at meron po tayong reactive efforts. Yung reactive efforts po natin, whenever somebody breaches yung community standards, we immediately reach out to these platforms to take down any harmful content or any harmful apps. So, pag harmful app po yan, we ensure na hindi na po siya na-access from either the Play Store or the App Store. If it's a harmful page, then we have that page taken down. Yun po yung reactive po natin. But of course, we follow rules and we follow laws, no? And so within the confines of those rules, we are able to react. Now, regarding the preemptive po, ma'am, tuloy-tuloy po tayong nakikipag-engage sa mga kumpanya po na nagpapatakbo ng mga platforms po na yan. For example, we continuously engage with Meta, with Google, TikTok. In fact, we recently concluded yung tinatawag po nating Digital Bayanihan Safety Summit where we brought all of these stakeholders together para po pag-usapan specifically paano po ituloy-tuloy o papagandahin pa yung ating digital environment para po sa kabataan. And not only for kabataan, para rin po sa atin na tayo po mismong adults, we use it every day. It's a daily part of our lives.
0: Mm.
3: At the same time po, we also keep continuing making policies. So we engage them, we are asking that they have a physical office, that they put up physical offices in the Philippines para po yung mga policies natin at mga batas po natin, mas madali po natin ma-enforce para sa kanila.
0: Oo, yun nga lang po. It will take days for the platforms to take down, ano, ito po mga violent or mga hindi tamang post na nakikita nitong ating mga kabataan. Pero kayo po, Yusek, kayo ba sang-ayon dito po sa dapat 16 years old, bawal muna sa social media, mga kabataan? Or kung hindi man, anong edad po para sa inyo dapat sila hayaan na gumamit ng social media?
3: Ma'am, my personal opinion is that dapat po talaga meron tayong threshold. And I think 16 or 15 years old is an appropriate age where, kasi yan po yung tinatawag natin, more or less, I think a lot of studies would show and a lot of people who are in education, who are in child development would agree that that's the age where we have a concrete evidence of discernment. Pag may discernment na po yung bata, mas mapagbibigyan o mapapabayaan po natin siya sa digital environment. But below that age, below that threshold, I agree po na dapat po yata huwag muna natin sila ma-expose sa social media. I think the harmful effects outweigh the potential benefits. And whatever potential benefits that exposure to social media can provide a teenager, better when it's after that threshold. Mahahabol naman po yung benefits after that threshold. But the risk of the harm, I believe personally, it justifies prohibiting them from accessing social media past a certain age.
0: Oo, ang problem po kasi dyan, even if we prohibit them to use social media at a very young age, ngayon po ang problema po kasi dun sa pagpapatupad sa Australia is, hindi rin kasiguruhan po talaga ito na di ba mailalayo po natin sila sa pagiging bayolente o sa karahasan. Kasi nga, in Australia, ang utos lang po nila sa mga platforms, maglagay kayo ng stricter measures sa mga platforms ninyo para masiguro na walang 16 anyos pababa na makakapasok po dyan. Tama po ba?
3: Yes, ma'am. Very similar to our discussion in our efforts in cybersecurity. And technology po kasi bago ng bago, it keeps changing. And so even if our platforms have those tools in place that would hopefully help ensure na nasusunod po na yung people of a certain age are prohibited from using those platforms. And at the same time, in similar discussions regarding yung pag-open po ng accounts, so how to ensure na yung tamang edad lang at yung taong yun, siya po mismo, siya talaga yung tao na nagka-create ng account yun. All of those are dependent on technology. Now, technology po kasi changes. So whatever app you come up with, meron po magde-develop ng app panglaban ng app mo. Panglaban ng measures mo. So, ang importante po, we have to keep developing policies, we have to keep developing technology in order to enforce yung mga mandato po ng batas.
2: Parang ang ano, Cha, dito, to be straightforward about this particular issue, ang challenge dito, Cha, is yung implementasyon.
0: Yun, oo.
2: Alright, so, USEC, yung technical na aspeto nito, yung pong binabanggit nyo, in case po magkaroon nga ng ganito pong uri ng batas sa atin, paano 'yun? Kayo sa DICT, ano ang laban natin? As we speak now, yung Gorbax na pinag-uusapan ninyo sa Apple phones wala na. Pero sa Android ng Samsung, meron pa din. Alam niyo 'yun, so doon ho muna tayo. Yung challenge nito, kapag nag-ban, paano masisiguro na yung bata nga hindi makaka-access?
3: Opo, that's correct, sir. No? The implementation talaga, that's really a challenge. There are ways to go around. So kami po, we have tools in place. Yung tools po niyan, and that's the reason why yearly, naku, budget season na naman po. And ito po, mananawagan po na naman kami sa aming mga sa ating mga mambabatas na kung pa pwede mabigyan po tayo ng proper resources para po mabili, ma-develop, ma-establish po namin yung mga tools na kailangan, mabigyan ng training yung mga tao po natin, yung mga kasamahan po natin para nga po para ma-implement yung batas. Are there tools available? Meron po, but like I discussed earlier, whatever tools we train for, whatever tools we are able to acquire, meron po paraan naman yung mga ibang tao para kamahanapan. So, it's a continuing effort po talaga eh. And so, we have to keep active, we have to keep ready para po maisatuloy yung implementasyon.
2: Oh, sige, ganito ko lang po para medyo ano ho itong ating example. TikTok halimbawa, kapag nagkaroon ng ban dito, ano yan, kayo, gobyerno ang makikipag-usap doon sa may-ari ng TikTok? Paano po yun? How do you go about it, please? Sige nga po.
3: So if there is a law that would ban yung ganyan po, we would be able to take it down by preventing them from accessing yung spectrum po natin dito sa Pilipinas. And so the taking down of websites, even if they try to put it up, once we've identified po yung ano nila, yung kung saan nila ipo-put up, masasara na po natin yun eh. And so there are really tools in place to do it. Of course, tama po kayo. The other way of doing it is going to the corporate owner, sino po yung may-ari.
2: Uh-oh.
3: And then asking them na sa bansa po namin, huwag nyo na pong i-provide yung access. And so we can either do it through that way or talaga sa pilitan po na itutumba po natin yung site po nila.
2: Oh, yung nga po, no, tough challenge nga po ito sa implementasyon. Pwede ho ba yun sa teknolohiya na lahat ng mga cellphone, di ho ba may rehistro po ito, kumbaga? Sa ngayon kasi, pwede kang bumili ng telepono, parang SIM card, hindi ho ba meron na tayong SIM card registration? Opo, at doon nga po, di ba nakalagay na roon kung sino dapat, kung kanino nakarehistro yun, may profile na po yung may-ari noon dapat?
3: Yung SIM card po, opo.
2: Opo, right? And then, yung SIM card na iyon, di ba ang telepono po, ang pagbawalang SIM card, pwede ka pa rin makapag-access nitong mga apps na ito?
0: Pwede.
3: So long as you have a connection to the internet po kasi you would be able to access.
2: Oh, so hindi ang kumbaga useless yung SIM card. Sa usapin po nitong kumbaga paano mo mamomonitor na yung gumagamit ng app nga kung sinong tao yung kanyang profile, di po ba? So dito po talaga ang hirap dito nga is paano mo ito maipatutupad. Yan po talaga ang main concern dito. Pero sabi ho ninyo, kailangan ng pera na naman. Pera po para sa teknolohiya, gamit at mga tao.
3: Opo, sabi nga po namin in earlier discussion, the government plays one role, no? The private sector also has to play a role. So tayo po with the technology that we can access, the policies that we can create, at the end of the day po, kailangan po natin na to raise awareness and to get the buy-in of parents. As far as the children are concerned, dapat po talaga tulong-tulong eh. The government can only do so much. We can create the laws in place. We can acquire the technology in order to implement that law. But at the end of the day, kailangan po tulong-tulong po tayo kasama ng mga magulang.
2: Yes, sir.
3: Para siguraduhin po nila na mabigyan din po talaga nila ng guidance sa kanilang mga anak.
2: Doon ka at doon pa rin aasa, no, sa pinagmumulan po ng lahat, no, yung family and community. Sir, nag-announce ang CICC, ban na po yung
0: Gore box.
2: Yung Gore box na iyan. Pero hindi ho pa naman pala. Hindi pa ho siya banned, actually.
0: Hindi total banned.
2: Parang
0: suspended lang.
2: Ito halimbawa lamang ng kawalang kakayahan ng gobyerno to enforce itong kanilang mga sinasabing ito.
3: Oh, apologies po. No, as far as I'm aware, we've already taken the steps to remove it from the

0: DC po kasi ang may mandate, may jurisdiction. We will reach out to them po para siguraduhin na matanggal na po siya.
1: O sige po, yun po lamang ano, as we speak now, yan po ang pinakahuling balita dyan sa sinasabi ng CICC na meron na pong kaukulan po na banning, no? Sir, there is this community sa internet, hindi ko na babanggitin pa kung ano po ang tawag dito, pero ang binabanggit po nitong mga artikulo na nag-aral sa mga nangyaring mass shooting in the States o sa mga paaralan, itong mga nando doon, itong mga sangkot dito, ay involved dito po sa isang community sa internet, subculture ito na komunidad. Dito po yung kanila pong talastasan eh. Kapag ganito na meron na pong ina-identify even in the States, no, na existing, sa atin ho ba hindi ito nababantayan ng DICT o CICC? Are you aware of this?
0: Opo, we're fully aware. We have been aware of this for quite a while now. At kaya po namin tinutulak yung batas po na napag-usapan natin earlier, yung ating tinatawag na anti-online sexual abuse or exploitation, to ensure po na walang legal loopholes regarding this. And hopefully, to strengthen po yung mandate ng DITC at ng CICC. Besides that, yan po yung rason kung bakit patuloy po kami na nagdi-demand. Dinidemanda na po namin, pinipilit po namin na makipagkita po sa amin yung mga iba-ibang platforms po na yan, precisely in order to limit yung exposure po niyan sa mga kabataan po dito sa Pilipinas.
1: Pinipilit? Paano po kung ayaw tumugon sa inyong pamimilit?
0: Kapag dumating po yun sa punto na nagkaroon po tayo ng tamang batas that would authorize us to fully take down access to these platforms, yun po yung plano namin gawin.
1: Okay, sige. So, sir, ito pong pangyayari ngayon sa Tacloban, kasama po kayo sa nag-iimbestiga doon po sa digital footprint nitong mga sangkot dito na shooter?
0: Currently po, the DIC, it's not the DITC po, sir. No? Aalamin ko po if there was already an invitation to the CICC to take part. I am aware though that Edie Aboy has asked his team to provide their services. Okay. Opo, of course, opo. The lead po talaga is the Philippine National Police.
1: Opo, sige po. Sige. So kami po yung makikipagtalastasan po ulit sa DICT, dito po sa inyong advokasya ng inyong secretary. At ito nga po mga panukalang ito. Importante rin po na ito yung mapag-usapan para mga magulang po din magkaroon ng pakikilahok. Hindi lang sa diskusyon, kundi sa action mismo. Kasi nga after all, kaninyo, ang lahat ng ito rin po nagsisimula sa ating mga tahanan. Ano po? Salamat po na marami, Yusek.
0: Salamat po. Thank you po.
1: Apo, salamat. Si Yusek Attorney Leonido Body Pulido III, ang spokesperson po ng DICT sa usapin po ng ban sa mga minor de edad sa paggamit po ng iba't ibang mga platform social media. Kami po hindi pa tapos. Ngayon pa lang huta nag-iinit sa ating pong pagbabalik. Pag-usapan na po natin to, no? Ito pong ating diskusyon dito po sa binabalak ko na naman ng ating pong mga policy makers na magkaroon ng investigasyon at magkaroon naman po na kung ano-ano po mga panukala tungkol po dito sa batas para po sa pangangalaga. Ito pong Juvenile Justice and Welfare Act na kasalukuyan pong pinaiiral sa bansang Pilipinas. FM.
2: Alam mo ba, hindi pare-pareho ang lahat ng generics na gamot? Gumagawa ang rate.
3: Mula pa nung pandemya, narito na sila. Solo man kung lumarga, buo naman ang kwento. Galawan man sa politika, o mga kwentong malapit sa sikmura, walang kulay, walang kinakampihan, at wala rin inaatrasan.
4: Sa ilang lugar dito sa
5: lumangoy.
3: Susugod sa bagyo at anumang dilubyo. Balita man sa lansangan o hanay ng kapangyarihan. Bawat panalo, pati na kung anong bago, basta mahalaga sa inyo. Kahit pa solo lang. Mula sa pagbuo ng balita, paghabol sa bawat storya, hanggang sa pagkuha ng video at maihatid na nila sa inyo ang balita.
6: Mobile Journal, Amy Achanza po.
7: Arles de los Santos po.
8: Denise Valdesancho po.
9: Bentaninki po.
10: Las Paredes po.
11: Jeff Rivera po.
12: Julie Baiza po.
13: Kayla Macantas.
14: Mary Mon Reyes po.
15: Ariela Pascual po.
16: Halimbitan!

0: kapatid! Sa oras nga po na 8:48, tamang oras na muna, hatid yan sa ating lahat ng Twins Lampaign Baby Diaper, ang lampaign ng bayan. Mula po yan sa Mega Soft. Available in open tape and baby pants. Twins Lampaign, ang katuwang ni na mommy at daddy sa pag-aalaga kay baby. Kahit single parent ka, meron kang kasama sa bawat lambing, sa bawat puyat. Doble alaga with Twins Lampaign Baby Diaper. From Mega Soft, ISO certified, de kalidad safe, at pumasa sa international standards. Dami po tayong comments dito, mga kapatid. Magandang umaga po sa mga magulang na nakatutok sa atin ngayon. Natapos na po kayo magluto ng baon ng inyong mga anak. O di kaya maghatid po sa eskwela sa inyong mga anak. Basahin nga natin, tignan natin ano ba ang say ng mga magulang dito sa pinag-uusapan natin na social media ban sa atin pong mga kabataan. Pero again, ang implementation, paano? Meron na nga sa Australia, pero ang problema nga kasi doon, yung galing din ng mga bata pag gusto nilang i-access yung social media. Paano natin sisiguruhin na pag meron na tayong batas na yan, wala na talaga mga bata ang makakapasok sa mga social media platforms. Sabi ni Erwin, cellphone ban na lang daw muna. Alam mo, totoo yan ha. Yung aking panganay na anak, binigyan namin ng cellphone. Siya po ay 13 years old na. Oo, para sa iba yata late yun. Naalala ko pa, no, mga bandang 9 or 10 years old si Sabina noon, yung panganay ko. Nagtatanong siya, bakit daw siya walang cellphone? Tapos mga kaklase niya, meron. Ang sinasagot ko lang lagi, anak, bukod sa wala pa tayong pera, ang nanay niya ay iba sa nanay mong dragona. Yan din ang sinasabi ng mga magulang dito. Instead of, ano, tignanungin natin si Manong Ted. Instead of digital platforms or social media ban, cellphone ban, ilang taon dapat bigyan ng cellphone daw ang bata? Yan naman ang tanong ng ilang mga magulang ngayon. No? Ito pa, may mga nagko-comment dito. Yung binabanggit kanina nitong aking partner na SIM card registration act, di ba? Meron na tayo noon. Eh, pero yung mga scammer, di naman natigil, ano po? Gano'n ba magiging ka-effective yung mga batas natin pag meron na? Medyo ano na rin ako eh, skeptical na rin ako, nega na rin ako eh, na parang iniisip ko, kahit may pasa natin yung social media usage ng mga kabataan, talaga ba? Effective ba yan sa kanila at sa kanilang mental health? O, ito pa, chika dito. Wala sa games yan. Yung Gorebox, parang Roblox din. Yun nga sinasabi ko. Sa Roblox po may barilan din. Mas marahas pa nga. Baka di lang alam ng ilang mga magulang na pinapagamit daw ng Roblox ang kanila mga anak. From Ariel de Mesa. Pero meron din kasing mga nagtatalo na hindi rin naman daw dahil sa violent games yan. Naalala mo nung panahon natin, Erwin, Counter-Strike? Manong Ted, yun naman ang uso nun. Naglaro din naman ako ng Counter-Strike. Naglaro din naman ako ng Resident Evil. Wala daw din naman yun sa violent game. So, saan ba tayo tatawid dito, mga kapatid? Kasi nga holistic yung approach, hindi na sinasabi.
1: With all due respect, hindi naman natin pwede, you know, yung
0: i-alis din yun.
1: Ilagay sa yung ating sarili, no, ang maging example dahil nga po sa ang ating lipunan ng ginagalawan ay
0: iba na.
1: At saka iba-iba, 'di ba? Ang bawat bata, ang bawat pamilya. Pero ito nga po, mga kapatid, no? Ito po. Ito ho lang naman maari ho natin sigurong tanggapin bilang lambing o pakiusap dito po sa ating mga kagalang-galang ng mga mambabatas na naman ngayon na nagpapanukala dito po sa sinasabing pagpapababa doon po sa edad ng minimum age of criminal responsibility. With all due respect po sa inyo, ha? Kumbaga po sana, tayo po din gumamit po ng ating discernment bilang mga nakatatanda at bilang mga kagalang-galang na mga policy makers na atin. July 1 ang kanilang hearing, baby girl. July 1 ang hearing daw po nila. Anong araw ito?
0: July 1, tignan natin sa kalendaryo, is Wednesday.
1: Okay.
0: Next Wednesday po.
1: Wednesday po ito na kanilang hearing. Mawalang galang lang po, ah. Pwede ho bang bago po kayo magsimula po ng hearing, baka ho naman pwedeng, sorry po, magkaroon po muna tayo ng malalimang pag-aaral sa isyong ito. Mag-research kumbaga at mag-exert ng extra effort para humalaman ang totoong datos at ang aktual na mga sitwasyon. Sa anong punto? Kasi ngayon mga kapatid, may nagpapanukala ng 10 anyos ang gawin pong minimum age of criminal responsibility. Meaning, kapag ikaw below 10, wala ka ng criminal responsibility or liability yung bata kapag nakagawa po ng krimen. Ang tanong dyan, ba't mo nasabing 10 anyos? Saan ka humuhugot? Saan ka nang gagaling? Doon sa nasasabi ho na, hindi, gawin natin 12. Saan ka nang gagaling? Anong basis mo? Hindi ba? Yung sinasabing, huwag natin galawin. Doon pa rin tayo sa 14. Hindi ho ba? Yung below 15 na edad. Right? Ano hong pinanggagalingan nila? Kasi mga kapatid, ito ho lamang ano po, kung pag-aaralan po natin muna ang isyong ito ng malaliman at hango po sa mga datos, well, kahapon mismo yung PMP nagsasabi, yung kanilang spokesperson, na sila daw po ay may datos na nagsasaad na yung daw pong mga children in conflict with the law. Narinig mo yun sa balita natin kanina, ano sinasabi nitong spokesperson? Tumataas daw po ang bilang ng mga kabataan na nasasangkot po sa iba't ibang mga krimen. So ang tanong natin sa PMP, yung datos na yan, oo, kailan po lumabas yan? Nasaan ang datos na iyan? Kasi kahapon din, nakapanayan po namin yung pinuno po nitong ahensya. Napalagay ko po din ngayon sa mga panahong ito ay dapat din papagpaliwanagin natin itong Juvenile Justice and Welfare Council, yung pinunuhu nila kahapon, nakapanayam natin.
0: Si Attorney Oco.
1: Ano sinasabi ni Attorney?
0: Ang sabi ni Attorney, bumababa daw ang bilang ng mga bata na na-engage sa mga krimen o kabilang sa mga krimen.
1: Mm-hmm. Mga kapatid, ano po, magkaiba sinasabi nito pong pinuno ng council at ng PMP. So ang tanong natin dito, ano ba ang actual na datos? Ano ba ang actual na sitwasyon? May pagkukulang ba sa batas? O may pagkukulang ba sa implementasyon ng batas? So sa July 1 nga po, may hearing kayo. So bago po natin na naman po masaksihan po mga mag-OOA dito, ang mag-grandstand dito, siguro matanong natin sila, ngayon pa lang ho ba naghahanda na kayo dito? Ngayon pa lang ho ba nag-aaral na po kayo dito? Nagsasaliksik na ho ba kayo dito? O kayo po'y aasa na naman po sa news reports? Yung haharap ka sa hearing, wala kang dalang anuman pong pag-aaral at widow-widow ka lang, magtatanong sa mga resource person, magagalit ka o kaya naman po mag-overacting ka sa mga concern mo sa ganito, ganyan, pero wala kang hawak na datos. So ang sinasabi po mga kapatid rito ha, ng PMP, di ho ba, tumataas ang bilang. Kaya kung pag-uusapan natin yung sinasabi ng PMP, ang tanong, ano detalye? Ilan po mga kapatid ang sinasabing bilang ng pagtaas? Saang mga lugar? Ano mga edad? Ano ang mga kaso ng mga sinasabing naharap ngayon dito po sa batas na ito? Ilan sila? Ano mga kaso nito? Saang mga lugar ito marami? At nasaan ang mga ito ngayon? Ano ang mga estado ng mga kaso ng mga batang ito? At ito ang importante. Ano ang sitwasyon sa mga lugar kung saan nandoon dinala ang mga batang in conflict with the law? Ito ang magandang pag-usapan natin ngayon, mga kapatid. Kasi nga, sa hearing na gaganapin nila, importante malaman mo yung datos, di ba? Sa sinasabi ng PMP. Saan mga lugar ito? Ano mga kaso? Ano mga edad? At ano ang kasalukuyang sitwasyon ng mga kaso? And nasa saan silang mga lugar? Palagay ko po naman hindi magtatampo o hindi magagalit itong ating mga matatalinong mambabatas kung ngayon pa lang po pakiusapan natin sila. Pwede ho bang puntahan nyo itong mga binabanggit po na mga lugar na ito? Ang tawag po sa kanila, mga kapatid, ay bahay pag-asa. Sa ilalim po ng naturang batas ngayon na pinagtatalunan, Ang binabanggit nga po, no, halimbawa, ito pong nandidiyan na nangyari po sa Tacloban City, ang sinasabi po, no, na ang child offender, in this case po, balikan natin lang ito, mabilis lang ha, yung criminal liability of minors. Age, above 15 years old, but below 18, acted with discernment, meron na siyang criminal liability. Ang sabi po sa ating kahapon ni attorney, kapag ho ganyan na meron siyang criminal liability, ibig sabihin po, siya, maliban doon po sa pagdaan sa proseso po ng sinasabing una intervention and then rehabilitation sa pamamagitan po ng pag-uutos ng judge. Hindi muna siya sisentensyahan doon sa uri ng krimen o doon po sa krimen na kanyang ginawa. 1 degree lower daw po ito. Kasi nga mga kapatid, babalikan ko lang po ito, no? Oo. Ang sinasabi po dito, yung pong huwes ay kinakailangan pong ipaharap sa kanya yung batang nasasakdal kasama po ng social worker para pag-usapan nga po yung sitwasyon ng bata. So meron siyang criminal liability pa rin. Hindi po totally wala siyang pananagutang kriminal. Saan siya dadalhin? Ang sinasabi

0: above 15 years old but below 18 years old acted without discernment, exempt from criminal liability and be subjected to an intervention program. 15 years of age under, exempt totally po from criminal liability and subjected pa rin po sa intervention program. Ito po yung sinasabi ni Kiko Pangilinan na hindi daw po pagkatapos ng krimen nitong 14 anyos, bukas, pag napos na itong investigasyon na ito, uwi ka na hindi. Minimum daw po 1 year dadaan siya sa intervention program. Saan siya dadalhin? Ito nga po iyon, mga kapatid. Dadalhin siya dito sa bahay pag-asa. Ito pong youth centers. Ang tanong dito, ano itsura ng mga youth centers na ito? Lahat ho ba ng region meron? Ang naturang ho ba mga youth center ay ano, pinangangasiwaan ng iilang personahe? Ano ba facilities nito? Ano ba ang kanila pong ginagawa doon sa mga kabataan? Importante na ngayon pa lang, kung ikaw ay isang mambabatas at talagang interesado po sa isyong ito, ngayon pa lang puntahan mo na yan. Nasa ganun, pag nagkaroon kayo ng hearing, napuntahan mo na actual yung lugar. At hindi ka na mag-widow-widow. Alam mo na ang facts mo, dala mo na. Kasi nga mga kapatid, maganda rin pong magtuos tayo dito sa sinasabi po ng naturang batas. Ito po ay ipinasa noong pong 2013. Ang binabanggit po sa implementing rules nito, ito pong mga regional rehabilitation centers established by DSWD in each region shall be considered as youth centers. In regions where the youth centers are not yet established, the DSWD shall immediately establish a youth center within 1 year from the effectivity of this act. Tanong! 2013 pa ho ito eh. Lahat ba ng region ngayon ay meron pong youth center na? Kasi po kung sinasabi ng PNP na tumaas ang bilang, saan itong region? Ay puntahan natin yung region na iyon. At hanapin natin itong youth center na ito. Yung bahay pag-asa po mga kapatid, ang binabanggit po sa batas, dapat daw ho lahat ng LGU ay may bahay pag-asa. Meron ho ba lahat yan? At ang bahay pag-asa na yan, dahil po sa kakapusan na naman po ng pera ng gobyerno, pwede po na pinatatakbo ng mga NGO. Ang tanong ho dito, ngayon, iilan ang functioning na bahay pag-asa? Kasi at the end of the day, hahantong ka na naman dito sa katwiran na walang pera gobyerno. Na ang DSWD kulang sa tauhan. Walang kakayahan. Kaya pinakamainam nga po ngayon, alamin natin unang-una po, maliban sa mga datos na ito, ang actual na sitwasyon sa mga bahay pag-asa. Kasi ito po yung crucial dito eh. Yung pong rehabilitasyon ng bata. Kapag dumating yung bata doon, yun ang kanyang correctional facility. Ayaw lang gamitin na salita yun kasi nga po, maselan masyado, di ba? So doon siya dapat nakokorek. Eh kumusta po yung naturang pasilidad? Hindi po ba?
1: Tama.
0: Oh. So, ito ho ang ating pakiusap na naman dito po sa mga nagsusulong ng kung ano-ano pong mga pagbabago sa batas.
1: Mm-hmm.
0: Ang pinaka-importante ho muna, alamin natin in place ba ang lahat ng mga isinasaad sa batas? Kasi lagi tayong ganun eh. Lahat ba dito po ng sinasabing papel dito pong JJWC na ito, nagagampanan nila? Kasi sila po mismo obligado ha. Baka sila mismo may pagkukulang din. Sa kanila pong obligasyon, halimbawa, ano? Ang sinasabi po sa naturang batas, ito pong council na ito, ay kinakailangan daw po, mga kapatid, na magsumite ng report periodically. 3 to 5 year National Juvenile Intervention Program. Kumusta na po ito? At muli, yung nga pong punto ng kung 10 anyos yan na gusto mo, bakit? Kung sakasakali, saan mo dadalhin yung bata? Saan? Kung 10 years old, yung bata

0: Saan mo dadalhin? Sa bahay pag-asa. Doon pa rin mo dadalhin, di ba? Doon mo pa rin dadalhin. Kung 12, doon mo pa rin dadalhin. Ay, ba't dumadami ito? Kasi nga din po, hindi mo alam kung ano nangyayari doon sa bata sa bahay pag-asa. At yung mga bata po na nasa labas at sinasabi pong recidivist, ba't paulit-ulit sila sa ginagawa nila? Anyari sa kanila pong rehabilitasyon sa bahay pag-asa? Hindi ba ang dami dito, yung mga batang hamog? Pag hinuli ng pulis, sasabihin, ikaw na naman.
1: Oo.
0: Anong nangyari sa kanyang rehab?
1: Mm-hmm.
0: Hindi po ba?
1: Mm-hmm. Kailangan makita rin nga natin yung datos dun sa mga basang bata po na naipasok dito sa mga bahay pag-asa. Anong nangyari sa kanila? Naging successful po ba ang rehabilitasyon? Ilang porsyento ang nagbago? Ilan din pong porsyento ang bumalik sa kanilang mga dating gawin? At tama yung punto mo, partner, natutugunan ba ng bahay pag-asa yung intervention at rehabilitation na kinakailangan po nitong mga batang ito?
0: At ito lang po, no, just to be clear about this, itong batas na ito. Hindi nga po totally, kasi hindi totally po, walang pananagutan ha. Yung pong mga sinasabi na kapag 14 o below 15, ito po mga kapatid ha. Okay. If it has been determined that the child taken into custody is 15 years old or below, the authority which will have an initial contact with the child in consultation with the local social welfare and development officer has the duty to immediately release the child to the custody of his or her parents or guardian, or in the absence thereof. Okay? The child shall be subjected to a community-based intervention program supervised by the local social welfare and development officer unless the best interest of the child requires the referral of the child to a youth care facility or bahay pag-asa managed by the LGU. Pero mga kapatid, ang binabanggit po dito, minimum yan, isang taon doon sa bahay pag-asa. Pero may section dito. A child who is above 12, okay, up to 15 years of age and who commits parricide, murder, infanticide, kidnapping, and serious illegal detention where the victim is killed or raped, robbery with homicide or rape, destructive arson, rape, or carnapping where the driver or occupant is killed or raped, etc., ito po mga kapatid, shall be mandatory placed in a special facility within the youth care faculty or bahay pag-asa called the Intensive Juvenile Intervention and Support Center. So ibig sabihin, kapag po karumal-dumal na krimen, hindi siya bibitawan ng estado agad-agad. Obligado po na ito po, ha, ay dapat na dumaan dito po sa sinasabing rehabilitasyon. Yan ang binabanggit po ni Kiko Pangilinan dito. Pero at the end of the day nga, ang katanungan dito, yung facility na yung kumusta? Doon ho tayo ngayon tumutok din, hindi po ba? Kaya kung ikaw ay maghihiring sa July 1, pwede ho ba ang mga senador, ang mga congressman, libre ang pamasahe? Yung pagpunta mo doon sa probinsya, sa region na mayroong gantong facility o bahay pag-asa, pwede mong puntahan na ang gasto sa pamasahe, amen. Yung staff ninyo, ang dami-dami na pwedeng mag-research, mag-aral. Libre din po, courtesy of the taxpayers. It's just a matter of facilitating yung paggalaw nila. Hindi po ba? So ang inyo pong trabaho na lang, eh mag-aral. Ang inyong trabaho na lang, puntahan yung lugar. Alamin, on the spot, kung talagang ikay gustong-gusto ng nasa media o gustong-gusto mo talaga na ikaw eh...
1: Pogi.
0: Oh,
1: maganda.
0: Edi magsama ka ng media.
1: Ayan na. Oo, binigyan mo sila ng idea.
0: Pumunta ka doon sa regional center at inspeksyonin ninyo. Hindi ba? Para makita mo on the spot ang sitwasyon.
1: Mm.
0: Kung maganda ang pamamalakad,
1: maayos ba?
0: Abay, gayahin natin to.
1: Mm-hmm.
0: Kung may problema sila, anong problema na naman? Pera.
1: Pondo.
0: Sigurado yan.
1: Kulang sa pondo, so, Ted Filon.
0: So pagharap mo sa hearing, dala mo na yung datos, dala mo na ang lahat na pag-aaral, actual mo napuntahan yung facility para kapag nangatwiran itong council na ito o DSWD, maaari mo sabihin, excuse me, napuntahan ko to. Hindi ba hindi yung haharap ka sa hearing, widow-widow, dala mo news reports at ikay mag-iinarte lang o kaya naman ay mag-grandstanding na wala ka naman dalang bala.
1: Thank you so much for the suggestion.
0: Think about it.
2: Serve the people.
3: And that is our commitment.
2: And that is our commitment.
3: We are True FM.
0: July 1 pa yung hearing. You have all the time in the world.
1: Bawat region
0: dapat meron magmula 2013, 2026 na ngayon. So yan, puntahan muna ang mga regions na ito. Isa-isahin muna. Tignan yung report ng PMP. Patingin nga kung nasaan itong pinakamarami daw po. Dumami daw po mga children in conflict with the law. Saan mga lugar ito at bakit? Ano ang mga kadahilanan at ano ang mga kaso nito? Puntahan din po natin yung mga judge. Kausapin din po natin. Alamin ano ba ang mga concern ni judge. Para sa ating pagkakaroon ng hearing, medyo may laman ang ating coconut. Okay.
1: Okay daw. Mamaya daw pag-isipan niya kung siya yung pupunta o utos niya na lang sa staff niya.
0: O baka sabihin na naman po, sa ganyang punto, bahala na si Batman.
2: Dito tayo sa totoo.
4: Baby! Gusto ko ng hipon! Ay! Ano yan? Parang ang lutong naman.
5: Para sa akin, ang tunay na public service ay ang sinserong paninindihan sa taong bayan sa mabilisang paraan ng walang pag-alinlangan, walang pinipili, at very important, ay walang hinangad na kapalit. Yung mga taong lumalapit sa akin, nakaka-relate ako dahil once upon a time I was just like them. So alam ko yung kanilang mga naramdaman. So alam ko kung paano bigyan solusyon ang kanilang mga problema. Nakikita ko yung kanilang paghihirap. Nakikita ko na yung paghihirap nilang yon, kailangan ng agarang aksyon dahil pinaikot-ikot na silang sistema kung saan-saan na silang sangay ng gobyerno pumunta. And I was the last recourse. So I go the extra mile to make sure na yung kanilang pinain ay agad-agad na bibigyan ng solusyon. Mabilis na aksyon at mabilis na solusyon. Rafi Tulfo po, kami ang 1PH, teleservisyo para sa mga Pilipino.
6: God wants to bless you. God will go before you. So I do not know what you're going through and I cannot speak to it. But you know what? God can.
7: Live in God's presence and you will feel His word. Guaranteed.
8: Be inspired and learn about the Word of God.
9: Makabuluhang talakayan sa mundo ng sports kasama si Com Noli Iala. Power and Play! Tuwing Sabado, alas 8 ng umaga,

0: na yung pilot ng limang bahay pag-asa under DSW. Under DSWD. Hindi po ba? Tataka ka pa.
1: Mm.
0: Kung ba't gato tayo ang ating kinasadlakan. And definitely, yun nga, ang issue na naman dyan, pera. Eh, babalik po tayo. Bawas-bawasan nyo, nakaw nyo.
1: Mm-hmm.
0: Para sa DepEd din po daw, sinasabi na yung mga paaralan under DepEd, dapat daw po masiguro may mga fence, etc. So, ang concern na naman po dyan, pera. Hindi po ba? So, ito hong flood control scandal na ito, may kaugnayan pa rin po ito sa problema natin ito. Kasi kung hindi po ganong kalaking pag pinagnananakaw nila, hindi po ba? Eh, may pera na po tayo sa lahat ng mga bahay pag-asa na ito, regional centers na ito, at yung kanilang kaukulang support staff. Kasi lagi na lang po ang problema at sinasabi nakakulangan, eh pera. Pera, pera, pera. Kaya nga po, babalik po tayo doon sa issue ng discernment. Si Willie Inong, si Hillbilly Willie, nagagalit din sa akin.
1: Oh, bakit?
0: Pati daw siya, nakahigh blood na.
1: Huwag ka na magalit. Ano sabi niya?
0: Babalik po tayo sa discernment, di ba? Hindi lang po mga bata ang kinakailangan po ng act with discernment.
1: Tama!
0: Kasi po marami na po tumanda na tumanda, hindi pa rin alam po na bawal magnakaw sa gobyerno.
2: Alam nila lahat yan.
1: Pareho pala to si Billy Willie tsaka si Sir Brian Posadas. Nag-comment habang nagsasalita ka about discernment. Sabi niya, gusto higpitan ng bata 10 years old, pero nagpapatakas ng matanda. Discernment ba? Wala daw sa edad yun. Yun ang sabi niya, wala sa edad ang discernment. Minsan daw, mas utak matanda pa, minsan ang bata kaysa sa matanda.
0: Eh, may mga ganun. Baka yung bata po na 12 anyos, alam, oo, na bawal, na kumuha ka ng pera na hindi mo naman pag-aari. Hindi naman sayo yung pera,
1: bawal magnakaw.
0: Eh, ang tatanda nyo na, ganyan na mga posisyon nyo, sekretary ka na, USEC ka na, senador ka na, congressman ka na, gobernadora ka na, hindi mo pa rin alam na bawal magnakaw sa pera ng bayan?
3: Mahinang nila lang.
1: Madaming tinamaan, maghinay-hinay ka naman, Ted Filon.
0: Ginagalit nyo itong si Hillbilly Willie.
1: Sige.
0: At saka si Jun Lusada.
1: Oo.
0: Okay, eto na po. Dali lang, baka magalit sa atin itong ating kakausapin.
1: Eto na, nasa linya na po ang isang human rights lawyer at ang provincial director po ng Bangsamoro Human Rights Commission of BHRC, si Attorney Alman Nahar Namla. Attorney, good morning po.
4: Good morning.
1: Magandang umaga. Opo.
4: Morning, Sir Ted and DJ Chat.
1: Salamat po for being on the show. Attorney, dito muna natin simulan yung ating discussion. Pinag-uusapan po ngayon yung panukalang media ban or social media ban para po sa mga edad 16 anyos pababa. Ano po ang inyong reaksyon dito?
4: I think this is high time, ma'am, no, na dapat mayroon na tayong social media ban because yun nga, as we have mentioned, maraming concerns, no, about data privacy. Yung mga pictures ng mga bata, no, publicly na, and they have access to the internet, and the internet also has access to them. So yun yung risk and exposure ng ating mga kabataan, yung online addiction din, no, and yung risk sa mental health ng ating mga sa kabataan generally. So there's a proposal now, and I wish, no, I wish na ma-harmonize ito ng ating Congress yung mga versions na meron daw na ng mga bills, no, because

0: content. So this is a responsibility that should rest on our platforms, no? And also, it, as sabi nga nila, it takes a village. Our the parents, the family, the school, the entire community should also be involved here sa pag-supervise, no? Sa social media access ng mga bata. So we really need to strike a balance. Eh, kailangan din ng mga kabataan ngayon na meron silang access to the internet. But of course, there has to be safeguards that has to be in place, no, under our law.
1: Attorney, kausap po namin kanina ang DICT. Kayo po, sa pananaw ninyo, sapat po ba ang ginagawa ng mga ahensya ng gobyerno natin for digital literacy, not just for our children, but maging sa ating pong mga magulang?
0: Yes, I think it's not enough, no? Unlike in other jurisdictions, Singapore, UK, China, no, yung mga bata nila doon, yung mga kabataan nila doon, when they open social media, they don't have access to trendy dances, to sexually exploitative content, no, yung mga hindi makabuluhan, no. So sana yung mga platforms natin will step up their game and use social media for good, no, and also provide for programs and services that will enhance the digital literacy of our parents and our children.
1: Sir, dahil nga po sa, kaya napag-uusapan natin itong social media ban ulit, na meron naman na talagang nakahaing bill, ano, sa Kongreso. Yes. Napag-uusapan, yes, po ito ulit ngayon dahil nga po dun sa nangyaring Tacloban shooting, yes, incident, kung saan sinasabi, yes, yung isa po sa mga suspect ay naglalaro nung tinatawag na game na Gorebox na violente daw po. Ngayon, pinag-uusapan din po ngayon itong juvenile law. And nakikita ko online, napakarami pong misconception na kumakalat po ngayon. Ang iniisip ng iba, pag menor de edad, makakalusot ka sa existing law na meron tayo ngayon. Attorney, kayo po mismo ang magpaliwanag nito sa mga nakatutok sa atin, yeah, ngayon. Totoo po ba itong mga iniisip ng ilan na pag menor de edad, wala na pong pananagutan sa batas?
0: Yun po na yung misnomer ngayon, yung misconception on the internet. No, we have to understand na itong batas po na ito, na juvenile justice law, gumawa po siya ng separate and distinct justice system para sa mga bata. Kaya minsan, akala natin wala talagang kulong, wala talagang criminal liability or accountability. But the truth is, kung merong krimen na nakomit, especially like the crime of murder or homicide like this or drug offenses, kailangan pa rin pong may accountability at kailangan pa rin silang mag-undergo ng intervention program. And yung intervention program, hindi po siya biro na pupuntahan niya lang every week or every day. Kailangan pong naka-under custody pa din siya. So yun yung medyo hindi klaro sa karamihan. Akala nila they walk scot-free. Ika nga, no? Yung mga bata will have their own way of being reformed, being rehabilitated. And dito sa batas po na to, na juvenile justice law, ang main point niya, unlike for adults, no, sa adults, punishment talaga and reformation. But here, nauuna po yung reformation. And mm-hmm, that's why na-mention kanina ni Sir Ted na may mga bahay pag-asa tayo. Precisely because itong mga bahay na to, kung saan sila mag-undergo ng custody, ng rehabilitation, kasi may pag-asa pa sila for their future, no? Pwede nilang ituwid ang kanilang mga landas sa pamamagitan ng pagpasok ng estado, no, sa kanilang mga buhay. So the state will come in as their parents to make sure that they are reformed and rehabilitated for their future.
1: Oh, well explained. Pero attorney, paano natin ipapaliwanag dun sa iba yung exempt from criminal liability sa wala na ba yung pananagutan? Yun po ba ang ibig sabihin nun? Yun ang mga nababasa natin online ngayon, eh.
0: Yes, that's a very valid point po, no? Kasi sabi kasi sa batas, absolute, there's no criminal liability. Kasi po ang strict meaning ng criminal liability, kulong po talaga. In adult parlance, pag criminal liability, meron kang 6 years na kulong, 12 years na kulong, or 20 years na kulong. But for children, wala pong criminal liability below 15. Because yun nga po, hindi sila makukulong because iba po ang proseso ng pag-reform at ng accountability. So they will still have to be disciplined. The state still has to intervene through a program. So kaya po, involve ang social welfare,

0: development office ng munisipyo or ng city, si barangay, si police, no, to make sure na yung bata ay mare-reform, no, hindi siya yung ika nga eh, just because you're below 18 you are above the law. That is the saying, no. So the point of this law is that the child is treated differently from an adult. So ang focus po natin is hindi yung punishment or pagpaparusa, but reformation para mabago pa yung bata.
1: Oo. Ano pong difference ng reformation or intervention or rehabilitation ng 15 years old below sa 18 below, attorney?
0: Yun nga po, ang we have to make a difference here. When you say 15 to 18, and mayroon pong discernment na nakita ang ating social welfare and development officer, so a case can be filed in court. So murder din po yung mafa-file or homicide for whatever case may be. And we don't want to preempt the investigation, no? We're just discussing academically. So yung 15 and above na po yun, his discernment will ultimately be determined by the court. And yun po, meron iba ang trato kasi sa here, the penalty will be real. So let's say may isa pong bata, murder yung kaso niya. So ang magiging penalty mo po nun is yung tinatawag na reclusion perpetua. But it doesn't mean na masiserve niya yun. It will sesentensyahan siya, pero masususpend po ang kanyang sentence. Okay? He will have to be admitted to a youth rehabilitation center o yung bahay pag-asa. So with that, mayroong close court supervision. Every week, kailangan pong marireview, may periodic review, tinitignan ng korte kung may progress ba yung bata, nare-reform ba siya, nare-rehabilitate ba siya. And if hindi nagsasucceed yung rehabilitation, pwede pong ma-extend yung kanyang confinement sa youth rehabilitation center o bahay pag-asa. For yung sa below 15, no, yung intervention niya medyo lesser, unlike the one sa 15 and above, meron talagang court supervision, no. Pero sa 15 below, ang involved po dyan is yung parents ng victim, parents ng offender, the community itself is involved. So medyo may mga nuances to each approach, but ultimately there are differences.
2: So maganda rito, Cha, maitanong natin kay Attorney Alman yung sinasabi niya na suspended sentence, no, para mas maintindihan po ng ating mga kababayan. Attorney, yes. Suspended muna kung ang kanya pong hatol habang buhay na pagkakabilanggo, siya ay yes, edad 15 pataas pero 18 yes, pababa pa, suspended muna ito. So siya ay quote-unquote confined, no? Nakakulong pa rin siya doon, yes, sa rehabilitation center. Tama, ano po? Okay.
0: Yes po.
2: Okay, so suspended muna, hindi siya sisintensyahan nung parusang yun. Ngayon, may yes, kakaroon po dito ng malinaw po na assessment, etc. So sa loob po, yes, sa loob po ng ilang taon at humantong na po sa 18 anyos yung bata at napagtanto noong pong kanyang social worker, no, yung kanya pong psychologist doon sa center na ito at ng judge na mukhang itong batang ito mukhang hindi pa yata nagbabago o hindi pa pwede itong patawan po ng pagpapalaya. Yeah. Oo. Yung kanya pong edad ay 18 pataas na, doon pa rin siya sa center ikukulong, hindi siya ililipat sa bilibid.
0: Ito na po, kailangan natin klaruhin po, no, iba yung imposition sentence at yung pag-serve ng sentence. So, tama po kayo, no? Masesend after turning 18 na siya, no? Mm-hmm. Suspended yung sentence. So, since 18 na siya, pwede pong i-lift 'yon kung wala na siyang pag-asa or nag-re-offend siya or palpak yung mismong intervention or diversion program, yung suspension po ay malilift. And kailangan niya na pong i-serve yung buong sentence niya. So, hindi po ibig sabihin na dun na siya. No? After 1 year, laya na siya. After turning 19 or 20, laya na siya. Mm-hmm. So, titingnan po kung nag-re-offend ba siya or palpak yung mismong program. Because yung success ng program doon po makikita doon po titingnan ng ating social welfare development officer and the court, no? Kung successful yun, eh deserve po ang sentence. Wala siyang record, wala siyang criminal record. Mm-hmm. Kasi hindi na na-commit yung crime. So pwede siyang mag-apply ng trabaho, hindi po siya ex-con, wala siyang criminal record. Pero yun lang, kung hindi po niya nagawa, you know, yung programa successfully, nag-fail, kailangan masususpend po yung mismong suspension of sentence. So malilift po.
2: Oo. Attorney, nangangahulugan po na yung pong youth offender, kahit na po ang kanyang kasong kinakaharap, eh maituturing po na heinous crime sa loob po ng edad na 15 pataas, 18 pababa. Yung pagitan na iyon ng kanyang pagkakakonfine doon sa rehab center, yun na po ang maaaring maging sentensya niya sa kabuuan dahil pagsapit niya ng 18 at maganda ang rekomendasyon at pag-aaral sa kanyang pag-uugali, lalaya na siya. Ganun po ba yon?
0: Yes.
2: Okay.
0: Po, yun. Kasi ang goal natin, reformation po.
2: Yes.
0: Reformation.
2: Opo. Okay. Opo. Yun. So, klaro yan, ha? Mga kapatid, no? Kumbaga, sa halip na 12 years or 20 years, yung lamang panahon na iyon, maari nang yun na ang kanya pong panahon ng pagkakakulong, if I may use that word, no? Para mas malinaw sa mga nakikinig ngayon sa atin. Pero kapag ho siya 18 na pataas at hindi maganda yung kanya pong naging gawi o hindi maganda rekomendasyon, yung 18 edad niya pataas, doon pa rin siya sa rehab center o dapat na siyang ilipat sa New Bilibid Prison o sa City Jail?
0: Yung nga po, as provided for under the law, titingnan pa doon kung ano ba yung upward. Mayroon po kasi ng specific provision sa ating RA 9344. No, automatic po yung suspension of sentence. Pero upon suspension of sentence, and considering the various circumstances of the child, yung korte po kasi ang mayroong binigyan po sila ng authority. They shall impose the appropriate disposition measures. Sabi nga, as provided in the Supreme Court rule on juveniles in conflict with the law. So titingnan po nila kung paano i-discharge yung ating CICL or yung child in conflict with the law.
2: So ibig sabihin po na kay judge na ang decision kung siya patuloy na ikukulong.
0: Yes po.
2: Okay.
0: Yes.
2: Doon sa family court, di po ba?
0: Yes po. And ating basehan dito yung Republic Act 9344. Po.
2: Yes sir, yes sir. Opo. Meron na ho bang umabot ng Supreme Court na kasong ito dito po sa desisyon ng judge doon sa kung saan ikukulong yung offender na umabot na po sa 18 anyos?
0: Yeah, yes po. We have the case of Varelo versus People kung saan tinignan po ng ating minifine lang po ng ating batas kung ano talaga yung ibig sabihin ng discernment in most recent cases yung batas po ay nagre-retroactively apply sa mga minor.
2: Yes. Mm-hmm.
0: So for example, because this is favorable to them, so tinakda din yung mga exemptions, yung mga civil liabilities.
2: Opo. So ito ho, ano, kahit papaano, sana po nakatulong kami sa mga nakikinig sa atin na maunawaan ng lubos, no? Ito pong batas na ito at ang purpose ng batas at ang kanya pong mga binabanggit po ng mga features, no? Para po doon sa unang adikain na matulungan yung bata na magbago at maging umayos para po sa kanyang pagbabalik sa komunidad na kanyang kinabibilangan, no? Attorney. So ngayon, attorney, ito po. Anong take nyo dito? Gustong ibaba sa 10 sa 10 years old, gustong ibaba sa 12 ang edad po ng age with criminal liability.
0: Of course, no, medyo mainit po, no. Medyo nabuhay yung proposal ni Senator Robin from last year na ibaba talaga sa 10 years old yung ating minimum age of criminal responsibility. My take on this, I think, no, medyo baka sobra tayong focus sa batas. Tingnan po natin yung ibang mga factors, no? yung community, yung anti-bullying law natin na imposed ba ito? Is this being enforced in our schools? Meron bang policies? Yung parenting, yung access to social media, which we start yung sinimulan natin kaninang pag-usapan. No, there are many factors involved and there are also other studies that support na yung pagpapababa doesn't necessarily equate to lesser commission of juvenile delinquencies. So kaya po, for me, my personal take is that we should look at the whole picture and not just the law itself.
2: And perhaps we should look we should dig deeper dito po sa maayos sa pagtugon ng council at maging nito, yes, pong ating departamento ng DSWD sa pagtatayo, yes, ng maayos na mga pag-asa, bahay pag-asa o rehabilitation centers.
0: Tama, ano po? Tama po. Maganda na yung batas eh. Yun nga lang, kailangan natin ng pondo para maayos yung mga bahay pag-asa natin. Kasi baka instead na ma-reform sila eh, dun pa sila ma-deform sa ating mga bahay pag-asa. Kailangan natin ng maayos na mga pasilidad para sa mga minor offenders natin.
2: Opo, kasi po itong batas na ito, attorney, sinasabi po na a year after, yes, mandatory po, yes, ito. Dapat daw po lahat ng region ay meron ng regional youth care facility o bahay pag-asa. Yan ang sinasabi.
0: Yes. Medyo mataas po na mandato yan sa ating mga LGUs kasi medyo kulang din sila sa budget, no? For one province, magkano po kailangan ng psychiatrist, ng mga doktor, ng mga social worker to help rehabilitate the children. Medyo mahirap po na task. Opo. Yan at kailangan ng kaupo lang po.
2: In other words, kung ating pong tutunghayan itong panukala na 10 anyos o 12 anyos, ang tanong din dito, sa kasalukuyang sitwasyon, kung hindi mo alam, ikaw na nagpapanukala, kung gaano ka-efficient o hindi itong mga bahay pag-asa, ang tanong, saan mo ikukulong yung bata? Saan mo i-rehabilitate? Doon pa. Tama? Dito pa rin sa bahay pag-asa na ito.
0: Yun po. Kailangan pa din natin ng reformation or rehabilitation centers na maayos. Kasi hindi po pwedeng ipagsama sa isang kulungan yung mga matatanda pati bata. Kasi magiging mga utusan ang mga yan. Paglabas nila, wala na. Wala na silang pag-asa. No?
2: Hindi ko po alam kung ilang taon na ba kayo, attorney?
0: 35 na po tayo.
1: Bata pa
2: itong si attorney, 35 years old. Dati-dati ko kasi, nung unang panahon, di ba attorney, before this law, ang criminal, yes, ang age of discernment is 9?
0: Yes po.
2: Oo.
0: So, yes po. Yung mga cases po natin, no, may mga 9 years old, 10 years old sa loob ng kulungan kasi nagnakaw ng coke. Yun po yung mga specific scenarios, no, kung bakit inamyandahan po talaga yung patas. Kasi medyo kawawa din mga bata na kasama yung mga adult prisoners.
2: Kasi po ako, na nakatatanda, napanood ko na yan, nakita ko na yan yung mga scenario dati na batang 12 anyos kasama ng Okso Sigisigi Gang sa City Jail. Nung mga panahong iyon, kasama po. Kaya yung nga sinasabi doon, yung bata, sa halip na mareforma, batang-bata pa lang, miyembro na ng gang.
1: Mas napasama. Yun
2: ang pinanggagalingan nito eh. Ito hong, kung ba't tayo napunta ho dito sa ganito pong uri ng batas sa ngayon pong makabago ng panahon. Sige. So, attorney, salamat po sa inyo pong mahusay na pagpapaliwanag tungkol dito. May last na lang pong tanong ating takapakinig. Yung daw pong mga recidivist na sinasabi ng mga pulis, yung pong below 18 na sinasabi 17 anyos pag nahuhuli, ikaw na naman. Ano ba nangyari sa'yo? Ano ho ba daw ang disposition dapat doon?
0: So, the same thing, no? Kailangan siyang pumasok sa rehabilitation program or intervention program and the same procedure will happen. And kung nag-repeat offender siya, yung suspension of sentence, malilift din po yun. So, Kung ginawa niya ulit, nasa labas na siya. So, uulitin yung buong proseso po.
2: At dyan nga po nga papasok kung gaano ka-efficient ito pong pagpapatupad na nung batas. Yun po yun, no? Opo.
0: Yes po, kailangan ma-check talaga yung enforcement nitong batas natin.
2: Okay. Dyan ho ba sa inyo pong lugar, sa barn, kamusta po ang mga bahay pag-asa po ninyo?
0: Yun po, no? Meron na tayong meron tayong dalawang bahay pag-asa sa Basilan at sa Sulu. Sa Basilan po, no? Kaya po, relate na relate sa sinabi ninyo kanina nung una, eh medyo kulang pa tayo sa mga psychiatrists, sa mga experts, no? Mga doktor na dapat nakatoka sa mga at sa bahay pag-asa natin, no? Kaya nahihirapan kami dito, Sir Ted, kung merong CICL o sudden conflict with the law, saan namin i-refer, no? Yung minsan pinapalabas na lang or ina-arrange na lang namin na sa isang kwarto muna siya ng police office magstay, no, under custody siya, which is still inappropriate, no, in accordance with the law. Kailangan pong yung bahay pag-asa natin is fully operationalized na, kaya diyan yung struggle natin dito. Sana po mabigyan ng pansin ng ating gobyerno lahat ng bahay pag-asa centers natin.
2: Kung may pag-asa pa itong gobyernong ito.
0: Yes.
2: Natatawa yes, si Attorney.
1: At least napasagot si Attorney ng yes.
2: Oo, diba? Kasi nga ngayon mayroon silang hearing. Yung nga po siguro ang ating pong gentle invitation, pasyalan nyo naman itong mga bahay pag-asa nito para malaman nyo yung actual na sitwasyon.
1: Yeah. Or mag-invite kayo ng mga human rights lawyer tulad ni na Attorney Namla para makita nyo rin ang sitwasyon.
2: Importante, puntahan nila. Para pag nag-hearing sila, meron ka ng ideya.
1: Yeah.
2: Ano ba pag-uusapan nyo?
1: Alam nila agad kung ano yung tsura ng mga bahay pag-asa. Gusto mo maghanap tayo dito sa malapit?
2: Ha?
1: Yes po, Attorney?
0: Itutour po namin sila dito sa Basilan para makita.
1: Pero Attorney, since nabanggit nyo may dalawa kayo dyan po, ano mismo yung itsura? Anong facility yung meron tayo dun sa mga bahay pag-asa?
0: Di ko po nakita yung sa Sulu, no? I can only speak for in Basilan. Maganda po yung facility, bagong-bago, medyo struggle kami sa human resource. Mahirap
1: tao
0: po maglagay.
2: Yung mga ngasiwa.
1: Psychologist, psychiatrist.
0: You need experts po Kaya doon kami medyo nangangapa, no? May effort naman po ang ating provincial government and the regional government and our members of parliament, specifically MP Alamia. Siya po nagpatayo ng ano natin, rehabilitation center, yung bahay pag-asa. Pero it's one thing na magpatayo, no, ng center, pero iba din pala yung paano siya patakbuhin. So, we're still figuring things out.
2: And attorney, yung sustenance, pagkain ng children in conflict, yung pasilidad sa kanyang pag-aaral doon, kasi may edukasyon doon habang naka-confine ka doon, eh.
0: Yes, my education continue.
2: Yes,
0: tama,
2: yes, sir. Yes, yes, sir. I mean, ito hoon dapat maintindihan itong mga taong ito, eh. Hindi ba na hindi ito, ikukulong mo dyan, bahala ka sa buhay mo, kain ka nitong ibibigay sa'yo pag hindi po, eh. Kailangan talaga ko dito ng tuloy-tuloy na pagpupondo na sa gano'n, masiguro natin na na gumagana yung batas at effective. Otherwise, hindi mo talaga makukorek itong problemang ito. Yun po yun, eh. Attorney, no?
0: Yes. Exactly.
2: Opo.
0: And sana po, through your sa programa ninyo, madinig po yung mga inaing ng mga human rights lawyers, ng mga nag-ooperate ng bahay pag-asa.
2: Opo.
0: Thank you. Maraming salamat po.
2: Assalamualaikum, brother.
0: Pag-uusapan to.
2: Opo. Salamat po na marami. Assalamualaikum, brother. Thank you very much po. Mabuhay. Salamat. Thank you.
0: Buhay po, papo.
1: Yun nga ang malungkot.
2: Attorney Alman Nadjar Namla, siya isa sa mga...
1: Ito po ay isa sa mga legal educator at human rights advocate po ng Provincial Director ng Bangsamoro Human Rights Commissioner, BHRC. Diyan po yan sa Basilan. Siya po ay nag-graduate at successful examinees po ng 2016 bar examinations. Graduate po siya ng Ateneo de Zamboanga University. Ayan, mga kapatid. So, matagal na po nga lumalaban for human rights and children's rights. Ito pong si Attorney Namla. Hindi na po bago sa kanya ito.
2: Okay, sige po, sana nga po, ano? Sana nga itong ating mga eto ho na naman magpapatawag ng hearing, sana nga po ay dapuan ng discernment.
3: Ang True FM News Update ay hatid sa inyo ng MX3, Dito Ako Believe, at Rhea Generics. Rhea, basta kalusugan.
4: Sa iisang tahanan, nagtipon ang mga halinggi ng balita. Pinag-isa ng layunin na maghatid serbisyo para sa mga agrabyado.
5: Nandito tayo, kaya tayo magsusubok ng problema, magkaalamahan.
4: Para sa mga naghahanap ng kasagutan,
6: teacher sa umaga, motorcycle taxi rider sa gabi.
4: Kwentuhang maisaysay.
2: Hindi mawawala po ang ating public service at ang magandang balita po na inihahatid.
4: Higit sa lahat, may laman at pinag-uugatang katotohanan.
7: Malinaw na inihayag ng Japan ang kanilang panig.
4: Para sa mga nalulumbay, hatid namin tawanan na may kabuluhan.
8: Nasunog na yung kwapaw.
4: Tanong sa kalusugan, aming papakinggan.
9: Fallacy, oh. Let's start with that.
10: Para mas maintindihan.
4: May lugar ka rito, kapatid.
11: It's a beautiful day!
4: Sa bawat sulok ng tahanan, sa bawat oras ng araw, buong araw, magdamagan. Kami ang 1PH, teleservisyo para sa Pilipino.
12: I'm Chef Lau, the Robert Chef.
13: Let's get it on!
14: Muhay!
12: Ang bilis to mag... Uy! Hintay mo!
15: Tagal-tagal naman ang kalaman dito.
12: Ano?
14: Hello!
12: Sumobra pa!
16: You choose which ingredient.
17: Bukas pa kayo mga kata.
16: Sinong gagawin mo ngayon?
18: Pantikim lang.
19: Wala tayong oras. Ganantik pa muna yan. Kailangan taste good.
12: Suga. Ay! Are you okay?
18: Hello?
16: Medic? Do we have a medic?
18: Oh my God, ayaw nang tumigil.
19: Feel of pressure!
12: Hindi nyo ko nasusunod na ba yan o hindi?
19: Naku, patay na! Sunog na sunog!
16: Mystery ingredient, Mr.
18: Oh, Chef, tignan mo naman, lumiit na yung patatas ko.
12: Oo, aabot yan. Kaya mo ba magluto habang hinangaral? Or mamili ng ingredients on a budget at time limit? Ang gumawa ng putahe with a twist!
16: Welcome to Star Under Pressure!
20: Bawat krimen ay may maiiwang bakas ng ebidensya. Mga palatandaan na naghihintay ng malantad. Muli nating sisiyasatin ang bawat detalye. Bubusisiin ang kwento sa likod ng krimen. Magiging daan ng siyensya para mabunyaga ang katotohanan at makamit ang katarungan.
21: Ako si Gas Abelgas at ito ang Forensics.
20: Ngayong Sabado, 7 p.m. sa 1PH.

0: True FM
1: 947, hatid sa atin yan ng Boss Mastery Coffee. Boss Mastery Coffee, salamat na marami. Ang ganda ng ating midweek dahil nga po ang ating kape ay Boss Mastery Coffee. Alam mo na kagad, amoy palang quality coffee beans at puno ng sangkap na galing sa mangosteen with xanthone na mainam po sa ating kalusugan, pangangatawan. Boss Mastery Coffee, kapeng mangosteen sa sarap. Available yan sa Mercury Drug Watson, 7-Eleven, Southside Drug at mga piling supermarkets nationwide. Thank you, Boss Mastery Coffee, kape mangosteen sarap. Ang sabi po ng DOE, habaka daw po next years pa. Bumalik daw po sa halos dating pinanggagalingan po na presyuhan ng krudo yung diesel. Yung pong 60 pesos per liter, sabi ho ng DOE. Kaya nga po ngayon, tuloy ang sakit ng ulo ng ating mga negosyante, lalo na po sa panahon nga ng pangangailangan natin sa mga transportasyon na ating ginagamit sa ating negosyo. Kaya ngayon, importante na mag-full electric na po tayo sa mga ginagamit natin sa ating negosyo. Diyan, sagot tayo ng Photon sa dami ng model options. Para po doon sa mga pampasahero, meron pong Traveler Sierra EV van at Coach Bus EV ang Photon. Maramihang sakay, electric yung bus, electric po yung van. Pati po sa pan-deliver, electric din. Harabas TM300 EV at ang bagong i7 Transvan Cargo EV. Pati nga mga truck meron din. Tornado EV Light Duty at ang EST 6x4 Tractor Head Heavy Duty. Pati mga truck, pati naman mga kapatid yung Tractor Head, electric din. Zero fuel cost, wala nang change oil, available pa po ang spare parts. Dagdagan mo pa ng 19 years of Photon experience in technical services. O diba? Electrify your business. Go Photon Electric! Punta na kaagad sa Photon Dealer or call 0999-999-9998 for more information. Si Attorney Ruth Castello, baby girl. Good morning, Attorney Ruth. Siya din, napapatango-tango dito ho sa sinasabi ho natin na discernment ng mga nakatatanda. It's time for Happy Hour! Meron tayo magandang update ngayon, baby girl!
2: Eto na muna, si Nancy Foronda ng Bocaue, Bulacan. Ito po yung nakausap natin mga kapatid, June 18, araw po ng Webes. Grabe yung bilis, bukas Webes na ulit. Siya nga po ay nagkaroon at nakatanggap po ng 20,000 pesos galing po sa ating mga Happy Anonymous. Konting background lang po dito kay Nancy mga kapatid, ano, para maalala nyo po yung kanyang kwento. Siya po yung 48 years old na housewife. Dating sekretarya po sa pagawaan ng kumpanya ng sidecar at wala po silang anak, hindi sila nabiyayaan ng kanyang kinakasama. Matagal na po sila nakasubaybay ng kanyang mister sa radyo mismo. Area manager naman po sa tindahan ng motorsiklo, ito pong kanyang mister. Nalaman nga po nila 2 years ago na may chronic kidney disease itong kanya pong asawa, kaya nagda-dialysis po sa ngayon. Pero ngayon, ang 20,000 piso po na naipadala po dito kay Nancy Foronda, nung makausap po natin siya, una ang sinasabi, pandagdag daw sa board exams ng pamangkin niya. Nandun po yan kasama nila sa kanilang tahanan at pinag-aaral nga po ng nursing. Kakagraduate lamang po nito sa Bulacan State University sa kurso nga pong nursing at kinakailangan po ng pambayad sa board exams. Nabanggit niya sa atin, ang kinakailangan po ay 25,000 pesos para sa review center, pero sila po ay nakapag-down payment na ng 5,000 piso. Kaya agad-agad, sinagot po ng ating mga Happy Anonymous, si Happy Classmate, Happy Sisters, Happy Man at Happy Daddy. Ito pong 20,000 pesos para nga kay Nanay Nancy at sa kanya pong pamangkin. Pero anak na ang turing niya dito na kasama po nila sa kanilang tahanan dyan sa Bocaue, Bulacan. Panoorin niyo po itong update ni Nanay Nancy. Narito mga kapatid.
3: Hello po, ako po si Nancy Foronda ng Bocaue, Bulacan. Kasama ko po yung aking mga pamangkin at aking kapatid. Ito po yung aking mga pamangkin na sinasabi ko. Sila po ay mga consistent honor po sa pag-aaral. Kasama po namin yung kanilang mother na si Joanne Rivera. Yung kanila po kasi mother na wala po ng work mula po noong January. So yung ibibigay niya pong tulong para po sa pamangkin ko, para po sa board exam niya, ay napakalaking tulong po para sa aming pamilya. Maraming salamat po.
4: Ako po si Alinia, ako po yung graduate ng nursing sa Bulacan State University na magna cum laude.
0: Ako naman po si Alexia, isa din pong scholar ng Bulacan State University.
5: Ako po si Aliana, grade 12 student po na last year po ay with high honor naman po.
6: Hmm. Ito po yung baby namin, Thea. Yung may Down syndrome.
5: Kikita lang doon.
1: Ayan.
5: Kikita lang po, smile.
2: Ito ba yung...
5: Ayaw magpakita. Thank you po.
3: Maraming salamat po sa mga tumulong sa mga Happy Anonymous.
1: Alright, ito ho yung
2: ito yung kanyang patunay, si Aaliyah Rivera
1: Magna
2: na nagtapos.
1: Magna cum laude.
2: Yes. Oh. Ito po, yung kanyang nanay kasama din. Mm-hmm. Nandun din sa video kanina, si Mommy. Ito po yung mga patunay nung mga certificates po nitong si Aaliyah. Ayan, ang kanilang picture. Oh, at saka makikita mo doon sa mga bata na talagang, di ba? Oh. Iba rin yung kanilang, yung mga ang gaganda, maayos din po yung pagpapalaki nitong kanilang nanay. Ito po yung patunay na nakapag-enroll na nga po si Aaliyah.
1: Nabayaran ng buo.
2: Mm-hmm. Ito muna, may binayaran. Ito yata yung down payment na sinasabi nila na 5,000 pesos, no? Tag 2,500 nila binayaran yung unang down. At ito na!
1: Yung buo.
2: Ito na ang patunay ng pagbabayad ng tuition fee.
1: Yan.
2: Oo, larawan po ng resibo na fully paid na. Para po ito doon dito yung tuition fee pala. Review center ito. Para po ito sa review center. Dahil nga po siya po.
3: Salamat po kami sa mga Happy Anonymous na tumulong para po sa review niya. Si Happy Daddy, Happy Man, Happy Sisters, Happy K, Happy Anonymous, kay Sir Ted, kay DJ Chacha, kay Lord Aluna.
1: Amen.
3: Minabati po namin kayo ng belated Happy Father's Day. Maraming salamat po sa tulong. Malaking happy tulong po ito para sa pamangkin ko kasi nawalan po ng work yung mama niya mula po noong January. Sana po magka-work na rin po siya this coming month. Thank you po.
1: You're welcome. And to God be all the glory. Indeed, galing po kay Happy Classmate, no? Ang 10,000 dito.
2: Yes.
1: Sa tulong po para sa pambayad sa kanyang review. Alright, samantala po, nasa linya ngayon natin ang ating susubok po sa ating What's On Your Mind. Chance to win minimum 2,000 pesos si Peter J. Curada.
2: Nang Siargao.
1: Nang Siargao. Gocha, you have 3 minutes.
2: Oy, ito na, 35 years old. Siya nga po ay loader dyan sa Siargao Airport. Tatlo po ang kanilang anak. Ang kinakasama niya naman po ay isang barbecue vendor. Peter J., good morning. Daddy, hello. Naku po. Ayan, hello. Peter? Oo,
1: Peter, nasa Facebook
2: na
1: ka ba?
2: Tinatawagan lang na. Mabilis lang to. May ano pa tayo? 5 minutes for Peter. Tawagan na natin si Peter J. Curada ng Siargao. Isang loader dyan po sa Siargao. Nasa linya na. Peter, hello? Peter? PJ? Hello?
7: Hello, ma'am. Good morning po.
2: Ayun. Nasa work ka ba ngayon, PJ?
7: Wala po. Day off po.
2: O sige. Ano muna yung Bible verse na binigay sa ating kahapon?
7: Yung kahapon po na Bible verse ay Santiago 1:19. Tandaan niyo ito, mga minamahal kong kapatid, dapat maging handa kayo sa pakikinig, dahan-dahan sa pananalita at huwag agad magagalit.
2: Amen. Napakaganda. O sige, Peter, saan mo planong gamitin yung 2,000 piso?
7: Sa kwan lang po, sa yung pambiling school supply, sa bagong uniform po sana ng mga anak kong tatlo. Na po eh.
2: Ang mga edad nito, 10, 9, at 4 years old, lahat nag-aaral.
7: Opo, opo.
1: Sige, so tatlong anak mo, yung panganay, anong grado na?
7: Grade 5 po.
1: Yung pangalawa?
7: Grade 4, tsaka yung bunso po, kinder po.
1: Alright, saan nag-aaral ito?
7: Sa dito po, yung dalawa po, sa barangay, sa elementary school, barangay Santo Niño. Mm. Tapos yung isa po dito po sa daycare center. Kasi Siargao po.
1: Oh, public school ito. Itong yung panganay tsaka yung pangalawa.
7: Opo. Public school po.
1: Ah, sige. So kailangan mo ng uniforme?
7: Uniforme lang sir. Tsaka yung konting school supply.
1: Oh. Ngayon pa lang ang pasukan nila. Di ba nagsimula na nitong I think June 8 yung pasukan?
7: Opo. June 8 po. Bali yung mga nakaraang po nilang ginagamit na mga notebook. Yun lang din po yung ano. Tsaka yung uniform po na, yun din po, yung mga luma.
1: Okay.
7: Nagamit po na.
1: O, sige. So, gusto mong bilhin ng bago?
7: Bago po sana para medyo my size po.
1: O. Kung nagtatrabaho ka, paano ka nakakapakinig sa amin?
7: Bali po sir, pag nung 2021 po, nung nakarating na po kami dito sa Siargao, yung TV po namin, bali, signal po kasi ang loop talaga dito eh, yung signal TV po.
1: Oh, so meron kayong 1PH kayo nakatutok, no?
7: Yes po. Yes po sir, lagi po 1PH.
1: Oh, kasi nga may signal ano kayo, yung satellite na dish na ginagamit kasi island yan. Alright, sige, ganito ha. Peter, nagtitiwala kami sa iyo ha. Oh, nagtitiwala kami sa iyo. Ganito ha. Papadalhan ka namin ng 3,000 piso. All right?
7: Salamat, sir.
1: Oh, bilhan mo kaagad ng gamit sa school yung mga bata. Ngayon, kung hindi ka makakabili sa halagang 'yan ng sapatos o uniforme, bilhin mo na muna yung pangangailangan. Padalhan mo kami ng video, magpapahabol kami. Para sa pambili ng sapatos niyan, kung sakasakali. Para makumpleto natin ito, pwede ba yon?
7: Yes, sir. Opo, opo.
1: Promise?
8: Yes, sir. Meron po, opo. Once na, po, bibili po.
1: Sige.
8: Video po natin para.
1: Oh, bili mo kaagad. Okay, sige. So, 1,000 galing kay Happy Daddy, 1,000 kay Happy Kay, at 1,000 galing kay Happy Man. 3,000, pero hindi pa tayo tapos. Gusto ko lang makita yung mga anak mo at yung mga paunang bibili mo na school supplies, okay?
7: Yes, sir. Yes po.
1: Amen. Amen. To God be all the glory. We will call you back, ha, Peter? Salamat na marami sa iyo.
7: Opo. Sir, maraming salamat po, sir. Lagi po ako nakatutok sa inyo. Salamat.
1: Amen.
2: Thank you so much. Sige. Kay Peter J. Corada ng Siargao at sa lahat po ng mga nanonood sa atin via 1PH sa Siargao.
1: 3,000 piso. Bukas po ay birthday ni Seth Velasquez.
2: Oh, yes.
1: Okay. Ano ba ang inyong gusto dyan? Direct Grace, Rome, anong inyong gusto?
2: Ano daw
1: barbecue,
2: gusto nyo?
1: Barbecue, tsaka pansit naman.
2: Uy.
1: Ilan ba tayo dito?
2: 100.
1: Char! Bilangin mo na kagad. Okay. Order na kayo.
2: Oh.
1: Ng barbecue. Lagyan mo na label. Talagang tigagalawa lang, ha? Walang lalampas.
2: Ang sarap kasi eh. Oh, masarap eh.
1: Sige. So, sagot mo na ba, Cha?
2: Ay, siyempre. Eh, sagot mo ito, partner.
1: Naku, baka siyempre ka.
2: Oh.
1: Ano?
2: Hindi na ito normal.
1: Executive producer natin yan.
2: Naku, nabigay ko na yung regalo ko kay Seth. Oo.
1: Oo
2: nga. Binigay ko na. Kasi tinanong ko siya last time.
1: Okay, idol.
2: Sige. Sayang naman. Pero gusto nyo ba? Gusto mo ba, Seth? Bukas?
1: Ay,
2: ha?
1: Alam nga naman, di ka mapakhelo.
2: Oh, eh,
1: magpakain ka naman.
2: Tinanong ko nga siya. Ang gusto daw niya ay ano, kaya nagregalo tayo.

0: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
1: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
2: Stop right there!
1: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray. Solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. City X Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
3: B1079. Light and easy on B1079.

0: Maayong adlaw, kauban nato karon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray karon ang istorya sa paglaom sa luyo sa iyang pagpadialysis. Sir,
1: sa una, grabe gid akong kalisod. Pirmi ko gikapoy ug magsakita kong lawas. Bisan ang among pagdula og basketball mihunong.
0: Sir Ray, kabalumi nga dili sayon ang pag-agi sa dialysis. Unsa man ang nakahatag nimo og paglaom?
1: Tinud, pero samtang nag-amping ko sa akong kaugalingon, gisulayan nako ang kidney care. Karon, mas abtik nako ug nagpadayon na usab ang akong kinabuhi. Dili sayon ang dialysis, mao nga mas maayo gyud ang prevention.
0: Likayi ang dialysis, protektahi ang imong kidney. Himo ang adlaw-adlaw nga suporta ang kidney care. Available in all drugstores nationwide.
2: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin.
3: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog nga sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels nga damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na sa 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

0: 980 or visit the Facebook page Quartz Lending.
1: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigro naman ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
2: Available ha mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hi ha later.

0: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kani mao ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga naghahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa nato ang istorya ni Nang Maria.
1: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na.
2: Isip ko sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang na diskubrehan nako ang iBerry.
3: Mas klaro na ba bisan gabii?
1: Mas kaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
4: Unsa pay gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.

0: We don't stop the music.
1: B1079. Light and easy on B1079.

0: akin po para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman. Ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
1: Available ha mga branches Hit Pacifica Agrivet Supplies. Ngan ha iba pa ng mga poultry and agrivet supplies din hihalate.
2: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there! Stop right there! Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray, solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
3: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers na di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog, ngan sulit ang presyo para ha-campaigns, negosyo, events, o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels, ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kay Ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
4: B1079. Light and easy on B1079.

0: tonight!
1: Kuya Kimpo, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawa man, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
2: Available ha mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hihalate. Sa bawat salo-salo ng pamilyang Pilipino, may kwentuhan, may tawanan, at syempre, masasarap na pagkain. Tikman ang tunay na sarap sa Jepoy's Grill and Restaurant. Mula sa native hinatukan ng manok, crispy pata at chicken skin, hanggang sa special pansit canton, chicken inasal, sisig, kare-kare, at marami pang iba. Perfect for barkada at family bonding ang kanilang tasty meal bundles. At tuwing Friday hanggang Sunday, enjoy live acoustic band performances. Magpa-reserve na. Message Jepoy's Grill and Restaurant official Facebook page o tumawag sa 0917-142-7647. Open daily 10 a.m. to 10:30 p.m. sa City Center Park, Real Street, Sagkahan, Tacloban City. Jepoy's Grill and Restaurant, proudly serving Filipino dishes that are truly a feast.
3: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels, nganda mo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
4: B1079. Light and easy on B1079.

Okay. Alright. Siya rin pa ito ang Ginerman Guti natin. Kung sa ita kong signal, ituro bang yun pala. Klaro-klaro na siguro kapag yan ano. Direct na ba klaro ko dito ang klaro signal. Anyway, thank you. Kay isang tatlo ang Liway AB Kabusis na katawagan. At any rate, sugalo rito na Kabusis kay Liliha Germany. Bawal irit ng gumuli at bawal irit maringasa in England simple la magalaki na ko rin pinita ko kakulog mga nag-alit pa nga daw dahil hindi nga tabo din ha unahan ko ano yan hindi na Sanju National High School anyway kasarubo God no kay duha nga kabataan imagine 14-15 years na mga estudyante in the misbet na mga eskwela na sa Mission National High School nagmura ito ni mga diari Bopay no? Ito ang parutsin ng ginima sa Magaya no? Yan verdict for the Mitlug I don't know kung ano pagkabasa ni Ginerman. Bakit meaning gawin eh? No sympathy to the majority. Bagadiri mo pa yan. Okay, hindi nga ginagamit nito ng vision under the t-shirt na gulam. Ikitao na ito. May tatap na PMFDM. No? Pwede ko na mga cloud to meaning niya. Parang sige nito. Yung TN, Merit, for the Mitlug. Mitlug. Amin, TN, FDM. So, simple ko na simple. Ini nga grupo na yan. Grupo ng banda. Na ito, kasi nga meron maging kanta. Na stray ballot. Baga, dito mo ito pala yan, ano? Ganda-ganda yun ng grupo, di ka din siguro yung pagsama. Pero nagpapahayin ni Jerry Maupay na hindi mo pala yan, ano? Kung bang sa din yung kanta. Kanta-kanta din eh, may mga stray ballot. Yung mga grupo kung yan ay umtikang diliha ibang mga itong lugar na kinamumutangan diliha Germany no? Grupo na nilang yung banda ang pagkanta no? O nagkakanta nga nini mga rockers siyempre mga rock na kinamataan yung mga kanta mga terin po promote sa kusoy na ito ang leaning mo ko ng era mga man na kanta. Hindi rin nakaka-open ako na kita kayo ako at mga kakanta kayo ng history bullet. Mga atong mga pakawalan ng bala. Bala yung mutmuto. So ano din itong tulutangan mga isang tayo. Siguro para itong mga pamilya na kaya doon ang nagbrato. Siguro sa rin po man eh kung ikaw magkanta ni wara na senior natin ng Pilipino ni Pilipino lang namin yung kanta ng siringa ano ay yung pinatay ang siring kabilang nagmula sa lupa nagmula sa mala so alam mo kung ano yung baro interpret ko naman ito kung ba hindi ko tinuko ito kung ito na ito na siyempre hindi naman ito na tinuod ng hostesya hindi mo ito tinira na mga kabataan kasi doon ba din
Tenemos muy buen ejemplo. No me sube, claro. Me hago una vez con mi tono. Digo que también hacer un mismo final por hoy. O digo que la distancia venga. No me cae ahí, venga. No me cae. O eso. O sea, lo mismo que me lo he hecho en campo sí. Cae una vida, una ocasión caída. Usando el lápiz. Venga. Por fin, yo soy. Para pasar en distancia. No, grupo tiga di via Germany, grupo na Tien, Nyeri, Shura, Jai, Nyeri, sorry, today na no sympathy for the majority. Kita mahu ada kita winner ini na Tien metric for dia betul. Jenial menitan. Jadi, orang apa ini? Apa yang kita ini? Kena kita perlu didik. Ini membuang pembetaan, membuang talaga, menggunakan mga instrumen, mga musical instrumen yang digunakan. Kena perlu pembetaan. Ini pembetaan, ilmu yang berapun. Kita akan dengan Germany. Saya pun sila kaya pati kundir mo kaya ang buhoton yung susunod na kining mga kalataan. So ito yung social media di ang banda. Hindi nga kaya kundi may adego pang mga lugar ano ulit na ng Pilipinas. Kung mga din yung mga sangkayan ato na lang ini. Sa kung pikita kung sabit mo ako kung hinuman ito mas makaukarin para ako o sana naging talaga itong pamatasan batang sabi tao kanuha ng disiplina and upod na din siyempre itong mga kandara diba? Sabi rin ang point kung gusto din kapag pwede lang nga mag turn from hindi mong pariyawa hindi mong pwede kaya kakaano mo itong kita ni Pintakya talaga nga mga laki na hinuhuri nga iyo kaya mo Pintakya abot nila iyo eh amoy na ito ba't patakaran din kaya pwede din magugurugurian ka paringasa kung gano'n kung nga nga dapat yung tapit bahay dito kaya mga kapatid. Anyway, gano'n lang talaga, no? O, ito ba tatunin nila paghatanggin niya pag-ispital, pag-aaral, no? Na hindi ko na maligtan talaga itong pag-disiplina. Una, ito na mga pag-disiplina itong mga magtutulo. Pero, tika gunit sa darap, siya ang mga pag-disiplina. Ay, kung pinatuloy niya, kung ano yung pinatambang pagkataan na hindi rin ang disiplina. Di ba? Kung ikaw itong kalana, so ito nagnabara, i-mon ito ng responsibilidad. Yung makaming effort, imagine, kung yung tamang isang anak, ikalwala, hindi yung mga auntie, kung uncle man, hindi nga army, dati na army, anak, o kronan. Isang ba itong prinsipi na hipilitar at buhuli ka strict po. Mag-army ka na army. Pero kung hipilitar, ako siya. Pag-disiplina. Hindi mo na open ang kumatasan.
e allora tiro le scuole si chiamano di Rignora, in caso stretto. E ero penso a in Italia, in comando, uno dei nostri militari era un in Pugos, a luce di un'anni, dire la cosa, Pugos gruppo, a uno presale, e non era in tempo, ma mi sono lì, ma per un'intervenzione in era lugar, per me. Tutto la nuova disciplina del loro. Quindi mi chiedo a Marta non mi comandato male in via lugar. Ma sì, mi chiedo che mi arrivo, tanto come che chiedo a un polizia che mi ricarga, non so se mi tiene la arma, io lo motivo. Però che mi lì, mi sono caduto in Venus. La tamagna era io, parte di nuovo, nella CCTV, ci siamo là. Anche se CCTV è lì. Erano CCTV, perché non si può pensare, ma aiuta la CCTV. Ma poi mi dicono che è scritto, ma lì loro ti vogliamo qua. E mi vengono un po' la bambù, hai, non mi hai guasa. Ma tu parli, non lo so, per come tani. Ma come va? E come lì, con quella disciplina, ecco. Se ti scrivano, fuori una disciplina, come tani, no. Era la mia vita che non c'era morata. Se pensavo a pensare come voglia fare il tono di linea. Già, ma quando pensavo di nuovo di Nai Lulais, non mi ricordo molto da anni, non era romano, non si fa. Se per dire che la mia rapida, tu sei un po'. E una cosa scrivana, la vita la mia vita con le teachers, Strapple, andare con il titolo, cioè un second thought bene, ma italiano, un po' di video, e bisognissimo di tanto italiano, un po' di lei andiamo qua, per il passaggio, sei dove, sono un vittima, famiglia, e è ritornato per l'italiano, col passai. Mi chiamano il papà a scuola, mi tratta di un gaione, non mi faranno. Stavo da scuola, poi così non da. E mi chiamano il papà a scuola, perché poi mi chiamano sempre che poi lì fai. E poi mi chiamano lì, ma per il papà a scuola, e non per il papà a scuola, mi chiamano il papà a scuola, cioè mi fanno sempre pali, in un corso, ma capa, non ha capito nulla. E la comunità è con il mio padre. La papà è un po', la mia figlia è un po', non ha capito nulla. Ma come ho capito nulla, mi sono andato. Io ho capito che non ci vuole casa. Allora, solo il male è un criticano. E qui è il start from us. Maganda nga itong paghatag ng notay na foundation ano sa pagkikang malay. Foundation siya. When you talk about building, diba? Maghibok ng malay, isan anong malay ngayon mo yun, pinagabalis talaga itong foundation. Maghibok ng malay, maligod. Kung gusto nyo pinititikahan nito, disayin nito mong mga anak. Kung maupay itong pundasyon, pamilya, panghinong inyong mga anak, disiplinado. Wala nyo naman po ang mga out. Pero kung itong eroy, itong amay, so nito sa ito, wala yung mga pulos, wala yung mga matasan, di nga yung mga respeto, di nga yung mga harap, Diyos, may maharang punahin, simbahan, at yun po yung ulo, ang salamitan na marka din yung mga kabataan. Sayang ba, di ba? Ang tutupaan, ang militar, patay. Disiplinado pa rin militar, saan ko pa?
mga anti, mga polis, disiplinado, polis, gawas na namin, polis woman, ngayon, pasaan rin nursing, pasaan rin pa rin alugasiya. Hindi nga, anti, hindi nga, sana, tapos si Anis. Imagine, ikaw pa yung pangaran, pagrulog mo yung mata. Ang ituluruhin ka, masaklap, pitagalog, masakit, mapangpanisiplina, na maray, mabatay. Diba? Now, it, with regards to the pseudo, siyempre hindi naman mabuti na mabamantay ang kasulahan. Hindi, sa kalimunan na nagbuhan, o rin nga rin mga alam niya. Pero nang ilang gate, kundi yung mga tuyo-tuyo, ang kulot sila, ang tanpalir, tanulot. Habang pagsulit. Siyempre paglawas, yung kaya pang palir na era, tuloy lang. Pero naman, agawin ang security. Ang main gate. So, atang kikita ko din mga kasaka, yan. May iba mga feeling plot holes. May mga sayo. Paros na tayo nakikita may mga sayo. Sayo pang pagganak. Sayo pang napangturukbo. Sayo pang mga feeling kalpihan, kalulaan. Pwede na kumantay. So, mata na naging masulbaso na pagpera. O din yan ang sitwasyon na kung kikitaon, pati itong Pilipinas sa'yo, kapag nabitinig mo, doon ang matarawan, only in the Philippines. First time in history, natalo ka San Jose National High School. Mabubuat. Ano ba dati yung balaod ng oray kung siya ay pag-intindi ka sa ay pibali na pag-intindi ka sa ay piba nasa nga sa ay paggamit pagpulos ang lugar ng Pilipinas. Ito yun na kasupaso alam mo ito yun na nga pero yun pala pero na ulo eh hostage siya Pilipinas kung may kwarta lusot kung oray kwarta preso. Ano nang gawin kung siya sa Pilipinas? Not all. Kaya gito ba natin ang mga tanan. Pero sa kanyang mga kamulas yung kubre talo na ano tayo pagbasa na kairuman ang talo ng kubre. Hindi nga iulo sa sangkay na hindi nga naranan ng kami na ito rin yung programa na iyo angkorman nag-tika na talo ng anak sa kubre. So, kaya natin rin yung sitwasyon, pero natin gusto na maging disiplinado, maupay, pamaagi, patakaran. Ang dating termini, yung dadasig, natin yung papahinundong, pahimaro, at tanan. Kapayan, ay inibiri lang sa tumulaan mo, ang aming responsibility. This is our accountability. No? Matanang dito ang tangay, mahibaro. And yun yun ni Untob na yung kalayay yung pinakot ato ni Katulmod. Ang itagan kita hindi sa yung pangkong asang leader na importante para ikaw yung panginusang na dako itong responsibilidad pero may pagsusumat itong panuturan. Kaya yung sugalinin na ito trabaho na ano siyang kaya. Hindi mo kayo basta-basta ito yung mga pastorya, mapasuna, mapauwat ko ng pumanidad. Diba? Kaya kung siya ay marakasahin kita na isan ako na siya kung siya ay ang tao na masumatang waray mo na tinitigan so iba kita hinugudin na itong panarawakan at kung hindi ang mabantayan no?
ini yang parantang insomat bukan lagi di timur di ni anak tak mahu apa mana ini tentang lawas tadi apa antara sosial media itu dengan itu pengurusan interaction karena kebetulan unbalance no? Itu banyak sila dini orang situasi itu kata mau karena dia nanti di kebetulan ya nak interaction bukan bisa dimana saya tidak ada dan pengetahuan baru khususnya pengetahuan ibana it generation ya nak this is your generation next kebetulannya nak terus terlalu punya beda mas mengetahui ini kebetulannya nak mengkaput pengetahuan ganjil cell phone, computer, pun takat dan generasi macam mana? Kemudian upaya untuk itu pagdarah ini, ya, kehatan pun banyak responsibilitas. Karena saya nggak ada waktu besar, bisa kemudian ibu mentang itu yang rajin bang kami, rajin kita mengurus itu nanda mengurus itu macam mana? Karayon na kami itong mga ada television. Harus naman ito mga gamit. Pero yung tipo television, pero kung mga magiging mga radio, ito ang pangatang. Ang matiyan na lang ikikita ang dalit sa itong social media. Plus ang mga cellphones, mga gadget, na bambuya na. Pero kung mga rasyona. Sa ito pangang generation nets. Sabihin mo yung mga kasangkayan, no? At ang mga kasalamat ka na bisan kung siya magbakit na hindi na ito din ang mga iyong konsabilidad. Yung mga kasalamat ka na yun, kami ka mga katotok na yun na ng tao yun, no? Ang mga programa na bukitaran paano mong anak sa kumbre. So, hindi nga ato mga pagpanginan na ako na responsabilidad natin ini ipaabot ng itong mga concern ngayon ito na lang pwede maabot itong mga concern agency number one it, mga leaders ang tako ko itong mga siya no? Di ako nasin natin ang maraming ini sasakyan mo itong politika no? Besides that inangulan natin na huligan kung ba mo nalak pa ang tatang tayo ni gayon kung ano man itong angay itong sa tatay na nakasali o kung ano man itong tao ang may buhat itong ano dito na kaya itong magdusa itao natin ini isang tayo na hindi nga ba na hindi ini kamos marugulan mga hapon yung sa mga klase ng mga edad. Pero yun din na pagpira sa pagkailan. Ang pangamaran ito rin. Ang hiyabot tayo rin yung grupo-grupo. Parang yung tikaan. So, bisan ako, nag-research ako ang night. Yung binas ako yun, yung edemok na ito yung tingin, makuha rin ko ba nila yung luwa. Binisay yun, kaya hindi mo na kinina. Yara grupo na TNFDM okay. In German TNFDM pure by include what I pronounce okay so for one day not in German mahala yung pagkawa intindi basta kabasa ko in short no sympathy for the majority. So, ganda mga kapatid, mga kaibigan, thank you so much. At ang mga pwede na katutok ini. Urahin lang kita kanina yung pag-program in Rangka Gutlo. Sige,
Google na himo lang kita pero may dato oras at tumanin yung trabaho. Yan. So, kapitay at number one, hindi na nagpapasalamat tayo ng mati at mga viewers. Kapag natin din yung kasanggaran at natin magpapahul. Salamat natin at ito natin. The work of all of the government, pinagawa from Governor Carlos Jericho ito pitilya. Yan na mga board members sa Palos and Leyte. Kapag natin ang Vice Governor sa Javier and pukusunan parang Javier. Ang mga opisyal upon na din natin provincial administrator Madam Personal Mero Madam Ruth Sorpia Sir Alvin Sorpia Research Department at Madam Gina Hippie ang Budget Department Accounting Division at Madam Doris Biloy General Services yan akong idol rin Engineer Edwin Labasta at siyempre and Engineer Bill Gold Militant at napakagwapo sa lahat ng mundo. Ay lang kami siya magkikima. Thank you so much, Todd. Siyempre, magkikwapo din eh ang ating Provincial Tourism Advisor ay kang Madam Francis Ann Pipilia. Thank you so much. Magkikwapo na natin Chief Executive Officer at the same time President ng Mangarayanay FM Station ng Siganda Club. Ilaga Mr. Bob Villanosa. You are permanent in your book and sometimes you are going to come in at the talent member of an anak public. So you are going to go sa mga paing ang gear for is kung gabi natin matalam. Salamat ang gumati. And of course, sa gano'n. Bye. See you soon. Bye.

Anaton oras, may na nakita 45 minutos. Nga nakalabayhan, alas 5.

0: Mao paing kulupa aton nga tanan mga kaboses. Ha? Kumusta ka mo? Adi Miyerkules kita inang adlaw. Ada kay pizza 24 hinin bulan han Hunyo. The festive month of June. All right. Ada kay ika 24 na kita na. Pira na lang kadlaw. Unom na lang kadlaw. Patron na. Lima na lang kadlaw. Bispira na. Nasasabuto na, no? Ha? Bueno, kumusta ka mo yan, Adida? Adi, magkakaurusan na naman kita na itong programa ka Boses Leyte, Boses Han Katawahan. Ngayon, inigyapo na niyo kuya, Bob Abellanosa. Ngayon, kakausa din hindi nga itong programa ka Boses Leyte, Boses Han Katawahan, diniha ka Boses Radio, B107.9. Yan, ini nga itong pagpasamwak. Amo itong nababatian din ni First District of Leyte, ipinagi ha B107.9 din ni Highly Urbanized City of Tacloban. Ayan, ha? Ada kay magkakaurusa kita din ni Aga ha first, second, and some parts of the third district ada kay nababatihan kita pinagi ha Dream Kaboses Radio B107.9. Yan didi naman ha ibang aparte ha third district naman nga di ha fourth nga na fifth district agda iton fifth district nababatihan gihapon kita ha B107.9 ngan ha Dream Radio 99.9 simulcast ini dida ha 99.9 Dream Radio ngan kung may dani yung mga Radio Garden app ada kay search line niyo dida ito niyo Radio Garden app on B107.9 Tacloban City ayun ha ngan so, gan manluwat nga nababatihan kita, may danaton live streaming. Ipinagi ha, adi ha, i-search lang niyo ha, yung internet. Small letters, B107.9 Tacloban. Ha? Ada, nakikita yan na ito naton mga screen ha, Facebook nga na YouTube. B107.9 Tacloban. Ngan ha, Facebook ini nga na YouTube pareho ini ha. Ngan sugad man simulcast gihapon ini ipinagi ha Kaboses TV Leyte. Yan ha. So dito banda ha Urmok, Kananga, Isabel, nga di Halbuera, ada kay nababatihan kita dito nga tambay-bay. Nababatihan kita ipinagi ha Dream Radio 99.9. Ayun na. Okay, again, maupay nga kulupay yung ataran. Kumusta ka mo? Ngan, damoy ni nga itong baga punbida. Ano itong baga mapasuya na nga notisya ang kabahin na naitabo. Kasang kulup, ha? Dida ha, San Jose National High School. Kanina nga ni aton mga neighboruan nga binmisita ngadtohan mga biktima gyapon ngadtohan mga ginlalamayan na an aton vice presidente si Sara Duterte ayan pagagin nakigduyog yahang kasubo nga pinangumusta aton mga naging biktima hininga shooting incident nga baka siring paambot ano nala ah. Ambot ano na isulod ang mga ulo hiningin taon yung mga kabataan. Iba na gan. Itong panahon yan na ah. So nakanto ang aton Vice Presidente si Sara Duterte. Laki duyog ini han kasubuhan ini nga mga pamilya han mga nabiktima. Ah. Alright. Ngan aton lot na ibaruan nga damay ni nga napasingan to kumatong hapon hini i an aton DSWD Secretary DSWD Secretary Rex Gatchalian, ha? Alright. Ngayon, Boyno, ada kay ginbisita di dahini ni Secretary Rex Gatchalian. Nakikita niyo yun na din ito mga Facebook. Ha? At pagbisita niya dito usang biktima han San Jose National High School base hadon na personal niya nga pagpabot hinpakiramay gihapon ngan suporta han gobyerno, ha? Agi gibisita ni niyan pamilya han 15 anyos pala in daon ang pangidaron nga biktima nga hi Chris Lawrence Fabian. Usay ni han tulong ang mga estudyante in daon nga nahiawat ang kinabuhi pastilan tungod hini nga madugo nga insidente, ha? Kay natabo aton kasangkulup Hunyo 22. Ada kay gimpatapod na ba ni Gatchalian nga andam daw ang gobyerno paghatag inbulig diri lang adahan pamilya ni Fabian kundi pati nagyapon aton ni papa nga mga biktima nga nagkahihibang, nagkasasamaan di dahil nga shooting incident sa San Jose National High School. Pastilan na no. Grabe, na? Adi nga ni, pamilyahan biktima in taon, nananawagan in hustisya. Ha? Mga suspect yan ha, adagay aday niya kustudiya. Ang mga otoridad. Samtang nagpapasalamat naman hanayudan gobyerno aton gina bagaan iroy ni Chris Lawrence sumalagan Secretary Gatchalian nga personal ini nga nasurpresa nga ni nga nasubo iya Presidente Ferdinand Marcos Jr. ni dining incidente nga nagmando na nga siguroon ang tinatawag nga accountability hantun mga naging responsable. Ada kay iniluat nga dudo ha, purbida, mga minor di edad pagundin eh, nga mga suspect. Ang usa na edad 15 anyos, ano sa 14 anyos. Ganyan ha, ada kaya ada inihira ha government custody nga temporaryo ini nga ginbutang didaha rehabilitation facility. Astilan, ano? Grabe, ha? Ada kasumpay paghihapon hini nga panitabo. At mga kaso nga murder o pagpatay, ada kay ginpasakay ni kontra han 15 anyos nga suspect. Kaya ano sa dida, 15 anyos, ano sa 14? Tagay itong balaod na siring nga ang mga nalilibre lahinihan na criminal liability amaton 15 below. Narong singon, di na ito na lang pagtungtong ni mo itong 15, libre ka pa. Pero kung 15 plus 1 day, ah, nagay di ka na libre. Ha? Gimpasakahan na kaso nga 3 counts, ha? Of murder and 15 anyos ini nga principal suspect han ini nga Tacloban City school shooting. Subalagan PNP Public Information Chief Colonel Alien Raiko ada kay ginpasakaan na in multiple counts of frustrated murder ngan physical injuries tungod han na mga nagkasasmad liwat didahin nga insidente. Ang nasabi nga suspect nga natun 14 anyos nga kaupod niya amo ito nigin aligar, ha? Nga amo ito nag-abri hini nga purbida kagubot hasulod han San Jose National High School. Okay, babalik kita para hin mga dugang pang sering pa notisya o mga rawon kabahin ini nga mga makarimadima nga nahitabo didaha San Jose National High School.
1: Ganito ang tunog ng sulit. Red Horse Beer. Masarap. Suabe sa bawat patak. Ang pagre-relax, mapapasarap. Sulit ang inuman ng barkada. Pasarap ka muna. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer.
2: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
1: Drink responsibly.

0: Tipan nga barato, sulit nga ganado. Tara, hagaron! Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily. Located at P. Burgos Street, Tacloban City with branches in Tacloban City and towns in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Hagaron! Hagaron, ganado ka pirmi.
1: Maayong adlaw mga suki na tong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
2: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
1: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
2: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang mga sangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon. Wala na og pagkalubog sa mata. Og makabasa og makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic og makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
3: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
0: Available ha mga branches, Hit Pacifica Agri-Vet Supplies, ngan ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hihalete.
5: Mga kuya o mga ate, ang maupay nga panlawas, importante kaupay. Pag-atamanan imo panlawas, ipinagin husto nga pagkaon, igo nga ehersisyo, ngan regular nga pagpadoktor. Pag-atamanan imo kalugaringon, kay importante ka. Pahinumdum tika nga niyo kuya, Bob Abellanosa, yours in public service, nga nagsisiring, stay healthy, Tacloban.
6: Ah, naton oras. Ada kay impunto ala size na. Maupay nga gabi na nga daha aton nga tanan, ha? Ada kay padayon kita hiningaton mga himagrawon, hiningaton mga notisya nga kabayan ini nga natabo. Nga panmusil ni daha San Jose National High School. Atong juvenile justice law, posible nga mapiktaranhan kasuhan ini nga minor de edad nga suspect. Ha? Sumalahan Republic Act 9344 o ang kikilala ini nga Juvenile Justice and Welfare Act ang mga kabataan nga 15 anyos paubos at ang kasagaran exempted. Tikang ha criminal liability nga nagpapailarom lugod din ihan mga tinatawag nga intervention program. An mga edad naman nga 15 tipaigbaw pero ubos pa hindi si 8 anyos ada kay pwede mahimo liwat nga mamatun criminally kung mapamatudan ini nga ang ira iginios may da sinising discernment o pag-intindi bugos nga pagsabot han ira ginbuhat ada kay padayon niya na an legal evaluation han mga otoridad may kalabutan ha application han ini nga blalaod may pagisumpay ini nga nahitabo tilan na, no? Okay. Ada kay, may naluwat baga hurub-hurub, ano, ha? May nabaga pagtuo nga posible nga grupo, may ada grupo nga naka-impluensya hanini nga mga suspect.

Aginiya na amaton gi papanginano han Philippine National Police. Marap ka mo mga kaboses. Ginimbestigaran niya na han Philippine National Police ang posibilidad na may adagod grupo o organization nga amoy itong baga naka-impluensya hini nga mga suspect. Diday ni nga Tacloban shooting. Sering pa man ni Colonel Allen Ray Coe nga di datun ira may adabaga inisyal nga baga nagpapakita imposible nga may individual o kon grupo nga nakag-aghat han-usahan mga sospek nga magbuhat hini nga krimen. Daw, badaw. Waray pagyapon maghatagin bugos nga detalye ang PNP samtang nagpapadayon pa ini nga ira mahugot nga investigasyon. Hagoy, haroy ini, ha? Ada kay meda liwat ko ng mga CICL chats. Nga nini daw nga t-shirt nga meda KMFDM. Ada kay padayon nini nga ipapanginano yan na han Philippine National Police. Ginbe-verify ini han PNP. Ani ni nga mga viral screenshots. Ani ginaligar nga mga mensahe, pinagihan mga chat messages han mga child in conflict with the law o CICL nga baga nasarang yan na ha social media. Ada kay waray pa makumpirmahan kapulisan itong baga authenticity liwat hini ka mga mensahe. So, gimpapanginano, kung ano good ang posible nga kahulugan hini nga KMFDM. Kaya aday nin, hipatek din natin ira mga t-shirt. Ha? Purbida, no? Baga nanundugan hini dito ha, hagawas, ha? Amerika na hini, ha? Ang KMFDM nga t-shirt nga ginsulot liwat ini, han usahan mga suspect, ha? Matap

online nga mga balita kabahin nini nga mga naitatabo dito ha gawas. Labi na ini nga mga siring pa mga shooting incidents nga naitatabo di dito mga eskwelahan dito Estados Unidos, may na-influence siya ini. And mga extremist communities nga amiton na siring pamaan amiton mahimo nga naka-epekto ini han minor de edad nga suspect. Stilan ano. Ada kay sige daw panuna-hunaon tayo din maupay. Ini nga pagtagahitabo. Han ini nga baga pinusil panmumusil nga naitabo. Dida ha San Jose National High School Pastilan. Diri harumabay. Ha? Bueno, abad doon natin mga notisya yan na, natin mga gin, natin mga ginhimangrawan, di na ini nga natin na Kaboses Radio News, mga panhitabo, din ni haatun na dapit, ha? Mga nagpukos sa anay kita, din ni hininga na itabo, ha San Jose National High School, ha? Okay, so, amo doon natin mga susumaton, mga balita. Adagay mabalik luwat kita nga dihanlain luwat nga portion. Anatun programa Kaboses Latin Poses Han Katawhan. Kataliwan lahini nga atun pipira nga talastas. Pagbalik natin, amuan Straight from the Heart.

0: Enjoy breakfast daily from 7:30 to 9:30 a.m. plus dim sum promo every day from 2 to 5 p.m. They also offer catering, food packages, and even panto or customized dishes, including Filipino favorites made just the way you want them. Walk Eat Out Chinese Restaurant is at Gaisano Capital Real Mall, Real Street, Tacloban City, in front of the Santo Niño Shrine. Contact 0968-898-8472. Open daily from 7:30 a.m. to 9 p.m.
1: Ahoy! Kidney Care time!
2: Perhesyon ning magpadialisis. Gasto kaayo. Maayo na lang ni ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
3: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag-adlaw. Ug wala na ko'y gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care!
4: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
5: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: may gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
1: Stop right there!
0: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray, solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061.

Well, bago kita mapasinga diane kita itong ato no sa nga kanta, before we read this letter coming from someone nga tikang ini listener aday niya natong Dream Radio 99.9, tikang ini dito na usa nga Canadian country, Canada.

Okay, mga kaboses, mga kuya. I'm crazy for crying. Crazy for crying. And I'm crazy for loving you. Ay, nako. Anyway, mayong gabi, may danaton din isurag. Tikang ha, tikang iniha kanang galit eh. Wow. Mayang gabi sa itong mga taga-kanang Galayte niya. Kumusta mo? Naminaw ni sila sa itong kikinig atong programa Straight from the Heart. This is actually simulcast dito sa Dream Radio 99.9. So, pabatian yun dito dapit sa May Ormoc, sa Kananga, Isabel, sa Merida, nga Rizal Buera, sa Baybay, and pati nag-iapon nga Rizal Tabango, ha? So, kining atong tagsulat karon, usa kining taga Kananga, Leyte. Yan. Alright, dili na nato langanon, ha? Ariyon na ni natong iyang sulat. Okay. Dear Kuya Bob, ako di ay usa sa inyong faithful listeners sa Straight from the Heart, ipinagi sa 99.9 Dream Radio diri sa Kananga, Leyte. Ako si Liza, pero pwede po ko ninyo nga tawgon og a broken trust from Kananga. Wow!

grabe ha. Kuya Bob, nagsulat ko kanimo kay bugat na kaayo ang akong gibati. Ug murag dugay na jud na akong gidala-dala kini sa akong dughan. Naay usa ka babay nga akong gi-consider nga suod kaayo nga amiga. Murag sister na jud nako ang akong pagtan-aw sa iya. Gisaligan nako siya pag-ayo. Gi-open nako ang akong life sa iya. Akong mga secrets, akong struggles, akong fears o bisan akong personal nga mga problema. Abi nako tinuod o lingon na ang among friendship. Pero sa ulahi, siya mismo ang nakapasakit nako pag-ayo. Pambihira naman, ha? Kining akong amiga, siya ang nisulay pagdaot sa akong pangalan. Nagkalat siya og mga istorya nga dili tinuod og murang tinuyo jud niya nga gubon ang mga butang nga dugay na nakong gitukod og giampingan. Akong reputasyon, akong relasyon sa uban og apil sa akong peace of mind. Ang sakit pa jud Kuya Bob. Kay gitreat nako siya like family. Pero siya pa hinuon ang the very person nga ni traitor nako. Grabe no. Karon after everything, nibalik siya nga rin ako. Nangayo siya og pasaylo. Ingon siya nga nagbag-o na daw siya o gusto niya nga mahimong okay na sab me og balik. Pero Kuya Bob, mahadlok ko. Oh, diri ka dituro sa ako niyo mahadlok ka. O diba? Part of me, saring pamanindiya, part of me wants to forgive her and move on. Pero naapod parte sa akong kasing-kasing nga nag-ingon nga basin mausab ra gihapon ang tanan. Basing masakitan na pod ko. Sayo ba Kuya Bob nga dili nako siya pasudlon balik sa akong kinabuhi? Sayo ba nga gusto nako protektahan akong kaugalingon bisan pa og murag hearse tan-awon sa uban? Unsaon man nako pakahibalo? Ha? Kung naulian nako. Ano ini? Unsaon man nako pagkahibalo kung naulian lang ko? O basin negahi na ang akong kasing-kasing ko naman. Kuya Bob, I really need your advice. Ha? Salamat kayo sa inyong programa. Daghan mog natabangan ipinagi sa imong tambag. Sincerely, Lisa. Wow, Lisa. Kasulat pa yun diri, A Broken Trust from Kanang. Okay, mayong gabi ni Mulisa.
Before I treat your letter, doon ako'y kanta para ni Molisa. Hinautunta nga, naminaw ka karun. Para ni Nimo o sa tanan, nga naminaw sa atong.

All right, that was a very beautiful love song, popularized by Wensie Cornejo, Hanggang Stilan. Wapo ang kanta, no? Anaton oras is 33 minutes after 6 o'clock. And again, mayang gabi sa atong mga taga Kananga, Leyte. Labi na gyud ngan ha kang Lisa. Hello there, Lisa. How are you tonight? Well, una sa tanan, salamat kayo, Lisa, sa imong pagsalig ni mo namo. Sa imong pag-abli, sa imong kasing-kasing dinhi sa atong programa nga Straight from the Heart. Lisa, you know, sakit jud kaayo kung ang tao nga imong giila nga amiga matud pa nimo murag igsuonan nimo murag imo nang sister nya pamilya pa gyud ang imong pagtratar niya. Unya mao pa jud ang makapasakit nimo pastil. Well, dili man good kaayo sakit kung estranghero o kanang bag-ulang mga nakailaila nimo ang mo betray nimo o mo traitor nimo. Pero kung kinisiya maoy someone nga imo nang gisaligan, you trusted her so much, someone nga imong gidepensahan kana murang lahi ra jud. Lahi jud nga kasakit ang atong bation og ingon ana ang may tabo. Alam mo, Lisa, paminawa ko ni ining akong isulti kanimo. Forgiveness and reconnection are not always the same thing. Importante jud nga maintindihan nato ni, ha? Kay kasagaran para ba makadungog ta og mga tao nga moingon, pasayloan na lang na siya. Kay importante nga kay baluta magpasaylo. Yes, tinuod na. Ay nang kay baluta magpasaylo. Ninjot na ingon palagi sa ato sa Cebuano, nindot jud o makatunta pagpasaylo. Pero ang pagpasaylo, Lisa, does not automatically mean nga kinahanglan nimo siya pasudlon og balik nga nasa imong kinabuhi. Pwede ka magpasaylo, you can forgive without reopening the same door. You know, you can let go of hatred without giving them access to hurt you again. Well, Lisa, dili sayop nga piliun sa nimo nga mudistansya usa ka. Dili ka dautan. Dili ka maingon nga bitter. Dili sa ka maingon nga wakay kasing-kasing, heartless. You know, Lisa, sometimes boundaries are not walls of anger. But instead, they are fences of wisdom. Usahay, maingon ka, no. Pero kanang imong no nga imong gisulti sa usa ka tawo, mao diay ang yes nga imong gihatag para sa imong gingon peace. Karon, pangutan-on ta ka, Lisa, kung imo siyang pasudlon balik sa imong kinabuhi, unsa may imong timailhan?
nga tinuod jud nga nagbag-o siya. Remember Liza? Ingon palagi, words, dali lagay sulti na, words are easy to say. Kining sorry, ay sus marasep. It's easy to say sorry, ha? Pero matod pa sa kanta, usa, love means you never have to say you're sorry. Kanang gingon nga, I change, unak bag-unak ko, ay sus maria. Kanali ba nang isulti? Pero ang tinuod nga pagbag-o, the real change, makita man nimo ni sa iyang mga aksyon, ha? In time, in humility, o ang atong gingon nga accountability. Ilinin ni mo makita tungod lang sa mga luha. Jesus Maria, ha? Dili tungod sa mga tamis kayong mga pulong, ha? Ilinin ni mo makita diha ang pagbago. Kung siya man, if she really truly changed, iyang respetuhan. She will respect your healing. Dili kanya presyoron. She will understand kung dili pa kaandam nga mudawat niya. Because you know, Liza, real remorse is patient. Naalang ko'y gusto ipahinumdum ni mo, Liza. You know, protecting yourself is not pride. It is wisdom born from pain. Ang tao nga nasunog na, natural lang, nga mahadlok na sa kalayo. And that fear is not always weakness. Sometimes that fear is memory teaching you. So, og magayo ka sa tambag ni Kuya Bob, what would it be? Ang ako lang masulti ni Mulisa, pasayloa siya kung ang imong kasing-kasing andam na. But never feel guilty if your healing requires distance. You do not owe her unlimited access, or you do not owe unlimited access to people who once destroyed your peace. Kay dili tanan nga nibalik, o dili tanan nga gusto mo balik, deserves a second chance.

0: kidney care time.
1: Ako si Tere Robles, 59 sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney, unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care, nakatabang gyud sa akong kidney.
2: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
3: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
5: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw. Taas gid kaayo akong sugar level. Usay moabot gyud 320.
4: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
5: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
3: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Come on! Get ready to sing, scream, dance and party because these amazing artists are about to set the stage on fire this July 4, 2026 at the Leyte Convention Complex, Earl Agustin.

get up. It's Retro City.

0: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga naghahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa nato ang istorya ni Nang Maria.
1: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na.
2: Isip po sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang na diskubrehan nako ang iBerry.
3: Mas klaro na ba bisan gabii?
1: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dako kaayo akong pasalamat sa iBerry.
4: Unsa pay gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
5: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin
6: pang. Ako si Nina Ortiz taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala koy gana mukaon. Ang akong tiil pirmi hubag ug akong ihi murag naay bula. Sakit kud pirmi akong likod ug nahadlok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila ka bulan na paginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil ug mas maayo na pud akong pamati.
4: Ayaw hulata nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care, makatabang sa pagkatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas. Available na sa Mercury ug mga suking butika.
5: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi

0: we don't stop the music.
1: B1079. Oh. B1079.
2: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
3: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
4: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
3: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Og tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon. Wala na og pagkalubog sa mata. Og makabasa og makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic og makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
5: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ohoy! Kidney Care time!
7: Perhesyo ning magpadialisis. Gasto kaayo. Maayo na lang ni ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
8: Ako si Loloy taga Danao, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care.
9: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
10: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: the song Kahel na Langit, mga kapatid. Ngayong napakagandang araw po ng Webes, June 25, taong 2026. Kamusta naman po ang ating mga kapatid na kanina pa po nakaabang sa programa para po sa mga balita at impormasyon? Handang-handa na po kami ng aking partner Manong Ted Filon sa 4 na oras po ng pagbibigay. Hindi lang impormasyon, maging public service po mamaya sa ating What's On Your Mind. Ito nga po sa 105.9 True FM. Kayo po ba inabutan din ng passing rain na naman ganinang madaling araw? Eh, hopefully, mas maganda po ang weather natin today. Kasi kung mapapansin nga natin, dahil tag-ulan na po, bandang hapon, madalas na po ang mga pag-ulan ngayon. Pero mamaya, naku ito ha, kahit madalas na yung pag-ulan sa ilang mga lugar, may banta po na posibleng mapunta sa critical low level itong Angat Dam. Karaniwan po sa mga lugar dito po sa Metro Manila, ang supply po ng ating tubig ay galing sa Angat Dam. So kung patuloy po ang pagbaba niyan, ang tanong ngayon partner, papano na ang tubig natin? Kung netong mga nakaraan, nagkaroon tayo ng mga power interruptions, magkakaroon din ba ng water interruptions? Though ako iabang ko lang, sanay naman na kami dun sa lugar namin. Lagi namang meron. Hindi na bago. So mas mapapadalas pa po ba kung sakali man o ito po ba'y napaghandaan naman na ng ating gobyerno? Ano sa tingin mo? Nakataubo ka! Oo! Kamusta naman, partner?
1: Good morning. Tingnan natin kung sakasakali magkakaroon ng rasyonan ng tubig kung may mga pupunta bang mga cabinet secretaries.
0: Magpapapicture?
1: Oo, para...
0: mamigay ng tubig?
1: Umigib ng tubig.
0: Uy, okay yun ah. Oo. Silang may hawak ng hose, ano?
1: Anyway, ang bilis nga po ng araw, anong petsa na ngayon, baby girl?
0: Ikaw talaga, June 25 na. Ilang araw na nga lang po ay Hulyo na, pero bukas po ay Biyernes na. Pero bago ang Biyernes, namnamin mo po muna natin itong araw ng Thursday.
1: At ngayon nga pong Thursday, June 25, ay birthday po ng aming executive producer, si Princess Velasquez. At bukas po naman ay birthday po ng aming pong kasamahan dito na napakasipag si Neb. Ano ang kanyang
0: Neb Ganaban.
1: Siya po ay 23 years old na, I'm sorry, 25 na tomorrow. Ayan. So, double celebration po kami bukas dito. At salamat na marami kay Tita Chacha sa kanya pagiging galante at sa kanya pagiging ate at tita.
0: Salamat sa'yo.
1: Okay.
0: Sa lagi mong pagbusog sa amin. Uy, pero happy birthday sa ating executive producer na si Seth Velasquez. Ilang taon na daw siya. Bata pa rin naman daw.
1: At sa Sabado naman ay birthday po ng aking panganay na apo.
0: Uy!
1: Ay, 16 na ang aking panganay na apo.
0: Wow.
1: So, ngayon, si Princess, bukas si Neb at si Ted Joaquin on Saturday.
0: Sunod-sunod ang celebration.
1: Doon po sa amin sa Tacloban, bagamat malungkot nga ito nangyari dyan na trahedya po sa isang paaralan, sa June 30 po ang kapistahan doon sa amin sa lungsod ng Tacloban. Sa Ormoc po naman ay June 29. Mga kapatid, ito ho muna pagbati po ng good morning sa ating lahat, sa lahat ng ating mga suki, mga mahal na mga seniors at super seniors at mga uring manggagawa na muli nga pong haharap sa hamon po ng hanap buhay. Mabuhay kayong lahat. Good morning po sa inyong lahat. Ang ating baby girl ay medyo nagtatakip muna ng kanyang costume today. Alright, dahil siya po ay may ganap mamaya.
0: Costume talaga ha?
1: Oo.
0: Tumang-tawa ako doon sa costume ha. Para tayong mascot ha? Bakit naman costume? Hindi pwedeng outfit.
1: Hubarin mo na yung jacket.
0: Ito na pinahihinaan na natin yung ating aircon dito kay Neb Ganaban dahil medyo tayo po'y nilalamig dito po sa loob ng ating istasyon. Kayo po ba dyan sa labas? Nilalamig po ba kayo? Pinagpapawisan po ang inyong mga kilig-kilig ngayong araw na ito.
1: Okay, sige po. So mga kapatid, ano ho ba ang magandang balita today? Meron ba? May hatid ka bang magandang balita doon sa gitnang silangan? Hindi pa ho nakokumpirma ito hong peace talks nila ha, tangkang ang kasunduan kasi ang Iran may mga iba pang sinasabi at yung daho pangangasiwa sa Strait of Hormuz na yan, hindi pa rin po sigurado. Kumbaga po ito pong ating presyuhan ng petrolyo bagamat po nababa na ay mukhang hindi pa ho tayo sure dyan kung saan po ito hahantong. Kaya sana nga po ito po ay maayos na lang sa ganon. Baka move on na po ang buong mundo sa perwisyong inihatid itong gerang ito sa gitnang silangan. Magandang balita po today, tayo po'y mga gising pa. Amen! Hallelujah, praise God. Yan pong unang-una na pinakamagandang balita po na tayo po'y nagkakarinig. Pa sa mga tao pong nasa ospital ngayon, sa mga pasyente, nawa po yakapin tayo ng Panginoon para po sa ating paggaling. Kaya muli, we pray, Lord, salamat po ng marami muli sa pahirampong buhay na inyong pinagkaloob po sa amin. Nawa, Lord, kami po'y maging kapakipakinabang sa araw na ito para po sa aming kapwa higit sa lahat.

0: para sa kanilang mga anak, ang mga anak na siyang nagpapagalpo naman para sa kanilang mga magulang. At muli, pagpalain niyo po ang mga taong biktima ng kalamidad at trahedya. Sila po yakapin po ninyo at gabayan sa kanilang kinasadlakan ngayon. Kami po'y pagkalooban niyo pa rin ng kahinahunan na tanggapin ang mga bagay na hindi na po namin kayang baguhin at lakas ng loob na baguhin ang mga bagay na kaya pa po namin at ang karunungan na malaman ang pagkakaiba ng dalawa. And all of this we ask and we pray in Jesus' name. Amen.
1: Amen.
0: Thank you, Lord. Salamat ng marami today, ha? Meron po tayong tuloy sa ating pong pagbibigay po ng tulong sa mga nangangailangan sa ating What's on Your Mind. And maganda pong ating mga hatid na balita kahapon po na itampok natin yung pagbabayad po ng tuition fee. Alright, na I'm sorry, yung pagbabayad po ng kanyang bayarin sa review center. Isa po itong nurse. Habang doon po naman sa Nueva Ecija, aba eh yung pong ating... sa simula po ng aming programa dito, if you recall, Direct Joey at itong si Aaron, dati tayo nakapanayam na isang anak ng farmer na dati ho kasi ang kanyang kurso ay agriculture, nag-shift siya sa nursing dahil nga sa kanyang frustration po sa pagsasaka. Ang pangalan niya ay si Lester, I'm sorry, Lester Pagba.
1: Mm-hmm.
0: Si Lester po nakapanayam natin. At yun nga po, no? Siya po ay nag-shift ng kurso at nagkaroon po tayo ng happy senior couple na gumabay din po sa kanya kahit pa paano po nakatulong sa kanya pong monthly allowance. Dagdag lang po para sa gastusin po ng bata. Siya po ay nakapagtapos na kahapon.
1: Wow.
0: So magandang balita rin po yan. Ihanda namin ang kanya pong mga visuals and pasalamat sa mga nagtulong-tulong para ho sa kanya. Bukas po yan, hopefully po, no? Sa kanya mga magulang na magsasaka, congratulations po. Yung kanyang picture, kitang-kita mo si tatay talagang magbubukid ang magbubukid. Pero sigurado po ako, proud na proud si tatay na nakapagpatapos siya ng isang anak na ngayon po ay nursing graduate na. Dadaan din po sa review yan and eventually nga po mag-a-abroad.
1: Sigurado.
0: Joke lang. Joke naman. Smile naman kayo dyan.
1: Magtatrabaho naman muna dito. Kailangan ng experience eh. Pero para sa mas magandang oportunidad, hindi naman natin masisisi ang iba kung bakit kinakailangan pong mga ibang bansa. Kasi kung sila naman po ay well compensated dito, hindi na po yan maghahanapan ng ibang options.
0: Salamat po doon sa senior couple tumugon po sa pangangailangan itong si Lester Pagba. Salamat po na marami. God bless you more. And also,
2: positive.
0: Today, ano ho mga kapatid, meron pa rin po tayo mga ipapalabas po ng mga update doon sa mga nabiyayaan po ng tulong ng ating mga Happy Anonymous dahil nga po sa gitna ng lahat nang mga nangyayari sa ating pong bayan, ang tawag ay Pilipinas. Tuloy po ang pagbibigay po ng tulong ng mga taong wala hong hinihingi na kapalit kundi po lamang maging daluyan po ng mga biyaya na nanggagaling sa ating dakilang Maylika. So mamaya po yan. But meantime, mga kapatid, ano po ang ating pong mga tampok na balita maya-maya na kaunti. And of course, ang ating pong The Daily Bread, Brad Jepelis Copides, and also ang mga usaping pambayan. May mga bago na po ngayon. May mga bago na po ngayon ng mga development doon po sa nangyari sa Tacloban City. At yun daw pong 15 anyos ay kinasuhan na daw po ng kasong kriminal. So dadaan sa proseso. And also mga kapatid, ano po, nasa judge na yan yung paghuhusga kung siya ba, mga kapatid, ano po, ay saan ilalagak at kung gaano katagal ang kanyang confinement doon po sa sinasabing rehabilitation center. Muli po ngayon, ito ang pinagkakaabalahan ng marami. Naka-focus po tayo dito sa isyung ito. And sorry po, no, pero mamaya ating muling tutunghayan itong mga sinasabi po ng ilang mga opisyal natin tungkol po sa isyung ito. Because at the end of the day, ano po, ang lahat ng ito din po ay tutunghay sa usapin po ng budget. Ano ho yun? Budget po doon sa mga paaralan, lalo na po sa mga pampublikong paaralan.
1: Tama.
0: Pupunta po tayo doon sa sinasabi na, oh, kinakailangan meron kayong fence.
1: Mm-mm.
0: Diba? Oh, kinakailangan meron kayong mga CCTV.
1: Tama.
0: Oh, kinakailangan. Dapat may mga gwardiya kayo.
1: Oh, yung metal detectors, dapat diba? Meron din. Oh.
0: Ngayon, pinag-uusapan yan.
1: Oo. Oh.
0: Ang tanong lang dyan, saan sila kukuha ng pera?
1: Mm-mm.
0: And definitely po, itong si Sunny Angara, oo, ay nangangako din na kung ano-ano mga reforma. But at the end of the day, Sunny Boy, ang tanong dito, kailan mo pa ipinaglaban ang mga bagay na yan nung ikay Committee on Finance Chairman sa Senado? Remember, kayo ni Saldico ang magkatandem sa paghubog ng ating budget?

0: nating kakaligtaan yan, ha? Nasaan na si Tri-Gib? Alright, na iyong body-body dyan sa DepEd. Kasi ngayon, napakadali din po magsabi ng kesyo ganito, kesyo ganito. Pero babalik at babalik po tayo sa pinanggagalingan din po ng mga problemang ito. Yung po mga kabataan na sinasabi po natin na kinakailangan pong dumaan sa intervention. Tama? Sa rehabilitation.
1: Yan. Ipapasok sa bahay pag-asa.
0: Magandang tanong din po nga ngayon, no? More than itong kung ano-ano po mga panukala sa ilan.
1: Wow.
0: Ang tanong, nasaan na yung pong ipinapangako ng batas tungkol sa rehabilitasyon ng mga batang in conflict with the law? Ito yung himayin po natin para lang po tayo magkaroon ng ideya, ng kaisipan. Kasi hindi po maitatanggi na sorry po pero performative ho naman kasi ang ating pong ilang opisyal ng gobyerno.
2: True.
0: Kung babalikan mo yung Lindol, alright. Well, salamat. Responde doon. Babigay tayo ng relief goods. And then ano pinag-uusapan? Well, number one, building code. Eh, kinakailangan balikan natin ang building code. Kinakailangan puntahan natin yung mga estrukturang ito na dapat ay sumusunod, ha, sa panuntunan ng building code. Yung mga pag-construction ng mga pampublikong infrastruktura, ha, yung rehabilitasyon na kinakailangan, etc., etc. Eh, nawala na po yung focus ngayon doon. So ngayon, nandun sila, solo na naman po sila doon. Blaha kayo sa buhay nyo. Eh, nangyari po itong trahedyang ito. So dito ho naman tayo. And then, eto ho na naman sila. Hindi po ba? Oh, eto na naman po ipinapangako. Eto ho na naman ang gagawin. Pagkatapos nito, sorry po, no? Hindi natin dapat kaligtaan itong pangyayaring ito. At sana nga po magkaroon ng katarungan itong mga batang biktima. Pero gaano po kaseryoso na naman ang mga taong gobyerno para po sa isyong ito na hindi na nga po mauulit? Kasi ay impeachable. Doon na ho tayo mapofocus na naman.
1: Sigurado.
0: At magkakalimutan po na naman tayo dito.
1: Oo. Sigurado yan. Parang di na kayo nasanay dito. Kung saan naman ng pinag-uusapan, doon naman sila lahat nagpapabida. Hindi ba? Pero nung mga panahon, yun nga yung nakakalungkot dito eh. Pinag-uusapan po natin ngayon ang juvenile law. Pinag-uusapan natin kung tama ba yung age of criminal liability. Pinag-uusapan natin kung dapat na ba ang social media ban. Humantong muna sa isang trahedya bago mapag-usapan lahat ito.
0: At meron din po tayo mga ginagawa pong research dito po sa mga binabanggit po na mga palatandaan tungkol doon sa mga kabataan po na nahuhumaling dito po sa internet. Mamaya din po yan, pamerhutan sapat na oras. But definitely po, ito po yung atin ang sinasaliksik at kukuha po tayo ng mga resource persons para po pag-usapan ang isyong ito. Kami rin po ni Big Boy dito ay nag-research na po para po doon sa mga bahay pag-asa. As of May 25, 2023, mismo ho, hango sa DSWD website, LGU Managed Centers for, ito po yun, ano, ito ho yung mga residential care facilities with valid accreditation certificates. Mga kapatid, ang pinag-uusapan natin dito, Rehabilitation Center for Children in Conflict with the Law. Bahay pag-asa po ang tawag sa iba. Pero dito po, 18 lang ito. Okay? So, ang tanong nga din ang sinasabi ho naman itong council, hindi, marami na yan. Ano yon? Privately owned, meaning NGO nag-ooperate. So, where's the government? You know what I'm saying? Kasi nga po, dito po, sa gitna ng debate sa edad, kung yung na dapat pong magkaroon ng criminal responsibility, is kumusta na po yung implementasyon ng batas? Saan na naman po dito nagkulang kung meron man ang mga kinauukulan? Kasi ang dali ding magturo ngayon. Ang dali rin pong magpasikat ngayon. Ang dali rin pong umepal ngayon. Pero sa totoo lang, sila po ay bahagi ng napakalaking problemang ito ng bayan. Magpakatotoo po tayo dito sa isyong ito. Sorry po! At Webes na Webes.
1: Maagang birahe mga kapatid. Marami pa po tayong pag-uusapan dahil 4 na oras po tayong magsasama-sama. Handa-handa na ba ang mga balita po natin na inyo rin pong inaabangan araw-araw. So ready ka na ba, partner, para sa ating balitaan?
0: Aba, eh, ready na akong kumain. Eh, kaso lang bukas pa daw.
1: Oh.
0: Hindi, no problemo, ha? No problemo.
1: Yung barbecue ano, at spaghetti.
0: Barbecue, pansit, palabok, ano bang gusto ninyo? Ha? Si Seth, parang nakasimanok. Birthday na birthday niya.
1: Hindi. Minsan kasi ganyan. Alam mo, minsan ang mga tao pagka birthday, mas emotional sila. Marami silang mga naaalalang mga bagay.
0: Emotional,
1: hindi ba, Seth?
0: Pag birthday.
1: At oo, emotional yung iba pag birthday eh. Kasi ayaw madagdagan yung edad. No, Seth?
0: Hindi
1: naman ako makamaiyak pa ito.
0: Happy birthday sa iyo, Princess.
1: Happy birthday, Princess Velasquez.
0: Nga pala, batin ko rin si Mariel, yung ating... Meron kaming nakadaupang palad, ano ho. Grade 4 siya nung panahon po nung Yolanda tragedy. Ito ho, mga kapatid, ay nakilala po namin. Ang pangalan niya ay si Mariel Flores Hernali. Grade 4 siya nung amin nakilala. Grade 4. Siya ang naging case study po namin. Aba, eh, nakapagtapos na siya ng college. Parang kailan lang. Congratulations sa iyo, Mariel, ha? Sana nga makadaupang palad ka namin at kami ay nagagalak at nagagalak ng lubos sa iyong tagumpay, sa iyong pag-aaral. Cum laude, ha? At talagang ang dami niya mga awards dito, ha? Top 3 best undergraduate thesis. Itong batang ito, sa gitna ng kahirapan, maaga pong namayapa yung kanyang ina. Oo, nakilala po namin yung kanyang mother, pero namatay po ito ng bata pa. Kaya yung kanyang ama din po tumaguyod sa kanya at ilang po mga tumulong sa kanya para po makagraduate. So again, sa iyo, Mariel, dyan sa Tacloban City, congratulations, iha. At sana makaugnayan ka namin. Thank you very much. Okay, sige. So mga kapatid, ganap na pong 6:27 in the morning. Hatid sa atin yan ng Boss Mastery Coffee. Boss Mastery Coffee, salamat na marami. Alam mo na kaagad, amoy pa lang o quality coffee beans. At puno ng sangkap na galing sa Mangosteen with Zantone. Namayon na po sa atin pangangatawan. Boss Mastery Coffee, kapeng mangosteen sa sarap. Available yan sa Mercury Drug Watson, 7-Eleven South Side Drug, at mga piling supermarkets nationwide. Thank you very much, ha? Boss Mastery Coffee, kape, mangosteen, sarap! Thank you! So handang-handa na po kami, mga kapatid, para sa ating mga tampok na balita sa
1: News 5!
2: How much of the Philippines?
3: Bagong umaga, bagong inspirasyon sa Perfect Mornings. Lunes hanggang Biyernes, alas 10 ng umaga.
4: Control of the ball.

0: kids! Welcome back to Mind School! Ready na ba kayo sa ating next adventure?
1: Samahan nyo kaming kilalanin at mas maunawakan ang aking na VIPs, Very Important Problems!
0: Sino-sino ang mga very important problems and how are they connected to each other?
2: Join us in Mind School where we dive into the coolest adventures powered by science and art.
3: Step into amazing portals with us where extraordinary, weird, and mind-blowing things
1: come to life!
4: Sa iisang tahanan, nagtipon ang mga haligi ng balita. Pinag-isa ng layunin na maghatid serbisyo para sa mga agrabyado.
5: Nandito tayo, tayo magsusupo ng problema, magkaalamanan.
4: Para sa mga naghahanap ng kasagutan.
6: Teachers sa umaga, motorcycle taxi riders sa gabi.
4: Kwentuhang may saysay.
7: Hindi mawawala po ang ating public service at ang magandang balita po na inihahatid.
4: Higit sa lahat, may laman at pinag-uugatang katotohanan.
8: Malinaw na inihayag ng Japan ang kanilang panig.
4: Para sa mga nalulumbay, hatid na may tawanan na may kabuluhan.
9: Nasunog na yung kwapaw ko.
4: Tanong sa kalusugan, aming papakinggan.
10: Thalassemia, oh. Let's start with that.
11: Para mas maintindihan.
4: May lugar ka rito, kapatid.
12: It's a beautiful day!
4: Sa bawat sulok ng tahanan, sa bawat oras ng araw, buong araw, magdamagan. Kami ang 1PH, teleservisyo para sa Pilipino.

0: details, visit www.tourism.gov.ph.
1: True FM.
2: True FM, alas 6:32 na po. Handa na ba kayo? Parang wala akong marinig masagot.
3: Ready na daw. Okay. Oo, handang-handa na ang ating mga balitaan.
2: Kung handa na po kayo, kami po'y handang-handa na para sa ating...
4: Get out!
2: News 5 sa 105.9 True FM at maging sa 1PH at sa True FM TV on Signal. Ito ang kalipunan ng mga pinakamalalaki at pinakaimportanteng balitang dapat niyong malaman. Ako, wow.
3: Okay, sabi mo kasi, tanggalin ang jacket, masunurin ako.
2: Sorry po, sa nakikinig sa amin.
3: Bakit ba?
2: Napawaw ho ako sa kasuotan po ng ating
3: ikaw
2: baby
3: naman
2: girl.
3: Eh. Oo, tinanggal lang yung jacket. Ano naman ang nakakawaw doon?
5: Wow. Oo. Ang sarap ng dating.
2: Parang panayad whiskey lang ang dating nito.
3: Nagulat din si Kuya Iro. Ibalik ko na ba yung jacket? Ibabalik. Wag daw. Ako, sige.
2: Wow. Huminga ka naman. Baka
3: parang si Gas Abelgas, ang taas ng ano natin parang, ngayon, ha? Ng belt. Oo.
6: Hindi na ito normal.
2: Baka bumulagta ka dyan. Huminga ka naman. Ito ang kalipunan ng mga pinakamalalaki at pinakaimportanteng balitang dapat niyong malaman. Ako po si Ted Filon.
3: Ako naman po si Zarina Guevara.
2: Ngayon nga pong araw ng Huwebes, 25 sa buwan ng Hunyo 2026. At unang-una po sa ating mga tampok na balita, sinampahan po ng patong-patong na kasong kriminal ang 15-anyos na gunman na namaril sa Tacloban City, Leyte. 3 counts ng murder at 3 counts ng frustrated murder at multiple counts ng serious physical injuries ang isinampa laban sa 15-anyos na si Elias Rod. Ayon sa mga pulis, isang beses lamang daw nagpaputok ng baril si Rod habang ang 14-anyos na itong si Nash na nagpaputok naman daw ng higit sa 30 beses ay isa sa ilalim sa isang intervention at rehabilitation program alinsunod sa batas. Sa ilalim po kasi ng Juvenile Justice and Welfare Act, 15 anyos, 15 years old and 1 day ang minimum na edad sa criminal liability. Ibig sabihin, walang pananagutan sa batas ang mga edad 15 anyos pababa na nakagawa po ng krimen. Pero para po sa mga magulang na mga nasawing estudyante, dapat daw po ay parehong salarin ang siyang makasuhan.
7: Dahil makasya pa nga yung nakapatay dyan. Tapos wala. Kung pwede na. Siya sana yung nandyan.
8: Hindi na yan. Bata, ano ba yan? Ano ba siya nga? Pag-iisip niya nga magsugal niya. Madali ang hustisya para sa mga biktima, sa anak ko, sa mga napatay niya, sa mga nasugatan, sa mga estudyante na natrauma.
9: Unfair po talaga, ang reaction talagang galit. Kasi 14, wala pa po daw talaga siyang negligent. Nasa batas daw po yun. Kung hindi po mapapanagot ang bata, ang magulang. Ang magulang po. Kasi sa kanila po nanggaling yung natutunan ng bata na paano bumarin. Kung tinago po nila yan, hindi po yan makukuha ng bata. Kung talagang sinipti po nila yung mga ano nila, mga gun po nila.
2: Yan po ang mga tinig nina Ariet Daso at Bea Fabian, ang mga ina ng 2 sa mga namatay na estudyante sa naturang mamamaril. Bukod sa pananagutan sa batas ng mga suspect, inimbestigahan din po ang pananagutan ng mga may-ari ng baril na ginamit nga ng 2 suspect. Una nga pong napag-alaman na isang police staff sergeant na tiyahin umano noong Nash ang ginamit na baril. Pag-aari po ng police, narilib naman sa pwesto at nasa ilalim ngayon ng restrictive custody ang nasabing police. Posible din daw hong maharap sa mga kasong administratibo ang naturang policewoman. Habang ang kalibre 38 baril po naman na ginamit po ng 15 anyos na si Rod ay una pong na-trace na nakarehistro sa isang security agency sa Cebu, pero kalaunan po ito'y na-trace sa Bohol.
10: Isang baril daw na hindi registered, fake ang serial number. But the mere fact na nagkaroon ng access ang bata sa sa baril, ang culpability dyan ay nasa kusina man ang may-ari ng baril.
2: Yan po ang tinig ni DILG Secretary John Vic Remulla.
3: Sa ibang balita, hindi bababa sa 10 ang posibleng makasuhan sa pagkamatay naman ni na Rene Baterbonya at Divine Adili. Ayon po sa Philippine National Police, malapit nang matapos ang investigasyon ng CIDG. Humarap din sa kanilang tanggapan kahapon ang tatlong dating Ateneo basketball players at ang presidente ng universidad na si Father Bobby Yap. Nakatakdang isumite ng CIDG ang resulta ng kanilang investigasyon bukas araw po ng Biyernes. Samantala, inilibing na rin kahapon si Rene sa Talacogon Memorial Park sa kanyang home province sa Agusan del Sur.
2: Sa ilang pang tampok na balita po naman, pinabubuksan po ng prosecution ang BIR box na naglalaman ng tax records ni Vice President Sara Duterte at ang kanyang mister na si Attorney Mance Calpio. Ayon po kay House Prosecutor Congresswoman Leila De Lima, ito na ang tamang pagkakataon para nga buksan ang naturang kahon at mamarkahan ang mga laman nito bilang mga ebidensya at dokumento. Posible puro itong magamit sa impeachment complaint tungkol sa unexplained wealth na issue laban sa bise. Matatandaan pong hindi binuksan ang naturang kahon sa naging hearing po ng House Committee on Justice dahil nga sa issue ng confidentiality na alinsunod po naman sa National Revenue Code. Pero hihintayin pa rin po ng prosecution ang komento ng defense team dahil kailangan nilang magkasundo dito. Ngayon po ipinag-aaralan daw po ng kampo ng VP Sara kung ano ang kanilang magiging tugon sa naturang mungkahi.
3: Dumipensa naman po si dating Congressman Mike Defensor sa alegasyong sangkot daw siya sa kasong human trafficking. Nagugat po ito sa ginawang raid ng National Bureau of Investigation o NBI sa isang KTV bar at hotel sa Pasig noong Abril kung saan mahigit 20 kababaihan na biktima daw ng sexual exploitation ang nasagip ng mga otoridad. Konektado daw ang bar at hotel at may naka-reserve pa daw na kwarto si Defensor sa mismong KTV bar. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, si Defensor ang chairman ng korporasyon na may-ari po ng commercial complex na kinatitirikan ng KTV bar at hotel ng kanyang asawa. Kaya malakas daw ang kanilang mga ebidensya at hindi lang ito basta pamumulitika. Bukod kay Defensor, kakasuhan din ng NBI ang isa pa niyang anak at si Lawrence Tan na dating presidente ng Wakwak Golf and Country Club na naabutan po sa niraid na bar.
0: Alam lahat ni Mike Defensor yung nangyari being the chairman of the company ng Clip Point. And lahat ng nangyari na pagbabago roon will lead to doing that human trafficking, yung paglagay ng false doors, ng false stairs, yung paglalagay ng rooms na dapat offices, ginawang hotel rooms.
6: Yan po'y walang mga katotohanan. At kung si Matibag lang nang imbestiga ng tama, malalaman niya na may mga kasama kami dito na ngayon ay cabinet secretary. At meron din pong isang investor dito na senador.
3: Yan nga po ang tinig ni dating Congressman Mike Defensor at narinig nyo rin po ang tinig ni NBI Director Attorney Melvin Matibag.
2: Tawagan mo nga si Sir Mike ng ating mga kapanayam tungkol sa sinasabing kasong ito. Suportado po naman ng grupo ng mga Catholic schools sa bansa ang ikakasang trillion peso march rally sa EDSA People Power Monument sa Sunday, June 28. Ayon po sa Catholic Educational Association of the Philippines o CEAP, sila po'y kaisa sa panawagan nga po ng organizers ng rally laban sa katiwalian, pamamayagpag ng mga political dynasty at manipulasyon ng eleksyon. Hinimok din po ng grupo ang mga miyembrong eskwelahan nito na aktibong makiisa sa idaraos na kilos protesta.
3: Sa atin naman pong ulat panahon, mga kapatid, lalo pang humina ang Bagyong Francisco na isa na pong severe tropical storm sa ngayon. Huling namataan ng bagyo sa layong 415 kilometers sa hilagang silangan ng Itbayat, Batanes. Taglay po nito ang lakas ng hangin na aabot sa 100 kilometers per hour o kph at pagbugso naman na hanggang 125 kph malapit sa gitna. Nakataas na po ang signal number 1 sa Batanes pero base sa forecast ng PAGASA, inaasahang lalabas na po sa bansa ang bagyo mamayang hapon o gabi.
2: Samantala naman po sa oras na 6:41 in the morning, tanong mga kapatid! Ikaw, May reseta ka ba?
3: Naku po.
2: Pilipinas, may reseta ba kayo?
3: Aba, kung oo po ang sagot nyo sa tanong na yan ng aking partner na si Manong Ted, dalhin po ang inyong mga reseta sa Mercury Drug at piliin ang world-class Rhea Generics na gawa po ng world-class pharma experts. Katulad ng Pfizer, Viatris, Sanofi, GSK, Otsuka, Merck, Fresenius Kabi, AstraZeneca, OEP Philippines, Lundbeck, Boehringer Ingelheim at Bayer.
2: Gamot sa high blood, world-class. Gamot sa high sugar, world-class. Gamot sa high cholesterol, world-class.
3: Para sa world-class medicines, kapag may reseta ang doktor.
2: Mga kapatid, piliin po lamang, wala nang iba, world-class. Piliin ang Rhea Generics.
3: Rhea Generics, tunay na world-class ang kalidad sa abot kayang halaga. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Hindi po, pagpupugay sa lahat ng mga manggagawang mandirigma. World-class workers in the Philippines. Mula po sa world-class Rhea Generics. Ilang mga tampok pang mga balita. Susunod na! Truth
11: M. How much of the Philippines do you really know? Discover!
12: Dito, bawal ang fake news. Dito tayo, sa totoo lang. Lunes hanggang Biyernes, alas 9.30 ng gabi.
13: Walang kasalanan ang hindi napaparusahan. Walang kabutihan ang hindi napapaspasan. Marami pa rin mga kwento ng sakripisyo, panloloko, trahedya, pagpupusigi at pagsisikap. Narito ako para ikwento ang lahat ng yan at gawa na aksyon sa aking pakakayanan. Ako po, si Rafi Tulfo, ang kapatid mo.

before Asia turns its focus to this city. We focus within.

0: PH.
1: Mga kapatid, alas 6:45 na.
2: Good morning!
3: Good morning, mga kapatid!
2: Good morning!
1: Maganda umaga po sa lahat ng ating mga ginigiliw na mga chuper. Good morning sa inyong lahat. Vroom, vroom!
2: Good morning!
1: Itong si JB Garganera, hindi siya chuper. Oo.
4: Ano siya?
1: Ha?
4: Ano si Kuya JB?
1: Dakilang ama.
4: Yan.
1: Ang lahat po ng ating mga tropang laging kondisyon at kailanman hindi sinasabihan ng excuse me, kayo ba ay tropang bigo? E sandali lang, ito ang para sa inyo. Pagsikto! Bravo Food Supplemental Man! Di ba nga masarap ang buhay, kaya laging ito todo ang arangkada na walang palya. Bravo Food Supplemental Man! Ang bagsik mo!
4: Vroom, vroom! Mapapa! Bravo! Katalaga!
1: Paano ka ba mapapadalhan ng bravo ginoong Mike Lee ng Toyota Alabang? Gagawa natin ang paraan niya na. Pero ang bravo mabibili sa Mercury Drug, sa Watson, 7-Eleven, and other leading drug stores. Pero mahalagang paalala ha, ang bravo hindi gamot at di dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Mga kabravo, magandang maganda umaga po sa ating lahat. At samantala po naman sa ilang pang mga importanteng balita.
4: Balita nga po sa mga lalawigan na nanawagan ng pamilya ng mga namatayan sa walang habas na pamamaril sa Tacloban na panagutin ang 14 na taong gulang na suspect. Nasampahan na po ng patong-patong na reklamo ang 15 taong gulang na si Alias Rod. Pero lusot sa criminal liability ang 14 na taong gulang na si Alias Nash sa ilalim po yan ng Juvenile Justice and Welfare Act. Isa sa ilalim siya sa intervention at rehabilitation programs dahil nga po sa bigat ng kanyang nagawa. Pero para sa mga pamilya, hindi patas kung hindi mananagot sa batas ang nakababatang sospek. Lalo pat sinasabing nagpaputok ito ng baril ng higit 30 beses. Ayon naman kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, hindi nila binabali o binabaliwala at titiyaking mananagot ang 2 menor de edad na namaril.
1: Sa ilang pang tampok na balita po naman, nadiskubring patay sa talahiban ang isang lalaki sa Kalilangan, Bukidnon. May mga tama po ng bala sa kanyang katawan ang naturang biktima. Nakuha po naman sa crime scene ang basyo ng bala ng caliber 9mm na ginamit sa pamamaril. Kinukumpirma pa rin kung doon nga pinatay ang biktima o itinapon lamang ang bangkay. May ilang pong mga motibo na rin po na sinasabi ang mga nag-iimbestiga. Kabilang dyan ang pakakasangkot umano ng biktima sa pagnanakaw at illegal na droga. Patuloy po ang hot pursuit operation at pangangalap ng ebidensya.
4: Patay naman ang isang babaeng negosyante matapos pagbabarilin ng riding in tandem sa Santo Tomas sa Batangas. Sa video, makikitang nasa harap ng kanyang meat shop ang biktima nang dumating ang mga salarin. Bumaba po ang back ride at nilapitan siya nito. Sinubukan pang tumakbo ng biktima pero pinagbabaril na rin ng gunman. Dead on the spot ang negosyante. Mabilis namang tumakas sa mga salarin. Iniimbestigahan pa kung anong motibo sa krimen. Kilala raw na mabuti ina at matulungin sa kapwa ang biktima. Balak pa raw sana nitong tumakbo bilang kapitana sa paparating na eleksyon.
1: Sugatan ang isang dating radio reporter sa pamamaril po naman doon sa Masbate City. At ang investigasyon, kauuwi lamang ng biktimang si Ederlito Doremon Jr. mula sa inuman. Nagbubukas siya ng gate ng barilin ng riding in tandem. Nadaplisan ng bala sa hita ang biktima. Kasalukuyan pong may mga kinakaharap na 60 kasong libel ang biktima matapos ibunyag ang mga umano'y ghost project sa kanilang lugar. Inaalam pa kung may kinalaman dyan ang motibo sa naturang pamamaril.
4: Nasa Gipong 7 mangingisda matapos lumubog ang kanilang bangka sa dagat po yan na sakop ng Palawan. Sa investigasyon, papauwi na sana ang mga mangingisda sa bayan po ng Balabak ng malalaking makasalubong nga pong malalaking alon ang kanilang bangka. Isa sa mga mangingisdang mapalad na nakakuha ng floating device at nakahingi ng tulong sa maliit na bangka. Pero nawala ang 7 biktima. Nagsagawa na po ng search and rescue operations ng Coast Guard hanggang sa matuntun at masagip ang mga ito. Ligtas na po ngayon ang kalagayan ng mga mangingisda.
1: Sa ilang pang tampok na balita naman, pang consumer at kalakalan, abay, magandang balita po sa mga gumagamit nga po ng LPG. Eh, sino bang hindi? Dahil nga po inaasahan pong bababa ang halaga po ng LPG sa susunod na buwan. Ayon po sa Regaso, Umaabot na po sa 200 dolyar kada metriko tonelada ang ibinaba ng contract price ng LPG kahapon. Dahil yan sa paghupa ng tensyon sa gitnang silangan at simula po ng negosasyon sa pagitan pa rin po ng Amerika at Iran para nga tuldukan na ang gulo. Kung magtutuloy-tuloy ho hanggang sa katapusan ang pagbaba ng presyo, posibleng mabawasan ng 12 pesos ang kada kilo ng LPG sa susunod na buwan. Katumbas yan ng 132 pisong rollback sa kada 11 kilogram na tangke.
4: Samantala, hindi pa rin papakampante ang Department of Energy sa gitna po ng negosasyon ng Iran at Amerika para matuldukan po ang gera sa Middle East. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, bagamat humupa na ang tensyon, mabilis pa rin magbagong sitwasyon sa rehiyon, kaya't kinakailangan pa rin itong mabantayan ng maigi. Patuloy pa rin daw na nakikipagpulong ang DOE sa ibang mga bansa, lokal na kumpanya ng langis at iba pang stakeholders. Yan ay para matiyak na nananatiling sapat ang supply at abot kaya ang petrolyo sa bansa. Patuloy rin daw na isinusulong ng gobyerno ang mga alternatibo o renewable energy sources.
1: Nasa 30 mga electric cooperatives po naman sa Luzon at Kabisayaan ang humiling sa ERC na utay-utayin ang dagdag singil ngayong buwan. Aabot daw kasi sa 2 hanggang 3 piso ang dagdag singil para po sa kada kilowatt hour. Dahil nga po sa nangyaring sunod-sunod ng mga deklarasyon ng red at yellow alert bunsod po ng pagpalya ng mga planta ng kuryente. Dahil dito ay gusto rohong hatiin ang ng mga kooperatiba sa 3 ang pagpapatupad ng dagdag singil mula Hunyo hanggang buwan ng Agosto bagamat walang kinalaman ang mga consumers sa pagpalya po ng mga planta. Bulsa ng mga Pilipino ang napeperwisyo dahil pa rin po sa napipilitan ang mga distributors at kooperatiba na bumili ng mas mahal na kuryente para hulamang matiyaka na tuloy-tuloy ang serbisyo ng kuryente sa kanilang mga jurisdiction.
4: Naglaan naman po ang GSIS ng inisyal na 69 na milyong piso para sa mga potential claim para sa mga pampublikong infrastruktura na napinsala po sa Lindol sa Mindanao. Para po ito sa mga valid insurance claims para sa mga gusali, pasilidad at iba pang public assets na pagmamayari ng mga ahensya at lokal na pamahalaan. Base nga sa mga paunang ulat, higit 4,000 insurance policies na may kabuuang halaga na 23 bilyong piso ang posibleng naapektuhan ng Lindol. Ayon po sa GSIS, nasa General Santos City ang pinakamalaking bahagi ng mga napinsalang pampublikong infrastruktura.
1: Naghigpit po naman ang lokal na pamahalaan ng Sagada sa bentahan po at transportasyon ng mga baboy at karne nito. Yan po'y dahil po sa hindi pa natutukoy na sakit na ikinamatay at nakaapekto sa kalusugan ng mga baboy sa iba't ibang mga barangay. Nagnegatibo ho naman ang mga baboy na ito sa African swine fever nang ito'y idaan sa testing. Ipinagbabawal muna ang transportasyon ng baboy habang inaalam pa ng mga otoridad kung saan nang gagaling ang sakit at paano ito kumakalat. Nilimitahan din po ang pagpasok at pagbebenta po ng pork products mula sa ibang mga labas o sa labas ng Sagada na walang veterinary health certificate at ilang pang kaakibat na dokumento. Kay Engineer Orlando Velasquez, good morning, Engineer!
2: Good morning!
1: Yung tatay ni Seth yun.
4: Good morning!
1: Engineer Alvin, good morning din sa inyo, ha? Salamat na marami, Alvin, at kay Architect Hannah Monson, good morning! Sa mga nasa construction business, abay, salamat din po ng marami dahil sa inyo. Tuloy din po kahit papaano ang pag-unlad ng construction industry sa gitna po ng nangyaring flood control scandal sa bansa. Pero sigurado ko, ayaw niyo ho ng mga proyekto ho gaya ng ginagawa nitong DPWH sa mga substandard, ano? Diba?
0: True.
1: Kaya dun tayo sa standard. Standard po nang sa ganun walang sabit. Pag pinag-uusapan ang light steel frames, dito ka na sa JMAX. JMAX Light Steel Frames. Certified yan ng Bureau of Philippine Standards. Kaya nga siya may PS mark. Maasahan ang kanyang quality at safety. Para po sa ating pinagkakabitan ng kisame, mga dinding, JMAX Light Steel Frames. Protektado ka, walang kaba at duda. JMAX Light Steel Frames, itanong po sa mga nakakaalam, ang mga counter clerks sa inyong mga suking hardware at depo. Sabihin kagad ang hinahanap ko, ang gusto ko, wala nang iba. JMAX lang. JMAX Light Steel Frames. Available yan sa Ngo and Sons Trading and Industries Incorporated sa San Roque, Iriga City sa Bicol Region. Ngo and Sons Trading and Industries Incorporated, San Roque, Iriga City at sa Prima Home Depot, Calapan City, Oriental, Mindoro. Ayun! Prima Home Depot, Calapan City, Oriental, Mindoro. At ang JMAX ay available din in our leading Depot and Hardware stores nationwide. Sir Johnny Nang, good morning sir ha?
2: Good morning!
1: Si Ma'am Donna, ganda umaga rin po sa inyo at sa mga bumubuo po ng Ultra Insulated Panel Systems Corporation. Ma'am Peng, Sisterhood, good morning, thank you.
2: Good morning. Good
1: at ngayon
2: morning.
1: Mga kapatid, sa mga balita po naman sa Ibayong Daga.
4: Nagdakda po ang Bansang Oman ng pansamantalang mga ruta upang masiguro ang kaligtasan ng oil tankers na dumadaan sa kontrobersyal na Strait of Hormuz. Siniguro ng nasabing bansa na hindi ito magpapatupad ng bayad sa mga dumadaang cargo vessels sa nasabing ruta. Sa datos po ng International Maritime Organization, naabot sa 11,000 seafarers ang stranded sa apektado daan simula po nang magkaroon ng tensyon sa gitnang silangan. Kabilang sa pinakabagong nakadaan ang tatlong na stranded na tanker na may kargang 5,000,000 bariles ng langis. Ayon po sa Marine Traffic Ship Tracking Base na Reuters, aabot naman sa 35 commercial vessels ang inaasahang maglalayag sa Strait of Hormuz.
1: Samantala po naman, kinumpirma ng Israeli Defense Minister Israel Katz na hindi aabandonahin ng kanyang pwersa ang Southern Lebanon. Yan nga po ang sinasabi ng mataas na opisyal, alinsunod po naman ng umiiral na tigil putukan sa pagitan pa rin po ng militanteng grupong Hezbollah at ng Israeli forces. Gate ni Katz, hindi raw magpapatinag ang kanyang bansa kahit na mismong ang Estados Unidos ang nag-uutos nito o ang mag-uutos nito. Una nga pong sumailalim sa diskusyon ang Beirut at Tel Aviv sa posibleng pagbabawas ng pwersang okupado ng Hezbollah sa teritoryo ng Lebanon. Sa ilalim niya, mismong ang militanteng grupo ang magsusuko sa hawak nilang mga estasyon sa kamay ng Lebanese Army.
4: Samantala, ilan po sa mga apektadong residente sa Lebanon ang pinili ng mag-alsabalutan ilang araw matapos palawigin ang tigil putukan ng Israel at ng militanteng grupong Hezbollah. Ayon po sa ilang pamilyang apektado, mas pipiliin nilang lumayo at magtungo sa kabundukang bahagi ng Beirut. Nag-ugat po yan matapos mapinsala ang kanilang tirahan kasunod ng kaliwatkanang bakbaka ng magkabilang panig. Sa pinakabagong tala, umabot po sa higit 400 ang nasawi simula ng sumaling Hezbollah sa gera sa gitnang silangan noong Marso, habang higit 12,000 naman ang naitalang sugatan.
1: Samantala, aabot naman po sa higit na 4.7 milyong residente sa Amerika ang hindi na mabibigyan ng food stamps. Bunsod po naman ng paglilipat sa ibang ahensya ng pamahalaan ni U.S. President Donald Trump. Yan po'y ayon sa datos ng Department of Agriculture. Kabilang po sa pinakanapuruhan ng pagbabagong yan ang aabot sa 457,000 na mga nakatira doon sa Arizona. Itinakdaya matapos nga pong maging epektibo ang bagong tax and spending law sa Amerika. Sa ilalim niyan, buwaba po sa 17% ang nakalaang pondo sa ilalim po ng Supplemental Nutrition Assistance Program o SNAP at tumbas yan ng $187 billion o 11.4 trillion pesos.
4: Sa unang pagkakataon, naging matagumpay ang isinagawang organ transplant sa China. Ang nasabing operasyon na yan ay sa tulong ng gene-edited liver at pair o pares ng kidney mula po sa isang baboy na pawang tao ang benepisyaryo. Dahil po dyan, muli na namang nabuhay ang pag-asa ng mga residente sa Guangxi region sa ilalim nga ng organ transplant na kabahagi ang isang hayop.
1: Samantala po naman sa oras na 6:58. Ito na po, patikim para po sa ating mga viewers sa TV5 at maging sa RPTV sa ating po namang entertainment news. Sa mga nakikinig lagi kay Nanay Christy Fermin,
4: our
1: sa mga good
4: queen
1: sa Maui Test.
4: Yes! Good morning, Nanay Christy! Ang nag-iisang adobo queen ng TV5. Sa balitang entertainment, walang humpay po ang pag-arangkada sa TV5 primetime primera ng Sigabo na pinagbibidahan nga po ni Coco Martin. Sa episode 2, pumaldo. Naku, paldo na naman si Coco sa halos kalahating milyong concurrent views online on TV. Hinangaan po ng fans ang malapilikulang kalidad ng programa Hot topic din ang pagbabalik ng soft drink beauties na sina Sarcy Emmanuel, uy, bilang si Priscilla, Deborah Son as Rosanna, Mirna Castillo bilang si Joyce, at Mirna Manibog bilang Diana. Nagbabalik din po sa telebisyon ang hari ng Ting Ting Trend na si Eruption. Nandyan din po si Bullet na kasamahan ng karakter ni Julia Montes as Sam. Si Eruption po na witness firsthand ang tinatawag niyang Coco Magic. Abangan po ang Sigabo. Ang daming umaabang dito tuwing alas 8 ng gabi, only here on TV5.
1: Parang ikaw na lang kulang dun, baby girl.
4: Pwede ba akong leading lady ni Coco, partner? Ha? Pwede ba akong leading lady?
1: Oo naman.
4: Magpapakita lang ako dyan kung magpapakita ka rin. Anong role kaya natin dyan? Oo.
0: Hindi na ito
4: ikaw
0: normal.
4: Ikaw ba willing ka kung sakaling maimbitahan ka ni Coco Martin?
1: Oh, well, talk to my manager.
4: Yan naman talaga ang gusto ko sa'yo.
1: Sabi mo si Nanay Christy.
4: Oo. Kaya mo pa ba magpuyat? Kasi puyatan yan. Oo. Oo, kaya pa ba?
1: Hindi, magbablog muna ako.
4: Hindi, mag-Facebook live ka muna.
1: Paalam ka muna sa ating mga viewers sa TV5.
4: Uy mga kapatid, eksakto alas 7 na po ng umaga hanggang 7 in the morning lamang po kami ni Manong Ted dito sa TV5. Pero bago po tayo magpaalam, ang oras na yan hatid po sa ating lahat ng Ulta Bio, ang postbiotic immunity food supplement with lactococcus lactostrain plasma na galing sa Japan. Panlaban po yan sa, yan ang panlaban ko mismo, sa puyat, sa pagod at sa stress. Mabibili po yan sa TikTok, Lazada, Shopee. Pwede rin pong umorder sa kanilang website www.ultabio.shop o kaya po sa 0931-033-2871. At syempre pa mga kapatid, available po ang Ulta Bio Trial Pack sa lahat ng Mercury drugstores nationwide. At ang oras na yan, hati din po sa ating lahat ng Twins Lampain Baby Diaper. Ang Lampain ng Bayan, mula po yan sa Mega Soft Hygienic Products, available in open tape and baby pants. Twins Lampain, ang katuwang ni mommy at daddy sa pag-alaga kay baby. Kahit single parent ka, meron kang kasama sa bawat lambing, sa bawat puyat. Doble alaga with Twins Lampain Baby Diaper. Gawang Mega Soft, ISO certified, de kalidad safe, at pumasa sa international standards. Sa mga nakatutok po sa atin dito sa TV5, hanggang 10 in the morning pa nga po kami ni Manong Ted, pwede rin po kayong manood. Magpakabit po kayo ng Signal TV sa inyong mga tahanan. Sa 1PH po mga kapatid, Signal TV Channel 1 at Channel 19, yan naman po ang ating True FM TV. At higit sa lahat, nasa radyo tayo, mga Chong, mga Mars, 105.9 True FM sa Metro at sa Mega Manila. So paano? Bukas, GMK Family, bukas ay Biyernes na. See y'all tomorrow!
1: Sa oras na 7:02 na nga po ng magandang Thursday morning. Nakiramay po si Carla Estrada doon sa pamilyang mga naulila po dahil sa nangyaring Tacloban school shooting. Sa kanya nga pong post ay pinaabot ng TV host actress ang kanyang pakikiramay sa mga pamilya po ng biktima. Anya, walang sapat na salita para nga po maibsan ang sakit na pinagdaraanan ng mga naulila. Bilang Taclobanon, kanya rin pong kinukundina ang nangyaring pamamaril. Nanamuagan din siya sa agarang hakbang para nga mapanitili ang seguridad ng mga komunidad.
4: Samantala, mayroon namang bagong achievement ang Golden Maknae ng BTS na si Jungkook. Umabot na po ng 3 billion streams on Spotify ang kanta niya, o ang kanta nila ni Lato. Lato ba ito or Lato? O na 7. Dahil po dyan si Jungkook ang kauna-unahang Asian artist na may 3 billion streams on Spotify. Ang 7 din ang tanging kanta noong 2023 na may 3 billion streams. Kasunod po ng record, uy! Pang 64 na po ang 7 na all-time most streamed songs on Spotify.
1: Nag-flex naman si Taylor Swift sa kanya pong engagement ring na bigay sa kanya ni NFL star Travis Kelce. Ginawa yan ng 14-time Grammy winner sa surprise appearance niya sa Tight End University concert ni Travis sa Nashville. Kinanta ni Tay-Tay ang 2008 na hit song Love Story. Usap-usap ang malapit ng ikasal sina Taylor at Travis.
4: Samantala, fierce po ang atake ni Blackpink Lisa bilang latest cover po ng isang magazine. Pasabog nga ang K-pop idol sa kanyang feather-themed outfit para sa Summer 2026 edition ng Vanity Fair. Ang tema, The Life of a K-pop Showgirl. Kaya naman, tampok sa story ang career ni Lisa bilang solohista. Kabilang po dyan ang kanyang acting stint sa The White Lotus at ang pagiging unang K-pop artist and Asian pop artist na may Las Vegas residency concert. Bongga!
1: Ba, talaga naman ano ha? Parang nahahawig sa'yo.
4: Eh, thank you. Ay, gusto kong maging kahawig yan talaga.
1: Oo,
4: saan banda ba? Kaya din natin yan eh. Yung ganyang ano eh, photoshoot eh.
1: Pareho mo, no?
4: Ayos ba?
1: Parehong dalawa ang tenga.
4: Ikaw talaga.
0: Hindi na ito normal.
4: Oh, singlaki ng, parang singlaki eh. Ng balakang.
1: Ayun. Samantala po naman sa ating Sports 5, abante na sa quarterfinals ng Bad Homburg Open Doubles ang duo nina Pinay tennis star Alex Iala at tennis icon Venus Williams. Nilaglag nila ang tandem nila Alexandra Osborne at Catherine Harrison 6-3-6-4. Dominante ang naging simula ng dalawa kung saan nakuha nila kaagad ang 4-1 lead sa first set tungo sa panalo. Mas naging matinik naman sina Osborne at Harrison sa second set. Tabla ang laro 4-4 bago na iskore na Iyala at Williams ang dalawang huling puntos para nga maselyuhan ang pwesto sa quarters. Sunod nila makakaharap ang number 2 seeds na sina Teresa Mihalikova at Slovakia at Olivia Nichols ng United Kingdom.
4: Samantala, opisyal na pong sinuspinde ng Philippine Olympic Committee ang Philippine National Volleyball Federation. Nangyari po yan matapos ding suspindihin ang International Volleyball Federation, ang PNVF, noong Mayo. Dahil po ito umano'y issue sa pamamalakad at mga paglabag sa FIVB Code of Ethics. Hindi rin kinilala ang pagtatalaga kay Frank Lau at sa bagong executive board members bilang aktual na mga opisyal. Nauna nang itinigil ng Philippine Sports Commission o PSC ang pagpopondo sa PNVF habang umiira lang suspensyon. Inaantay pa ng POC ang desisyon ng FIVB tungkol sa ad hoc committee na binuo para mahawakan ng Philippine Volleyball Federation para nga po mahawakan ng Philippine Volleyball habang suspendido pa sa ngayon ang PNVF.
1: Nakahanap po naman ang bagong tahanan ng dating signal setter na si Ivy Perez. Kinuha na siya ng Choco Mucho Flying Titans bago po ang PVL on tour sa buwan ng Hulyo. Dadagdag po ang veteranong si Perez sa setter rotation ng Titans na binubuo po ni Dina Wong, Alina Bicarti, Andaya at rookie na si Tim Ubaldo. Ito ang ikapitong koponan ni Perez sa PBL matapos po maglaro sa Army, Jerflor, Petrogas, NextLed, Galleries Towers at pinakahuli nga sa Signal. Nag-dismad na ng itong Abril ang Signal. Bubuksan po ng Choco Mucho Titans ang kampanya sa PBL On Tour on July 11 kontra sa Zeus Coffee.
4: Aminado po si Gilas Pilipinas naturalized player Justin Brownlee na dama niya ang age gap sa ibang teammates. Ang 38 anyos sa si Brownlee ang kuya ng pambansang koponan na ngayoy retirado na na si Japet Aguilar. Bukod kay JB, sina Junmar Fajardo, Chris Newsom at Troy Rosario lang ang nasa edad 30 pataas. Ang gait po ni Justin Brownlee, nakakaganang may mas batang players siyang kasama. Muling sasandal po ang Pilipinas kay Justin Brownlee sa ikatlong window ng FIBA World Cup Qualifiers at lalabanan po ng Gilas ang New Zealand. Ang lalaki nito sa July 3. Ito pa isang malaki. Australia po sa
1: Good
4: July
1: luck.
4: 6.
0: Napakalaki.
1: Good luck, boys.
4: Ang laki
1: Good
4: nila.
1: Luck. Good luck.
0: Napakalaki.
4: Kaya nila yan.
1: Basta lumaban
0: Lalong
1: tayo.
0: Lalong lumalaki.
1: Basta lumaban tayo. Hanggat kaya natin.
4: Naman.
1: Idiriklaro naman. Opo, na Rene Baterbonya Day sa Talacogon, Agusan del Sur ang June 8 bilang pagpupugay po sa yumaong student athlete. Sa bisa ito ng Municipal Ordinance No. 430 2026. Kinikilala nito ang ambag ni Baterbonya sa sports, disiplina at community service sa naturang bayan. Inilibing po kahapon sa Talacogon Municipal Cemetery ang atleta. Patuloy pa ang investigasyon tungkol sa pagkalunod nila ng kanyang teammate na si Divine Adili sa team building na ginawa ng Ateneo sa Dipakulaw, Aurora. Magandang umaga muli po kay Ninang Tina Monson Palma. How are you doing, Ninang? At maging kay Cousin Rolly Esteban. At maging dito kay Leo Go at kay Jaime Chua na bumabati po ng good morning kay Inang Esther Perez na kanya pong pagkabait daw na biyanan. Sa lahat din po ng ating mga suki ng mga seniors at super seniors, aba! Oo, tandaan natin ha, sa mga nahihirapan na pong gumalaw-galaw dahil nga po sa malibas na nagkakaedad, eh ramdam na po na medyo pagka-OA natin, yung OA sa sakit. Gustong mag-move-move-move pero hindi makamove, abay yung OA na yan, baka naman osteoarthritis na. Hello! Huwag na tayo magpaka-OA-OA pa ha, kasi nga po meron ng OsteoGuard. Yes, OsteoGuard. Ito'y merong glucosamine at chondroitin. Samahan pa ng tamang pagkain at exercise, sabay hindi ka na magpapaka-OA pa. OsteoGuard, OsteoGuard, OsteoGuard. Mga kapatid, mabibili po ito sa Mercury Drug at maging sa Watson's at sa iba pang leading drugstores nationwide. OsteoGuard, OsteoGuard, OsteoGuard. Mahalagang palala, ang OsteoGuard ay hindi gamot at di dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Maganda umaga rin ha, para po kay Dean Estelita Baby Bellio at sa kanya pong mga kaibigan. Good morning po sa inyo. OsteoGuard din tayo, Dean. At maganda umaga rin po naman. Ano po? Dito po sa... Asa na ba yun? Dinabali. Okay, good morning. Alas 7, i-jess pong ating oras ngayon. Hatid sa atin yan ng Boss Mastery Coffee. Boss Mastery Coffee, salamat na marami. Ang ganda ng ating Thursday morning dahil nga pong ating kape ay Boss Mastery Coffee. Alam mo na kaagad, oh? Amoy pa lang, quality coffee beans. At puno yan ng mangosteen ng May Xanthone. Yes, Xanthone. Na mainam po sa ating kalusugan, pangangatawan. Boss Mastery Coffee, kapeng mangosteen sa sarap. Available yan sa Mercury Drug, Watson, 7-Eleven, Southside Drug at mga piling supermarkets nationwide. Thank you very much, Boss Mastery Coffee. Kape, mangosteen, sarap. Kahapon po pala, eh, tatahi-tahimik lang. Birthday din pala ni Brother Jun Banaag.
3: Happy birthday! Dr. Love! Got to love me, Dr.
1: Brother
3: love.
1: Jun! Happy birthday, Brother June.
3: Happy birthday po.
1: Ang ating pong walang gakupas-kupas.
3: Oo naman.
1: Brother June Banaag. Maligayang karawan, Brother.
3: Happy birthday.
1: Sige, so kami po'y handang-handa na short break po lamang ito. Pero sa ating pong pagbabalik, ikalawang bugso ng...
3: News 5!
5: Walang masama sa pag...
6: Hi, schoolmates! Welcome back to my school. Ready na ba kayo sa ating next adventure?
7: Samahan nyo kaming kilalanin at mas maunawakan ang aking na VIPs, Very Important Problems.
6: Sino-sino ang mga very important problems and how are they connected to each other?
8: Join us in Mind School where we dive into the coolest adventures powered by science and art. Step into amazing portals with us where extraordinary, weird, and mind-blowing things come to life!
9: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama si Jen Galvez, Rico John Ferrer, at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon, sa mga piling-himpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!

0: Nasolo ko na.
1: Ang sarap ng tempura shrimp flavored snack by Regent. True FM. And so true, mga kapatid. Sa hirap nga po ng buhay ngayon, abay mas lalo nga pong mahirap kapag po tayo ay nagkakasakit, magkasakit o ang ating mga mahal sa buhay. Kaya po, laging pinapaalala po natin ha, na dapat maging wais lalo na kung kalusugan ng pamilya ang siyang pinag-uusapan. Sa pagpili nga po ng gamot, doon tayo sa subok na ang quality, abot kaya pa ang presyo. Hindi kinakailangan maging mahal ha para masabing dekalidad ng gamot. Pero ingat din sa pagpili po ng mura dahil hindi lahat ng mura ay effective at safe. Muli po nagpapaalala ang Unilab na dapat natin piliin lamang ang tunay na quality sa presyong abot kaya. Araw-araw po yan ang paalala po ng Unilab. Piliin po yung tunay na quality sa presyong abot kaya. Thank you, Unilab. Good morning kay Doc Emmanuel Lennon ha. Ang ating suki araw-araw yan nakatutok sa atin. Pati si Dr. Mario Vera. Mario din po nagising. At sabi niya kinakailangan din maglingkod sa napakarami pong mga pasyente na nangangailangan po ng tulong medical. Mabuhay. Doc Ivy Escasa, good morning po, Doctor. At kay Dr. Franz Castro, good morning din sa kanyang beautiful, ha? Beautiful daughter na si Mia. Pati kay Miko Dumo.
2: Oh, eh bumabati ka na sa mga Ara. Doktor. Lagi din na nakikinig sa atin si Doc Nicole Sadaya.
1: Oy, at Doc ang Nicole, good
2: si
1: morning.
2: Doc Nicole, good morning. At ang kanyang partner na nag-birthday din ngayong June lang, si Sir Justin Rama.
1: Good morning, Justin.
2: Oh, ayan.
1: Happy
2: good
1: birthday,
2: morning.
1: Justin.
2: Belated happy birthday po.
1: All right. Sa oras na 15 minutes after 7 o'clock, isa munang mabilis pong pasada sa mga balitang inyong not

0: Idinigit na pamumulitika lamang ang isasampang reklamo laban sa kanya.
1: Bansang Israel hindi raw aatras sa panggugulo sa Lebanon kahit pa hilingin ito ng Amerika.
0: At mga kapatid, sa ating Sports 5, tambalan ni na Pinay tennis sensation Alex Iala at American tennis legend Venus Williams, wagi sa unang sabak sa Bad Homburg Open Doubles.
1: Grabe yan, ano? At sa balitang entertainment, second episode ng Hit Kapatid series na Sigabo ni Coco Martin, humataw online at maging sa telebisyon.
0: Samantala mga kapatid, ganda umaga rin po kay Ginoong Gani Kabuay. Diyan po naman sa Pangasinan. Good morning! Handa na ba kayo? Gising na ba kayo? Para po kay Attorney Junjun Salazar, Attorney Chad Delphine, at maging kay Attorney Claire Castro.
1: Aray, Auntie Claire! Good morning!
2: Thank you so much!
0: Kami po'y handang-handa na para ihatid ang mga pinaka-importante mga balita now na!
1: Sa mga balitang pambansa, kinwestiyon ng palasyo ang pagtutol ng defense team na wag isama po sa mga gagamiting ebidensya sa impeachment trial ang SALN ni Vice President Sara Duterte. Una nang iginiit ng kampo ng bise na hindi dapat isamang ebidensya sa trial ang mga dokumentong tinalakay lamang sa pagdinig sa kamera pero hindi naman kasama sa original na impeachment complaints katulad ng SALN. Pero ang giit ng palasyo, hindi ba dapat gamitin daw ito ng bise sa kanyang depensa para patunayang hindi totoo ang alegasyon ng hindi niya maipaliwanag na yaman. Tiniyak naman po ng palasyo na hindi sila makikisawsaw sa proseso ng impeachment pero iginiit din ito na dapat ilabas ni VP Sara ang kanyang SALN sa paglilitis para maipakita na wala siyang tinatago. Sa iba pang balita, maglalabas naman po ng bagong direktiba ang DepEd para mas paigtingin ang seguridad sa mga paaralan at palakasin ang pagpapatupad ng Child Protection Policy at maging ng Anti-Bullying Act. Ayon po kay DepEd Assistant Secretary Roger Masapol, kasama pong lahat ng eskwelahan sa bagong direktiba ng ahensya. Kasunod po yan ang sunod-sunod na kaso ng karahasan sa mga paaralan kung saan sangkot mismo ang mga estudyante.
3: Forthwith, immediately po yung implementation ng ilalabas po namin na policy. Very specific po yung nilalaman ng bagong polisiya. Sa kasalukuyan po ay binubuo na namin yung polisiya at ito po ay magbibigay ng direktiba sa mga schools natin, sa mga ating official sa baba para lang isagawa ang mga karampatang procedures kung paano gagawing safe ang mga sila. Like for example, i-strengthen namin yung multi-sectoral coordination dahil ang ibig sabihin nito, hindi lang po talaga DepEd yung kailangang sumugon sa mga problema ng ganito, kundi this is the whole community.
1: Yan nga po ang tining ni DepEd Assistant Secretary Roger Masapol. Samantala, isinusulong naman ngayon sa Senado ang panukalang ipagbawal ang social media sa mga menor de edad. Kasunod po yan ang sunod-sunod na kaso ng karahasan sa ilang paaralan kung saan ang sangkot mismo ay mga estudyante. Ayon po kay Senate President Sherwin Gatchalian, mas exposed at mabilis na ngayon maimpluwensyahan nang mga nakikita online ang mga kabataan. Kaya sa ilalim po ng kanyang panukala na Social Media Safety for Children Act, gusto ng senador na maiban sa social media ang mga batang edad 16 anyos pababa. Pabor din dito ang human rights lawyer na si Attorney Alma Nahar Namla dahil marami ng issue dito tulad po ng data privacy, partikular sa kabataan. Bagamat may karapatan pa rin daw ang mga bata sa access to information, dapat itong balansehin para sa kanilang proteksyon.
4: Have to make sure na meron pa rin mga safeguards provided, no? Even though meron tayong restriction for social media, we have to impose these responsibilities sa mga social media platforms na hindi nila ine-expose yung mga bata to bad content, like for example, terrorism, violent, sexual content. So this is a responsibility that should rest on our platforms.
1: Yan nga po mga kapatid ang tinig ni Attorney Alman Nahar Namla, isang human rights lawyer. Sa kaugnay naman pong balita, minado po ang DICT sa negatibong epekto ng social media at online games sa kaisipan po ng maraming kabataan sa bansa. Bagamat wala daw pag-aaral sa ngayon ang mga ahensya ng gobyerno ukol sa epekto ng paggamit ng social media sa kaisipan ng mga menor de edad. Mayroon na daw mga universidad na nagsasagawa na ng research o published studies ukol dito.
5: There are effects po talaga, there are deleterious effects. Even with our own personal experience, we can see naman po, nakikita po natin na it influences the behavior of children. Okay. Children are very impressionable. And our fear nga po of these platforms is not only the app itself, yung hindi lang po yung direct impact dun sa development, sa psychological, personality development na isang bata. Ang isa pong threat rin po kasi sa mga sandbox games na ito at sa mga ibang apps po na ito is the way that when kasi po yung sandbox games, you can do it on your own. Mag-isa ka na naglataro. At the same time, meron po kasi yung features where you are able to interact with other users. Hindi na po natin alam po ano po yung impluensya na ikagawa sa mga kabataan through the platform.
1: Yan nga po ang tinig ni DICT spokesperson Undersecretary Leonido Pulido III. Samantala mga kapatid, 22 minutes, makalipas po ang alas 7 ng umaga. Ang tamang oras, atin po yan sa ating lahat ng Fast Cat. Level up ang biyahe with Fast Cat. Biyahing roro na mabilis, komportable at convenient. May comfortable seats, may aircon. Pwedeng isama ang buong barangay sa Fast Cat. Abot kaya at ligtas ang biyahe sa dagat. Very safe, very fast, very convenient. Fast Cat. May QR code po sa inyong screen mga kapatid ha, para po sa booking ng inyong tickets with Fast Cat. At pwedeng-pwede rin po kayong bumisita sa kanilang website www.fastcat.ph o di kaya po sa kanilang Facebook, it's Fast Cat Official. Good morning, Sir Chet Pastrana at kay Mama Mary Ann Pastrana. Magandang-magandang umaga po sa inyo. At batiin natin once again ang belated happy birthday si Justin Ramas. Ayan, belated happy birthday po ang partner nga ni Doc Nicole Sadaya. At si Doc Nicole once again is going to have a wellness talk mga kapatid sa June 29. So if you're planning to lose weight, gusto nyo magpaganda, magpa-fresh, magpa-young, pwede po kayong umaten sa seminar na ito on Monday, June 29. Mag-message lamang po kayo sa 0995-867-8500. Marami pa po tayong mga importanteng balitang ihahatid sa inyo, mga kapatid. Manatili po kayong nakatutok. Dito pa rin po yan sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.
6: Pag tayo'y may sakit, gusto nating gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin
7: Ang kalusugan ay bunga ng tamang desisyon araw-araw. Pakinggan natin ang kwento ni Juan at alamin ang mga paraan para sarili ay mapangalagaan.
8: Ako po si Dr. Dex Makalintal, ang inyong Doctor Next Door, Sabado sa 1PH.
9: Para sa akin, ang tunay na public service ay ang sinserong paninindihan sa taong bayan sa mabilisang paraan ng walang pag-alinlangan, walang pinipili, at very important, ay walang hinahangad na kapalit. Yung mga taong lumalapit sa akin, nakaka-relate ako dahil once upon a time I was just like them. So alam ko yung kanilang mga naramdaman, so alam ko kung paano bigyan solusyon ang kanilang problema. Nakikita ko yung kanilang paghihirap, nakikita ko na yung paghihirap nilang yon, kailangan ng agarang aksyon dahil pinaikot-ikot na silang sistema kung saan-saan na silang sangay ng gobyerno pumunta. And I was the last recourse, so I go the extra mile to make sure na yung kanilang pinaing ay agad-agad nabibigyan ng solusyon. Mabilis na aksyon at mabilis na solusyon. Rapid Info po, kami ang 1PH, teleserbisyo para sa mga Pilipino.
10: One Balita Pilipinas, kasama si Cheryl Cosim, alas 12 ng tanghali.
11: I'm Chef Lau, the Rocker Chef!
12: Let's get it on!
13: Muhay! Ay!
11: Sabado si Ka! Ang bilis tumago! Uy! Itay mo!
14: Tagal-tagal naman ang kalaban dito!
11: Ano?
13: Hello!
11: Sumobra pa!
15: You choose which ingredient.
16: Mabukas pa tayo makakakain.
15: Anong gagawin mo ngayon?
17: Pantikim lang.
15: Wala tayong oras, ganantik pa muna yan. Kailangan taste good!
12: kalusugan.
11: Ay! Are you okay?
12: Medic? Do we have a medic?

0: ayaw niyong tumigil.
1: Feel of pressure!
2: Hindi ako nasusunod na bayan o hindi.
3: Naku, patay na. Tulog na tulog.
4: Mystery ingredient, Mr. Fudge!
0: Oh! Chef, tignan mo naman, lumiit na yung patatas ko.
5: Oo, aabot yan.
4: Kaya mo ba magluto habang hinangarag? Or mamili ng ingredients on a budget at time limit? Ang gumawa ng putahe with a twist! Welcome to Star Under Pressure!

0: kapatid.
1: Mga kapatid, 27 minutes makalipas po ang alas 7 ng umaga. Ang tamang oras muna, hatid po yan sa ating lahat ng Mayet de la Rosa Fine Jewelry Visit. Mayet de la Rosa Fine Jewelry on their website and Facebook page for all your gold and diamond needs. Meron pong QR code sa inyong screen para po kayo mapunta sa kanilang Facebook page at website para makita po mga nagagandahang alahas ng Mayet de la Rosa. Visit their website, it's www.mayetdelarosa.com at open po for franchise ang Mayet de la Rosa, ang newest branch po nila sa may 168 Mall, mga kapatid. Good morning na rin, Sir Richard de la Rosa. Batiin na rin natin ang good morning, ha? Bukod po sa nagbe-birthday dito na si Seth Velasquez, batiin natin ang good morning, Ma Mary Zapata. Thank you so much sa iyong paandar para po sa kaarawan ng ating executive producer dito sa programa na si Seth Velasquez. We'll see you very, very soon po. Maraming salamat. At may pinapabati yung ating kasamahan na si Paul Adrian Samarita. Ito raw ang nagpapasaya at nagpapatibok sa kanyang puso ngayon. Taray, sana all. Si Kay Andrea Castillo daw ng Imus Cavite. Ayan. Gustong-gusto daw niya yung song kanina, Nakahil ng Langit, na plinay natin, ano, from Mackie. Yun daw ay dedicated para sa kanya. Naks naman, ibang klase. And binabati ko rin po ng good morning si Sir Ryan Barion. Good morning! Happy birthday to you.
2: Oh. Happy birthday. Oy, I wish you good health and
1: mo,
2: happiness.
1: Seth, nakita mo kung sino bumati sa'yo. Si VP Sara pa. Sino pa dyan? Big boy.
3: Ang happy, gusto happy birthday.
1: Kita mo, pati si BBM. Nagsanid puwera sa silang dalawa para sa birthday mo.
4: Happy birthday.
1: Sino yan?
5: Sana ko.
1: Oh, nabuo.
4: Happy birthday.
1: Ay, pati si Mayor Lenny bumati. Kay
4: happy birthday.
1: Ibang klase ka talaga, Seth Velasquez. Happy 40th birthday, Seth Velasquez. Nabuo nga ang Uni Team para sa kaarawan ng ating minamahal na si Seth. Ito na muna ang balita sa Metro Manila, mga kapatid. Sugatan na ang isang street sweeper matapos pong masagasaan naman ang kotse sa EDSA sa Pasay. Nagtulong-tulong ang ilang jeepney driver at dispatcher para pumayalis ang biktima na pumailalim po sa kotse. Nabalian ng buto sa balakang at paa ang biktima. Bago po niyan, makikita sa CCTV ang street sweeper malapit po sa Center Island. Kasunod po nito, makikita rin ang pag-U-turn ng nakabanggang kotse. Yun lang. Hindi po nakuha na ng mismong pagkakabangga. Pero kita ang paghinto at tila pag-angat ng unang bahagi po ng sasakyan. Ayon sa mga pulis, posibleng hindi napansin ng driver ang street sweeper na nagwawalis nga po noon. Nagpapagaling na po sa ospital ang biktima. Ang hirap din ang trabaho nitong mga to. Nakikita ko po ito sa EDSA, sa gitna po ng init. Tumanggi namang magpaunlak ng panayam ang driver ng sasakyan pero handa raw siyang sagutin ang mga gastusin. Sa iba pang balita, arestado pong isang lalaking aksidenteng nakabaril sa kanyang sarili sa Malabon City. Ang kwento nga po ng 28 anyos na si alias Ochi. Kasama raw niyang nagiinuman sa isang bar ang kanyang dating mga katrabaho. Kinakalikot niya ang baril nang biglang pumutok po ito. Tinamaan ng bala ang kanyang kaliwang kamay at tumagos sa kanyang hita. Nadala po siya agad sa ospital, dyan po yan sa Tondo Medical Center para mabigyan ng first aid. Aba, dahil po dyan, inaresto rin po siya ng mga responding pulis. Naharap po ngayon ang suspect sa kasong paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulations Act. Nakumpuni na po ang Padre Faura Pumping Station sa Maynila matapos nga pong hindi gumana ito ng isang taon. Natanggal na po ang mga nakabarang burak sa mga tubo nito.

0: Iko-connecta na rin daw ito sa Meralco dahil sa ngayon ay pinatatakbo lamang ito ng isang generator set. Inaasahan pong makatutulong ito para maibsan ang pagbaha sa ilang kalsada sa Maynila. Katulad po yan ng Taft Avenue, Calao, Remedios at Vito Cruz. Target na maayos ang dalawa pang pumping station sa lungsod. Irerekomenda naman ng DPWH na sa lokal na pamahalaan ng Maynila mapas sa ilalim ang pumping station kaysa po sa MMDA. Mas alam kasi nila ang sitwasyon sa kanilang syudad. Tama! Sunod na pag-aaralan po ng DPWH kung paano masosolusyonan ang pagbabaha sa Valenzuela, ganun din po sa C5 sa Pasig. Oras muna mga kapatid, 7:32. Ang tamang oras, hatid po yan sa ating lahat ng Selectoyo. Uy, bawat patak, lasang lutong Pinoy na siguradong ramdam sa bawat subo. Para sa bistek, adobo, tokwad baboy, pork steak. Suwabe ang timpla, hindi basta-basta. Selectoyo, toyo ng bawat kusina, toyo ng bawat pamilya. Gawang well-made, gawang garantisado. Balita naman po sa lalawigan, kritikal ang isang babae matapos pong pagtatagain at hampasin ang martilyo ng kanyang dating kinakasama, dyan po yan sa Tanawan sa Batangas. Nakuhanan sa CCTV ang pangyayari. Sa investigasyon po ng pulis, galing sa birthday party ang biktima at inihatid pa uwi ng babaeng rider na kaibigan nito. Inabangan daw talaga ng suspect na si alias Rodel ang kanyang ex malapit po sa bahay nito. Ayon sa mga pulis, posibleng may pinagseselosan ng suspect na bagong karelasyon po ng biktima. Patuloy naman po ang pagtugis sa suspect. Arestado naman ang dalawang tulak daw ng droga na hinihinalang sangkot po sa teroristang grupong Dola Islamia. Huli ang mga suspect sa magkahiwalay na operasyon sa Gensan kung saan at maging po sa Isulan, Sultan Kudarat. Nasabat po sa kanila ang higit 3 milyong pisong halaga ng droga. Pinopondohan daw ng mga suspect ang teroristang grupo. Inaalam naman kung may mga kasabwat pa sila sa illegal na gawain. Naharap po sila sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Sibak naman po sa pwesto ang isang pulis matapos manutok ng baril sa Zamboanga del Norte. Sa video, makikita pang pasuray-suray na naglalakad po ang pulis sa si alias Lino. Kinumpronta po niya at tinutukan ng baril sa ulo ang lalaking si alias Jose. Nagpambuno po ang dalawa hanggang sa may umawat na babae. Lumayo po sandali ang suspect para umihi pero sinundan siya ni Jose at inundayan ng suntok sa kapo tumakas ito. Nagsimula lamang daw ang alita ng tanungin ni Jose kung nasaan ang kaibigan niyang kainuman ni Lino. Bunsod daw ng kalasingan kaya daw nagalit daw ito sa kanya. Pinumpis ka na ang baril at nasampahan na rin po ng reklamong kriminal ang pulis. Iniimbestigahan na rin ng NAPOLCOM ang nasabing insidente. Oras po na 7:34. Hatid naman po yan sa ating lahat ng Ultaflex. Uy, nagkaka-wrinkles ka na ba? Nanlalambot ang muscles? At masakit ang katawan. Ito na set ang para sa mga kwarentahin tulad mo. Ang Ultaflex, ang pampalakas na pampaganda pa na health drink. Gawa po ng mga lumikha ng Ulta Bio sa Ultaflex. Babalik ang lakas, babalik ang ganda, babalik ang freshness. Mabibili po yan sa Shopee, Lazada, sa TikTok at maging sa ultabio.shop. Ang kanila pong website, www.ultabio.shop. At Seth Velasquez, ano ka ba? Huwag mo ikahiya na ikaw ay 40 na. Batiin nyo po ng happy 48th birthday once again, Princess Seth Velasquez.
1: Tatanda rin kayo.
0: Ba't ayaw mo mag-40? Huwag mo ikakahiya yan. Di ba? 31 ka? Oh. So, 41 na siya. O sige, hindi daw 40. Sa mga balita, ang mahalaga, mukha kang bata dahil sa Ultabio at sa Ultaflex. Abangan mo daw ang regalo ni Ma'am Joyce at Sir Brian Posadas. Hindi po ba the Posadas family? Sa mga balitang consumer at pangkalakalan, hinimok po ng DOST Philippine Textile Research Institute ang iba't ibang kagawaran na isulong po ang full compliance sa Philippine Tropical Fabrics Law. Ayon sa ahensya, nasa 17.8 billion pesos ang kabuang halaga ng annual uniform or clothing allowance para po sa mga empleyado ng public sector. Kalahati raw ng halagang yan ay napupunta sa pagbili ng tela na nagre-resulta

Resulta sa demand para sa 30 milyong metriko o metro ng tela kada taon. Naniniwala po ang ahensya na makatutulong ang government uniform requirement sa produksyon sa buong value chain. Mula po sa pag-ani ng materyales, paghabi ng tela at mismong paggawa ng uniforme. Inilunsad na po ng digital financial services platform na Maya ang bagong feature na mini payments. Sa ilalim po niyan, pwedeng i-convert ng mga Maya cardholders ang ilan sa kanilang credit card purchases. Aba, okay ito ah. At pwedeng gawing monthly installment plan sa loob po mismo ng app. Hindi po gaya ng traditional na installment programs na kinakailang itakda sa mismong panahon na gagamitin ang credit card. Pupwedeng magdesisyon ng cardholder na utay-utayin ang bayad pagkatapos po ng transaksyon. Pwede rin daw pagsamasamahin ng ilang transaksyon para sabay-sabay po itong mahulugan kada buwan. Alam nyo, kung kayo po'y merong mga nakasave na pera sa local bank, subukan nyo dito sa Maya na ito. In all fairness, mas maganda yung percentage pag nagsave kayo ng pera sa kanila. Ayan o, sinayuri na kaganon. Trinay ko lang isang beses. Nagulat ako. Nagulat po ako mas malaki compared po sa normal savings sa banko.

ang unang 300 megawatts pagdating ng February 26, 2028. At itataas po ito ng 300 megawatts paglipas ng isang taon. Tatanggap po ang Meralco ng mga bid hanggang sa September 1. Samantala mga kapatid, tamang oras, 7:39. Oras muna, hatid naman sa ating lahat yan ang Speed Detergent. Mas pinabisa ang formulation, mas mabango, mas malinis, at mas budget-friendly ang laundry experience natin. Kaya po pagdating sa labada, Speed Detergent ang maaasahan. Gawang well-made, gawang garantisado. Subukan nyo na po ang Speed Babad, Speed Antibac, Speed Fab Confresh, at Speed Calamansi. Sa mga balita naman po sa labas ng bansa, kinumpirma ni US President Donald Trump na sinabihan ng Iran na hindi magpapatupad ng anumang bayad sa mga barkong dadaan po sa Strait of Hormuz. Yan po'y sa kabila ng natatanggap niyang batikos mula sa kanyang Republican Party na nagpapakalat daw ng peking impormasyon sa nasabing usapin. Ang giit po ni Donald Trump kung mapapatunayang may pagkakamali ito sa kanyang pahayag ay agad niyang mamadaliin na kanselahin po ang usapin ng peace agreement sa kanyang kinatawan sa Iranian officials. Sa iba pang balita, nasunog ang isang warehouse, dyan naman po yan sa South Korea. Naitala pong insidenteng yan sa bayan ng Gimpo. Pawang clothing warehouse po ang nasunog na pasilidad. Wala namang naitalang nasaktan sa sunog. Patuloy pang inaalam ng South Korean authorities ang pinagmulan po ng apoy. Nabigla naman pong ilang responding bumbero kasunod ng pananalasa ng wildfire sa bansang Greece. Sa isang ulat, may tuturing kasing wildfire-free ang madalas na tinatamaan ng wildfire sa bahagi po ng Attica. Kung ikukumpara kasi noong mga nagdaang araw, matindi ang pinsala ng nasabing kalamidad. Bumaba rin po ang naitalang sunog sa ilang lugar sa Greece kumpara noong nakaraang taon. Samantala, patuloy pa rin inaalam ng mga otoridad ang kabuuang pinsala ng nasabing kalamidad. Balikan po natin mga kapatid ang ating Sports 5. Pasok sa prestigyosong Esports Nations Cup ang Philippine National League of Legends team. Isa nga pong Pilipinas sa dalawang Southeast Asia Oceania slots para sa torneo sa Nobyembre. Matapos pong malaglag sa lower bracket, tinalo po nila ang Guam, Australia at Singapore para makakuha nga ng pwesto sa torneo. Kakatawan kasama ng bansa para sa Southeast Asia Oceania ang New Zealand. Gaganapin po ang palaro sa Riyadh, Saudi Arabia. Tinanggal sa Maharlika Pilipinas Basketball League ang Iloilo United Royals. Ay bakit? Kasunod-an nila ito ng pag-abandona sa obligasyon sa liga. Base po sa ilang ulat, hindi nagpapasweldo ng tama ang pamunuan ng koponan. Sangkot din daw ito sa game fixing. Ay ganon? Hindi na nagpakita ang ilang players kaya nag-forfeit sila ng ilang mga laro na nagsimula dalawang linggo po ang nakalipas. Dahil nga sa pagbawi ng prangkisa ng Iloilo, voided na rin po ang mga dati nilang laro. Banned na rin ang mga opisyal ng koponan bukod sa iba pang parusang posibleng maipataw sa mga ito. Ilan po sa mga kilalang players ng koponan ay sina Kit Jimenez at Vic Manuel. Number 1 overall pick naman sa 2026 NBA draft ang forward na si AJ DiBanza. Siya po'y mapupunta sa Washington Wizards. Galing po si DiBanza sa Brigham Young University o BYU at pinangunahan ng USNCAA sa scoring sa kanyang nag-iisang taon sa kolehiyo. Ah, 1 year lang siya. Second overall pick naman ng gwardyang si Darian Peterson mula po sa Kansas University para sa Utah Jazz. Third overall pick para sa Memphis Grizzlies ang produkto ng Duke University na si Cameron Boozer na anak po ng dating NBA star na si Carlos Boozer. Sino bang promising dito sa mga draft pick na ito? Number 1, syempre, bukod doon. Kumumpleto po sa top 5 sina Caleb Wilson para po sa Chicago Bulls, Keaton Wagler para sa LA Clippers at lalahok po ang mga na-draft sa NBA Summer League sa Las Vegas sa Hulyo. At mga kapatid, ngayon naman,

Entertainment. Oy, nakatutok din daw sa atin ang mga taga UP Los Baños. Si Sir Mark Lester Chico, araw-araw po yan, habang papunta sa kanilang trabaho. Magandang umaga po sa mga nasa UPLB. Eto na nga po, kilig throwback ng malalaang Take Me Back video ng ilang moments ni na Julia Montes at Coco Martin. At sa unang clip pa lang, natawa pero halatang kinikilig po ang aktres. Kwento po niya, kuya raw ang tawag niya dati kay Coco para hindi mahalatang crush niya ang aktor. Ilan pa sa mga ipinakitang clip ang mga dating proyekto na pinagsamahan po ng dalawa. Pati na ang kanyang debut kung saan escort niya ang aktor. Fast forward to today, gabi-gabi po nating may experience ang Coco Jewel kilig sa Sigabo. Kaya para wala tayong ma-miss out na Coco Jewel moments, abangan po ang Sigabo tuwing alas 8 ng gabi on TV5. Uy, may bago na namang ika-LSS, ayan, ang mga Pillow Stays. May music comeback kasi ang K-pop boy band Stray Kids. Inilabas na po nila ang music video para sa kanilang bagong single na Run It. Available po yan sa music streaming platforms. Magkakaroon po ng world tour ang grupo sa Japan, Hong Kong, Taiwan, Thailand at maging sa Singapore. Pasabog naman po ang revelation sa bagong season ng hit series. Oh my gosh, meron na House of Dragon. Ngayong season, eto na ang pagkakapuyatan na naman natin. Binuksan na! Eto na ang episode sa pamamagitan po ng epic Battle of the Gullet. May nalagas agad po na bida. Episode 1 pa lang na si Jacarez Velaryon. Ang House of Dragon ay nagaganap halos 2 taon bago ang mga pangyayari sa isa sa pinakasikat at pinaka-pinanood na series sa buong mundo, ang Game of Thrones. Nakasentro po ang kwento sa pamilya Targaryen at sa madugong agawan sa trono na naghati sa kanilang kaharian. Sa isang panig ang Team Black na sumusuporta kay Rhaenyra Targaryen bilang tunay na tagapagmana ng trono. Sa kabilang panig naman po ang Team Green, aba Team Green din oh, na naniniwalang si Aegon ang dapat mayupong hari. Mapapanood po ang pinakabagong season ng House of Dragons sa HBO Max tuwing Lunes sa Signal, Channel 53 at Channel 210. So pakabit po kayo ng Signal mga kapatid kung gusto nyo mapanood itong House of Dragon. Ang dami pong magagandang palabas dyan sa HBO Max. Part po yan ng Signal subscription mga kapatid. At

0: ata Chaska Gutierrez, Nicole Stephanie Dacanay, Associate Producer Christian Mitra, at Executive Producer Andrew Still Looking Yusinko. Patuloy pong manood at makinig sa isa na namang edisyon ng programang hitik sa impormasyon, diskusyon, talakayan at tawanan, at higit sa lahat pagseserbisyo sa bayan. Ito pa rin po ang tambalang Ted Filon at DJ Chacha. Now on its 60 year, dito po yan sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.
1: Ted Filon at DJ Chacha sa True FM. Best news commentary sa radyo sa 46 Catholic Mass Media Awards.
2: Join of yes. Good morning, senor. And duly noted, ha? Huh? Maganda umaga rin po naman kay Darly Da Roca, you know, at kay Rene Chua. Good morning, Aya. Sa lahat ng ating mga tropa na kailanman ay hindi pumapalya, laging kondisyon, ibig sabihin po, laging naka-food supplement for men, o diba? Hindi po bigo at parabagang hard starting, eh sandali lang kapag ganyan, ito ang para sa inyo. Bagsig to! Bravo Food Supplement for Men! Diba nga, masarap ang buhay, kaya laging ito todo ang arangkada na walang palya. Bravo Food Supplement for Men, ang bagsik mo!
3: Vroom vroom, mapapa!
0: Bravo! Katalaga!
2: Magsayangin, ang sarap ng buhay. Magbravo, bravo! Mabibili yan sa Mercury Drugs, Watson, 7-Eleven, and other leading drug stores. Pero mahalagang paalala, ha? Ang Bravo hindi gamot at di dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mga ka-Bravo, good morning, vroom vroom!
4: Good morning!
2: Mga kapatid, kami po'y may mga importanteng mga interview, ha? Diyan po lamang kayo, relax! We'll be right back!
5: Delivery! Maria Jose?
6: Akin yan? Ang laki!
7: Kwentong nakakaantig ng mga sikat, hatid ng Julius Babaw Unplugged tuwing Sabado, alas 8 ng gabi.
8: They say that true heroism is not seen by the eyes, but felt by the heart.
9: 1 meter lang po sa harap namin, yung trigger ng bomba na nakabaon doon sa graba. And it was cause of my total blindness.
10: Bakit naman nangyari ito sa kanya?
9: Dumating nga sa punto ng buhay ko na gusto ko na din na ihinto yung buhay ko.
11: I will reinvent you.
9: Magiging isang sundalo ay servisyo po talaga at pagmamahal sa bayan.
12: God will never leave you, never forsake you.
8: Kilalanin po natin si Major Jerome Hakuba, the soldier who lost his sight in battle but never lost his vision for country.

0: PhilHealth, your partner in health.
1: The Daily Brad Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Elis Cupides.
2: Brad Jeff, mabuhay ka. Go ahead. Good morning.
3: Good morning, Brad Ted. Good morning, Cha. Good morning sa ating mga taga-subaybay. Good morning. Happy viewing kay Kuya Alexander Martinez Brutas. Nagpadala sa atin ng request. At kay Rex Jaden at Jean Logan Ho. Tayo po ngayon ay nasa tema ng how to strengthen yung pamilya, yung pagsasama, yung relasyon. Pag-usapan natin ngayon po yung pananampalataya, yung faith, yung takot sa Diyos. Okay, hindi lang po dapat sa simbahan ito natututunan, more so sa bahay po. Minsan kasi akala natin, okay na yan, dinadala ko sa simbahan yung anak ko pag Linggo sa kids ministry, or alam niyo yon, may youth gathering yung simbahan or Bible study. Malaking tulong po ang simbahan, yes. Pero yung command po sa Biblia kasi na love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your strength, binigay po yan sa mga magulang. At sabi nga po doon, ipasa mo yan sa susunod na henerasyon. Sa ang unang lugar po kung saan natututunan ang pananampalataya, hindi po sa stage, hindi sa pulpito, hindi sa tulad kong pastor. Kung pastor, isa tahanan. Incidentally po, no, yung mga recent news natin, nakakalungkot. Yung mga napapanood lang natin dati sa Amerika na nagbabarila ng mga bata sa eskwelahan. Ngayon, nangyari na rin sa atin. So, sabi po sa Psalm 78 verse 4, we will tell the next generation the praise.

0: His worthy deeds of the Lord, His power, and the wonder He has done. Kaya sabi po, we will tell the next generation. Sa bahay po, mga bata, natututo sila, hindi lang sa sinasabi natin, kundi sa nakikita sa atin. Anong kaibigan ko, huwag ka magsisinungaling Junjun, ha? Nung tumawag yung kumpare, tay, hinahanap ka ni Ninong. Sabi mo, wala ako, patay. Sa ating panatutong magsinungaling. So nakikita nila kung paano natin tratuhin yung asawa natin, yung mga magulang natin, yung kasambahay natin, yung kapitbahay at ibang tao. Nakikita nila kung marunong tayong magpakumbaba pag nagkamali tayo. Nakikita nila kung marunong tayong mag-sorry pag kailangan. Nakikita nila paano tayong mag-react kapag stress, kapag pagod, pag kulang sa budget. Kaya ang tanong, anong klaseng faith ang nakikita ng mga anak natin? Okay? Pag tayo inasa bahay. Hindi kailangan perfect ang parents, mga kapatid, ano? Okay? Para makapagpasa ng pananampalataya. It's learning to depend on the perfect grace ni God. So, ang faith na napapasa, hindi lang faith na tinuturo, ito'y nakikita at pinapakita. Hindi mo kailangan gawing sermon ang bawat usapan sa bahay. Pwede mong gawing sacred ang ordinaryong moments. Habang kumakain, habang nasa biyahe, habang naghugas ng pinggan, habang nagkakape, doon napapasa po yung faith sa daily life. Kaya ang tanong ko sa inyo ngayon, anong isang simpleng spiritual habit na pwede nating simulan bilang pamilya this week? Isang dasal ba yan? Isang Bible verse? Isang pasasalamat? Isang honest conversation? Again, hindi mo kailangang simulan na malaki. Simulan mo lang ng tapat. Psalm 78 verse 4, "We will tell the next generation the praiseworthy deeds of the Lord, His power, and the wonders He has done." Tayo manalangin, Panginoon. Alam namin, Lord, na ang mga panahon ngayon ay medyo challenging sa parenting. Alam namin, Lord, na marami kaming kaagaw sa pagpapalaki ng mga anak. Nandiyan ang teknolohiya, na lagi ang iPad and iPhone, mga telepono, screen. Kaaway na kalaban namin, Lord, yung distraction na maraming boses pinapakinggan ng aming mga anak. Nawa, Lord, sa aming mga magulang makita ang takot sa iyo, pananampalataya sa iyo at pagmamahal sa iyo. Tulungan mo, Lord, ang mga magulang nakikinig ngayon paano palaki ng mga anak na may pagmamahal sa iyo. Sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: Amen. Panginoon, muli po salamat na marami sa aming po napakinggan na aral mula kay Brad Jeff. Alagaan niyo po lagi si Brad Jeff. And Lord, nawa po ay aming maunawaan at matugunan ang aral na amin napakinggan this morning. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Amen. Sana nga. Sanawa. All right, Brad.
0: Sanawa.
1: And tomorrow is Friday, so yehey.
0: Masyado mabilis ang mga ganapan, Brad Ted. Yemis na naman.
2: Di ba nga?
1: Okay. Oh, sige, so we'll catch you again tomorrow, Brad Jeff, and thank you very much.
0: Yes, of course, Brad Ted. Lagi tayo handang maglingkod. Mamaya, ka-lunch natin ang isang miyembro ng simbahan sa Anchor Church po. Ting Sabado yan, alas 4 sa may Elan Hotel po sa Annapolis. At kung gusto kayo naman po, nasa internet, Pastor Jeff. Pastor Jeff. Sa Facebook at sa YouTube, makikita-kita tayo lagi doon. Ito po yung Daily Brad, your daily dose of inspiration.
1: Serving the people, Brad Jeff Aliscopida sa ating The Daily Brad.
3: Dalawa lang yan, pag-asa o pangamba. Suriin ang iyong sarili. Tunay nga bang handa ka na sa pagdating ni Jesus?
4: Kung komportable ka na sa buhay mo, money does not buy happiness anymore.
5: The purpose in my earning money is to make sure that my children and my grandchildren will not go hungry and they will have good career.
6: Mas magaling magnegosyo yung alam niya hawakan yung sweldo.
7: You have to build your character.
8: Yeah.
7: Ito masabi ko.
9: Your surname is Ayala.
5: Yes.
9: And you work for Ayala.
5: Yes.
9: Are you related with the Ayalas?
5: When my father was on his deathbed, he told me and my older brother, I'm not leaving you much. Study hard and get a good education.
10: Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman.
11: Wanted sa radyo, kasama si Idol Raffy Tulfo, alas 2 ng hapon.
1: Para bigyan ng mukha ang balita.
12: Our mobile journalists monitoring the situation at the COMELEC.
13: Mula pa nung pandemya, narito na sila.
2: konting higpit lang po ng sintron ngayon, lalo't may pandemya.
11: Solo man kung lumarga, buo naman ang kwento. Galawan man sa politika o mga kwentong malapit sa sikmura.
8: Tuwing tag-ulan, banta sa kalusugan ng leptospirosis.
11: Walang kulay, walang kinakampihan.
12: Ginagawa lang ng pamahalaan ang trabaho nito.
11: At wala rin inaatrasan.
13: Ibinabalita namin lahat ng sentimiento ninyo. Wala pong bahay sa nangyayari.
14: Sa ilang lugar dito
15: sa nang lumangoy.
11: Susugod sa bagyo.
16: Pahana po sa Espanya Boulevard. Opo mga kapatid.
11: At anumang dilubyo.
17: Libo-libo ang apektado sa nangyaring sunog dito sa Tondo.
11: Balita man sa lansangan.
18: Kaliwat ka ng trahedya ang naitala nitong nakaraang linggo.
11: O hanay ng kapangyarihan. Bawat panalo.
19: Yulo fulfills his potential. It's a marvelous moment for Yulo.
11: Pati na kung anong bago, basta mahalaga sa inyo. Kahit pa solo lang. Mula sa pagbuo ng balita, paghabol sa bawat storya, hanggang sa pagkuha ng video at maihatid na nila sa inyo ang balita.
20: Mobile Journal, Amy Achanza po.
21: Arles de los Santos po.
22: Denise Valdesancho po.
23: Ben Taninki po.
24: Las Paredes po.
25: Jeff Rivera po.
26: Julie Baiza po.
27: Hayla Makanta.
28: Mary Mon Reyes po.
29: Mariela Pascual po.
30: Hayla!

0: Attorney Michael Poa. Magandang umaga po.
1: Magandang umaga po, Manong Terit. Magandang umaga din po, Ma'am Chacha.
0: Okay, first question. Dito ho sa inyo pong pagtutol sa pagbubukas po nitong box containing the BIR records of the Vice President and her husband, ano ho ang inyong basis doon?
1: Opo, number one, gusto ko lang po klaruhin, Manong Ted, hindi po tayo tumututol dyan, no? In fact, hindi pa namin nabibigay yung aming komento doon sa manifestation kung saan kabilang doon yung pagbubukas ng BIR box for pre-marking purposes. So, wala po tayong sinasabi na tinututulan natin yan. Hindi pa po tayo nagbibigay ng ating official na position regarding that. We are planning to file a comment siguro by tomorrow at the latest.
0: Okay. So hihintayin po ninyo yung formal, nakapag-formal manifestation na ba dito ang prosecution?
1: Meron po Manong Ted, natanggap po natin kahapon ng umaga. So yan po ay ginagawa na namin ng komento sa ngayon. Kagabi, ang usapan namin, palagay ko, by tomorrow mapapile namin yung comment namin dun sa manifestation. At ito ay pinahayag ko na rin, no, sa clerk of court na si Attorney Bantug that we will be filing a comment.
0: Most likely, what will be the contents of your comment?
1: Ako, mahirap po with PF. That's why last night when I was being asked to take the interview, sabi ko mukhang maiinit sa akin si Manong Ted kasi hindi ako makapagsalita hanggat ma-file namin yung comment. Of course, you know, hindi lang sa ayaw namin magsalita. Potensya kay Manong Ted, yung boses ko kasi ay medyo inubo ko ngayon. No? So, yung boses ko ay medyo iba. But dahil you never know, may last minute changes. But the client has a position. We have our own position, no?
0: Okay.
1: We are just finalizing the comment at the moment.
0: Okay.
1: But parang yung sinasabi kahapon, we are very reasonable people naman po, no? So it's not as if we are here to block or delay anything.
0: Okay.
1: So as long as naayon naman sa batas, and sa tingin naman namin ay walang hindi magkakaproblema pagdating sa mga karapatan, no, ng aming kliyente, ay hindi naman namin hihindihan. That's why it's best that we just wait na lang siguro for our formal comment.
0: Okay, sige po. Well, under the law, basically nga po, meron yung confidentiality rule, ano po. So, ano ho ba ang komplikasyon kung meron man o ano ho ba ang pwede mangyari hango po sa rules ngayon dyan sa impeachment kung saan po ang inyong nakakaharap ay ang tumatayo pong clerk of court? Kapag ho ba nag-propose ang prosecution na buksan and then theoretically tumutol po kayo, yung buong poder na pagdesisyon dyan kung bubuksan o hindi, nandoon po sa kapangyarihan ng clerk of court o ito'y posibleng ipaubaya po sa impeachment court judges?
1: Ito po ay nasa kapangyarihan ng impeachment court, no?
0: Okay.
1: Yung clerk of court po, wala po siyang kapangyarihan na mag-rule, no, on this matter. Kaya po yung manifestation at ang aming comment rin ay addressed to the impeachment court po.